0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ko sir sa Ultibawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabalibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong ka sir, gulong mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli, yung sila maramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ka pagkapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pato, mukros din sa kung tunga, sa matawa, dito sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit kong BG Max, pato, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di kaluyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga, nika, sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat, kaya pato, mupalit ako, gusto nga nga, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Yang
0: mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba niya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba? One time wala ra magdapulo wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan Pastor, salamat kayo.
1: Yes, salamat Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: calor. Loud and clear ka.
1: Ito ang fix address, Pastor. Nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ang nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, ito, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay. Sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nag-anag sakit, ang nag-anag ka nga admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, inon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ni hilakan kana kanilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O ako anak Pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan ako ni palaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kog balik-balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko gipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuhaan ang nakuhaan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: 98.5.
1: May buta ni mo diyan, kaibigan.
2: Ako si Kirik Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
2: Kirik Villareza.
1: Kung sabi mong pasalamatan sa Diyos?
2: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naano sa labero. Ibalik, nangyikapos niya, kaya ay ko lang.
1: Okay.
2: Kasi magiging mo na mo. Nanto mi sila ka nasa sambiar kay na may istas niya dito ma aroma ang kuan kanang milibat o na hindi mo na ako inong ko sa ang kasama kanang niyo ang pagkama ni inong ko sa kanang milibat Anton ang ibotanan ang ang pono ni Dalcarwan
1: oo
2: na ako kahurap ni kuan ka milibat walang pulo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Si Teresa Ahero, sa Hingog City.
1: Yes, Egan.
3: Magdisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at pastor, tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal aroma na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubang may akong laplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka,
1: salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
5: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocell C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
10: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dai.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ building.

0: bisan unsang adlaw, diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexido
7: Forte! Oh, di ka trabaho, hustle ka ayaw mabugat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana. Rexido Forte!
8: Maunang diskarte na ko, discarding bisnak na to. Rexido
9: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
13: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
12: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
13: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
12: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
13: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
12: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili mas pasayang kay Hiasayuta induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitang na mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
13: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
12: Barato na pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
12: O si Ato Igan na Alex.
15: Akong pagsalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
12: Naunsa dahil mo na itsamad mong tiil?
15: Ano kanu kanako pastor kanu
12: okay. So pagaplasin mo ga aroma nangauga ang mga sa taud taud nimo na siya nga gi ko ano
15: 4 years na ako na sa gambling nga mga allergy pastor.
12: Uy, tapos sa diag giaplasan mo ga aroma nauga
15: nangalayos sa pastor nangalayos.
12: Salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
15: O lima ka buok pastor akong gipalit oy.
12: Ah lima ka. Ah, okay. So salamat gi kaayo.
15: Lima ka buok.
12: Okay.
15: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat gyud ko pastor sa Ginoo kay nakita na dyan tao na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
16: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
16: Naapadi ay na!
18: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signage.
17: Kanindot no?
18: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
16: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
18: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
20: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Nani

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radio Kay Bigas.
1: Your number one radio.
2: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ginan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima siguro to isa ka grapa o asa to siya magpalit. Ngayon siya, "Nang kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigima." Mosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimak yun, as in makaayo yun kay katungkad bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niyon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimak, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying day. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying day? So, naayo to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw eh, kadaghan mangyayaan. Ay na,

0: Quien sale pala yung taga-asa?
1: Si Mark Vitelin niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka na kapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
1: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
2: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
3: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Good morning, Pastor Dan.
6: Yes, palig pala ila, and then tag-asa. Dudu Akop
5: ni Pastor Dan taga
6: Kiari Manolo. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu. On sa may ato ipabot sa kanginan.
5: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
6: Okay, sige pa tayo na igan.
5: Kay namago kay Papa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Libimak Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako Singi palitan Pastor Dan sa Libimak. Tagka na siya Pastor Dan gibawas. Gamay na iyang tiyan. Makaihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Laskog na siya karon. Pasalamat ko Pastor Dan. Sa Libimak akong dipalit. Na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na nampapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagyan dito Ginoo o makaayo sa balatian.
6: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
10: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining half plus.
6: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: So akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ang printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka bat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Teresa taga Colonia, Group 3, Colonia, Valencia City, 73.
5: Gagamit ka
4: ano, Benjamin? Gagamit ko.
5: Hindi na nagagamit ka na.
4: Sa una nagkagamit ko, ninaulihan mo ko, nagpalit ako kung otro.
5: Sa higibati nyo
4: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, na kung sa pangkapuyon ko, dali, ninaulihan man.
5: Maingunin mo sa Bijimax?
4: May salamat kay sa kuan, kanang Bijimax, nga naulihan ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo magpalit mo aning Digimax kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang yung pag-ayaw sa ato.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
5: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexido Forte!
5: Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: Rexido Forte!
6: Maunang discarding na ako, discarding bisdak na to.
7: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan. Doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya paskor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw paskor yun, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya paskor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
10: Okay.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
0: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, matag-hamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic.
9: If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako.
1: Ang unsan?
0: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
1: So at least salamat sa Diyos o naayo ka.
0: O akong anak, Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice. Kaya sila ko ng hilantan. Ako ni palaboratory. Ang ihi, huwag yan dugo kay. Sige ba, pagbalik-balik yung hilanap. Kunya, kuwanan ko gripiral. Kaya i-admit siya. Kaya mubo yung flip dit dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
1: Okay.
0: Kunya, naguna-una ko, Pastor, ba nakapoy? Bagit alay. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala naging sila admit. Maayon na siya karo, naka-school na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
0: Salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Salamat kay kayo.
0: Salamat sa Ginoo na maungatama.

makapoy, bagit anay ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa toleto, sir. Wala na ko siya pa-admit. Ako siya nidala din sa balay. Iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya BG Max. Di, dubol niya po na ko. Duha ko niya pa-inom sa iya. Kaloy sa ginawa, pastor. Wala na din siya.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Atong ito'n kayo ng mulo kayo na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar, tin. O taas, umapasa, kwanar, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga, nag-mulgol atong tanang kumagkoko sa tiil. Apo gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha, gayon, observahan ko pipila ka simana. Wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na yung half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
7: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radio Kaibigan.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Aha, plus po kay aroma na eh.
10: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
9: Okay, duha ka aroma, okay.
10: Hindi ako pa, naku, nindos niyo ka, nagunuman ito, nangulmul.
9: Oo.
10: Salamat diyo sa panalangin na, hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
9: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa ginoon ay ah.
10: Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
9: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
10: Salamat kay
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
16: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
17: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
19: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
20: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
21: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
20: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
21: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
20: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
22: FA Phone Shop.
23: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
24: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
23: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na.
25: Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
24: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
25: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
24: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
25: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
24: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
25: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
26: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Numero uno sa balita.
30: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
29: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
29: Numero uno sa musika o galingawan.
31: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
29: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
32: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
31: Radyo Kaibigan.
33: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
34: Following is a paid program. The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

Higala, kumusta? Magnadlaw ka na itong tanan? Welcome no sa Dedekaroon sa itong pagpanaguban ng itong tulumanong Ratsada. Adlaw ka rin, Magala, gawibis sa Agosto 20, tuwig 2026. Live ang ato gatulumanon nga inyo na sa babati mga igala dinis sa Sibihan DX RK Radio kaibigan 98.5 ang dial mga igsoon sa inyong mga radio FM band sama sa nandan inyong angkurman ako si Igan Tata Retesa magiguban sulod sa usaka oras nulong tata mga igala nga to na sa alas 12 anto tag alas 12 ang takda mga igsoon sa kauturhon. Ato sa pasalamatan mga igsoon ng ato mga kaubanan din sa Sibihan DXRK Radio kaibigan sa among station manager of course ng ato kag Stephanie Dangalio Yuti kauban sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong sa akong tulo ka mga technician on board mga igsoon akong co-pilot karon din sa studio si Engineer Igan Joshua Sisun. Dito sa transmitter ito kauban usab sila si Engineer Igan Ramil Bedriho o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalan sa production department, gipaguluhan Engineer Romeo Chang Jr. Kauban sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalio. Sa among station overall station manager, ang Kuya Satanan, Kuya RJ, Kuya Reginald John Dangalio. Way pabor-pabor sa ngalan sa tagiyaw tagdumala ni Sibihan ang pastor ng bayan chairman sa kaibigan Christian Brotherhood Incorporated usa sa matinabangon og labaw sa tanan mga igsoon buutan usa sa pinakabuutan nga akong nailhan na pastor mga igala Kuya Pastor Dan Dangalio Tata Retesa mga igsoon inyong angkurman ni tulumanong Ratsada. Sa dili pa nato may gala taga ag pagtagad no pipila ka mga nakahanay nga kalihukan sa ato na singabot nga kapistahan dinhi sudad sa Valencia mga igsoon ato sang itunol kining atong mainitong pagpasalamat kaninyong tanan labi na sa atong mga suking tigpaminaw kutob sa maabot ni atong Sibya karon mga igsoon diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay o baga purok mga igsoon ug aha man dapita maabtan kining atong Sibya. Manginaot ako may galang unta na kanunay ang kalagsik sa inyong tagsa-tagsa ka mga panglawas. Wala untay mga nagantos, mga igsoon o mga mabugat ang mga sakit. Kay usagin na may gala makapaluya sa tao pag naa kay dala-dala ang sakit. Ang ubang gagwantahon na lang mga igsoon kay usaon taman. O ilahala may galang patudhan no, nga maglubog mga igsoon. Nya waylain may galang kini ang gapaningkamot labi na kun ikaw ulos panimalay na di gud pwede magpaluya-luya balag na sakit mga igsoon agwantahon kay saon ta man naman tay obligasyon atay kini ang inadlaw-adlaw nga paginanglanon sa ato pamilya muna nga unta mga igsoon bahalag kabos basta importante baskog lang ato lawas bawal magkasakit. Walo na lang kaadlaw, gikan karong adlaw mga igsoon, kapitsa 20 naman ta may gala. So, murag makuha na yun, no? Madayo na yun mga igsoon itong giniang alimahan nila nga kuan. Giniang na ilang gibatnan ko no mga igsoon nga baboy. O baka doon na ilang gilaming mga igsoon nga kanding para sa piyesta sa Balinsa. Ubo sa patron, Senyor San Agustin. Doon ay mga nakanaay na kalihukan, sugod o bang adlawa, ako ni basahon mga igala, no? Ang Sports for All, alang sa mga taga-Balensya na nagpaminaw o apil sa ato mga sikbit ng mga lungsod. matod pa sa atong kanhi Mayor Spokes, June Galario. Eyes to the board! Ug mga adlawa, Agosto 21, dunay Sumba Marathon sa mga mahiligon diya mga igala og Sumba so kita kids mo pohon diya sa Balensya sa atong Balensya Gym no? City Gym og mani nga dawa sugod alas 4 hangtod sa alas 7 sa kagabion tulo ka oras
200 mo mangisuna ni og kini ang kiay-kiay kay mura ba ni mangigala ang uso kayo karon oh. Kada kadlawon makita niya to sa makita na to sa kundili sa plaza na sa mga bakante nga mga kini ang luna. Nya kuan mga igsuon with kuan na siya no kumpleto gyud nga attire no pang sumba. So Agosto 21 sumba marathon diha sa Valencia City Gym alas 4 magsugod sa hapon padulong alas 7. Dayon pagka ug mga adlaw holiday manggod no kay Ninoy Aquino Day. So Biyernes walay opisina. So sa mga pribado nga kumpanya depende na, na sa ila mga igsuon o magpatrabaho manggaling sila double pay na basta holiday. Okay, so 22-23 pickleball dunay pickleball mga kaigsunan da sa Jerpets pickleball no sa ilahang ball hub alas 8 magsugod sa buntag padulong alas 9 gabi kini mga igsuon ibabuan na nila ni nga kuano venue kato mga mahilig ko mura uso na ba rin karo kayo Diyos kinipikulbol oh, uso na ni karo may igsoon ang uban may gala magbinuntaga panidula basta may ilang timpo kung naka sa open court sugot ni may gala binuntaga yung dula mas na daghan may gala na kwa no na naligri aning pikulbol kaysa kuno kini ang tennis lawn tennis oh, nauso na ni karo mga igsoon bisang ganit dito sa Amos malay-balay. Di ka basta-basta makadula dito may gala kay booking system dito. O, na may daghan dito may gala ng mga pickleball court. Puro di ka dia-dia din makadula may isoon o kiniang walk-in kay kinahanglan kuan yun dito mga isoon magpabook pagkadaan. O karon ka magpabook, asunod simana pagka makadula kay napulibook na. So, duha ni kadlaw gigahin. So good sa Sabado o paingon sa Domingo. Pandya po ni may isoon no? Apilis sa selebrasyon sa atong Sports for All para sa Linaw Hapsay Bibo Fiesta Valencia. Pagka sa mga gyapon nga adlaw Sabado ug Domingo sa mga mahiligo na pud yung dula nga volleyball dunay open tournament no volleyball main category sa manidapita Valencia City Gym gyapon mga igsoon magsugod alas 8 sa buntag padulong sa alas 6 antak na mga igala sa sayong kagabion. So 22 ug 23 ni. Og dungan pagyapon mga igala sa opening no sa kini ang football. Soccer football. 22 ug 23. Sa Sabado ug Domingo gyapon ni mga igala no. Asa ni dapitan ninyo makita? Dito ni sa Puro 4 Barangay Poblasyon no. Kanang bisitasyon nga ground. Gwapo ni gidevelop na ni mga igala nindot kuno kayo ning kuan dia. Ilang football field no sa Puro 4 kang bisitasyon dayon dunay open invitational basketball tournament mga igala no open sa open invitational basketball sa City Gym kano sa sugod gyapon ni mga igala magsugod sa Sabado padulong sa Pizza 26 adlaw Miyerkules so kuan ni ka adlaw 1 2 3 4 5 lima kadlaw. Dito rin sa kwan mga igsoon sa City Gym ang Open Invitational Basketball Tournament. Unsang orasa magsugod? Alas 4 sa hapon. Padulong ni Galas Gis. Dayon pagka Pizza 25 adlaw nga Martes. Dunay tournament boxing. Mga igsoon, kita-kista sa Robinson's Mall. Ang boxing magsugod alas 10 padulong sa alas 8 sa gabi. Nindot kayo dito may gala sa Robinson's Mall kay ngano. Di mula ayon nito kay Bugnaw man mga igsoon no, naka air condition magud mga gala ang kwan. Tibok gyud sa Robinson's Mall. While gahulat mo may igsoon sa boxing, pwede sa mo may gala mag window shopping o nababaka mo yung mga pamaliton diha. So Martes ni ha, Pizza 25. Dayon sa maong adlaw. Dunay motor show. Motor show. Bot pasabot na to may son. Katong mga hilig kayo og mga kwan no kini ang mga motor kasi klase nga motor katong mga gipang kwan bitaw may gala, gipang upgrade na nila. Oh, naay motor show.
display diya sa kuado. Makita nato magdala sa Plaza Rizal. Kanus ani Martes gapon nga adlaw, pitsa 25 sa Agosto, alas 8 sa buntag padulong sa alas 10 ang takna mga igala sa kagabion. Pagka pitsa 27 dispira sa kapistahan sa Valencia og 28 sa kiniang sumad sa kapistahan yun mga iso, no? Kining kahulugan yun. Motocross, dunay motocross mga igala, duhani ka adlaw, dispiras og piyesta, pitsa 27 og 28 nini nga bulan. Dito ni sa Diversion Road mga iso, libre gyapon ni, way bayad. Tanan, libre, inyuhang kainit, libre ang abog.

Dayon, pagka Liwas Pista, Pizza 29, doon ay cheese tournament. Diya sa Robinson's Mall, yapon mga igsoon. Alas 10 sa buntag, padulong sa Alas City. Ang gikahinaman, mo gigipabot may gala back-to-back. No? Back-to-back concert. Ayay, mutanaw ko rin may gala. Kaniya diri ang akong idol. Usa gini sa akong idol may gala. Gidulas gina ko di. Kaya maipunin kayo may gala mukanta. No? Si G-Heart. So, ang concert, mga kaigsunan, ipahigayon ni Maygala sa Valencia City Gym, Agosto 28. Magsugod sa alas 6, antak na sa kiniang sayong kagabion, padulog alas 11. Ato pa lima ni kauras, back to back god. Spanish Kula, o kini si G-Heart. Kusog kini nga kwan, no? Ilado kini si G-Heart kay ga kwan po ni Maygala, no? Ga-vlog po ni sila. Ganaan ko sa iya mga kanta kay kwan po ni siya kayo, kalma kay mukanta o niya, taas kay tingog ba? Taas kayo o kini ang iyang vocal cord, mga igsoon, mura bitaw may gala o kanang dili good mo kwan? Dili good mo tipas? Ha? Labi na pagkantahon ni mo, magkantahon ni mo may gala ni o kanang air supply? Aw, pansitra kayo. Amot makuha ba kayo niya mga igsoon tong kanta sa kwan, no? Kini ang sisgan? Paborito ni mo ning kanta nga sisgan, Diyos? muna yung mga igsoon, at tangin ninyo ni ha? So, ugma na dyan, adlawa, magsugod ang kini ang Sports for All para sa kini ang selebrasyon sa kapistan sa Valencia, ubos sa kini ang patron, Senior San Agustin. So, advance sa pipiesta na lang. Dagan na kayo ng imbitar, mga gala sa kuha. Nga, dito taman ni Udto, dito taman ni Hapon. O, salamat yung kayo ha sa mga imbitasyon, mga igsoon. Bida kini mamista may gala murag pinakataas sa siguro ng duha ka balay nga imo masakan. Oh, kay dia pa lang sa unang balay inig saka nimo mga igsoon. Ah, wala na. Tiantiana na kadiha og kinaon. Og magkaadto pa manggaling kag laing balay murag kwa na lang imo dito mga igsoon, tilaw-tilaw na lang yun. Unya hangyo lang ko nako hangyo lang ako ha mga igsoon. Kining mga nakahanay nga activity dunay mga gibawal din nga inyuhang kinanglan inyo yung tumanon. Parianing nay atong padula diya sa sulod sa City Gym o labaw na yun kining atong concert. Sa mga mutanaw, sa mga mudalikyat, mga igala sa atong balin sa City Gym, bawal magdala-dala o backpack, bawal sad magsuot o kalo o kining nakahod. Mga igsoon, no? Kinadili ang pagdala og mga mahait nga hinagibat. Pero wala gibawal magdala mo uyab o labaw sa tanan inyong pamilya, inyong asawa, inyong mga anak. Okay ra kay na. Ha? Ang gibawal unsa? Mga mahait nga hinagiban sama sa kutsilyo, sundang, lampas, pusil, granada, o kana bawal na diha mga igsoon. Di na pwede. Pero magdala mo dito may gala og pandesal, dala mo inyong masima-sima, okay ra. Aha, okay ra. Ato ni mga igalang sawa, no, kay kini gihatag ni mga igalang hugot nga suporta sa atong mayor, sa atong mga opisyalis din sudad. So salamat kayo Mayor Ami, no, Madam Ami Galido Galario, labaw sa atong kanhi mayor spokes John Galario, o sa tanan membro sa 10 sangguniang panglungsod nga gipanguluhan sa atong pinakabuutan, o grabe kayo mga igala ka kugihan nga Vice Mayor, Vice Mayor Cecil Galario Fernandez mga igsoon. Okay? So, thank you so much mga kaigsoonan, at least na basa na to karong may gala ang nakanay nga mga aktibidades, no, kaganina sa akong programa sa Picas Estasyon Radyo Lampurnas na interview na to ang atong sports coordinator si Kuya Rico Cho. O usap po ni mga igala sa iyang gisgutan, no, ang pag-auhag sa mga kaigsoonan na to. O, di lang kita gabalin siya, apil sa ato mga silingan, no, nga mga kalungsuran o ingon usab sudad, apil sa mga tagalaing probinsya nga welcome kayo kamo sa pagbisita diri sa Valencia. Mga igsoon, ato lang yung iyan po nga unta, duyugan ang tanang kalihukan nga walay mga kakulian, walay mga kasilikan, o glabaw sa tanan nihatag ang maayong panahon nga di lang tagi na magulan-ulan.

Eh, murag, naanad na rabagyod mga igala. Nung kada piyesta sa Valencia, usahay, ulanon. Hmm. Sa'yo pagkayo mga igala, wa na, gatabisay na ang kiniang ulan, mga isoon, di ba? Usap po na mga igala sa makabaldagyod, no, sa kiniang itinerary kong dauta na panahon. Ampulanta. No, nga mayo ang timpo niya. Sa panahon, yan na mo sa kiniang hudyaka, hindi ba ginamalikayan, may gala, basta piyesta, namag gina, huban sa kaon, inom-inom. Ibutang din sa lugar ang pag-inom, ha? Ibutang sa tiyan ang kiniang bino. Dili, ibutang sa ulo. Kaya ang uban makainom, may gala, makuha na dayon. Mahagit na dayon ang ilahang garbo. Oh, dali na kayo mga igsoon, masuko. Ang tao ko nung may galag makainom, di ako nung yun makita, di mo matugkad, ang yatinood ko nung batasan. Kung ka na siya makainom na. Oh, kinanglan, mag-behave. Lipay ta, ato din eh sa hapsay, linaw o labaw pabibo. Likayan ato ng kagubot, di na pwede mga igsoon. Kay wanay luna ang mga tao may galang kiniangga planong mag-hasik o kiniang kagubot. Wa mo'y luna sa Valencia. Kay sa ato ng nasairan, ng atong mayor, gusto niya may galang happy all, pabibo tantanan. Ha? Sadya mga igsoon. Muna may galang atong usas mga kini ang hangyo lang, no? Nga unta og naa manggalin ang inom-inom, ibutang jud mahigala sa kini ang satian dili sa ulo. Kay maliso na gani mahigala, mo titox na gani, musaka na gani ng tai sa utok, wala na. Malimot na ka sa imuhang kwan, sa imuhang gipambuhat, kay naimpluwensya na sa ilim nung magkahubog. Tanaw rin mo nga murag makso na gani ka og kwan, mawala na kaspasing, kwan na lang, no? Laylo na lang yun, ug mahimo uli. Ha? Unya, dili, bawal mga isoon, ha? Ug mahimo, kadapitan na hubog, pahulay na sa dia, pahuwas. Ayag yung lugsa nga mo, mo-drive pagka, o kini ang imong sakyanan niya, hubog. Kay kasagaran na bagayon, may gala sa gakaksidente sa kini ang kadalanan, mga driver, hubog. O, mga isoon, naghang kayo mga ingana nga kaso, na aksidente. Bisag walay kuan mga igala, tungod kay lisod naman gani sa makatindo siya kaugalingon, unsa nang ka mga igala so, nung mudrive pag motor. Di ba Diyos? Oras, mga igala, doon tayo 34 minutos, pasado alas sa 11. Mga igala, mabalik ko, karong pipila ka mga minuto ha, manginabuhi sa ta, ako sa ang paminaon, ang pipila ka mga pinomdom. By the way, mga igala, kini itong oras, hatod ka nato, sumayin ka bubuton sa Aroma o ingon sa BGMAX. Ako ka mong gidapit mga igso, no? Nga gamita gyud ninyo mga igala ang usas mga sinaligan o makatabang labi na gyud sa mga dunay gihambin nga mga balatian. Nadungog naman tingali ninyo mga igso na mga testimonya o ang mga tao mga igala nga nakagamit, nakatumar o BGMAX na nga ulian sa ilang mga sakit. Tested and proven na mga igso, no? Tested and proven na mga igala nga ang BGMAX epektibo gyud kayo. Apil mga igala ang Aroma. Mapalit kini sa iyo mga suki nga mga outlet o mga butika. Standby! Mubalik ko may gala, karupipila ka mga minuto.

0: Atagalanta, yes, Igana Roselena.
1: Pastor, kanang, sihidyo ko pa mina ni pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang, ako yun na po, Pastor, nga maigyo ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Hindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
0: Giim na nimo o gipatulungan nimo mata?
2: Kita Pastor, kaya na-probe na ko nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
0: Ay,
2: kaya inom sa kada buntag.
0: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
2: Pastor, makatabang yun ang bigimak Pastor.
0: Okay.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
9: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazer C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazer C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May good news!
13: Hello! Oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: O si Ato Igan na Alex.
17: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
16: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
17: Kano-kano ka na ako, Pastor.
16: Okay.
17: Nangauga.
16: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
17: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
16: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
17: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
16: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
17: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
16: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
17: 5 ka buo.
16: Okay.
17: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
18: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
4: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala, Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
12: Rexido Forte.
13: Mas paspas, banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
16: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Okay, salamat kayo mga igala, no? Balik ta mga igsoon. Dili sa ato nandan nga tulumanon ang ato programang Ratsada. Dunay 45 minutos na. May lapas mga igala sa alas 11:45. Mga igsoon, tagasa na ito may galang pagtagad, no? Kining importante kayo may galang mga isgutanan din sa ato, particular mga igala sa Valencia City. Kining may tugod mga igala sa kampanya sa War on Drugs o baka mga igsoon, kampanya sa atong mayor nga mga igsoon, huwag di man gyud mga igala itugot ang 100% nga totally drug free ang entero syudad, at least mga igala ma minus-minusan, no, kining pagpayuhot sa ginadili nga droga, particular mga igsoon kining kining kalambigitan sa mga kabatan-unan. Kay doon naman goy mga report mga igala sa PNP nga apil na ang ato mga kining mga kabataan, mga minor de edad pagaling ng uban, mga igsoon, mo yung panggamit, no, sa kini ang mga organisadong grupo sama sa kanang gitawag nila mga igsoon pagpamaligya, no, sa kini ang shabu. Kaya doon ay mga report mga igala nga usahay masayang ba ang effort sa ato mga pulis nga imbes nga spotted na kita na mga igala nila ang kini ang subject, nga ilahan na may gala untag ikasa ang bypass operation, pero tungod kay doon ay mga problema nga ma-encounter, no, sa atong mga law enforcers nga dili nila diha-diha mga kaigsoonan ma-implementar ang bypass kay kinahanglan pa man ang mga igsoon o kini ang witness, no, kinahanglan diha nga naipresensya sa atong mga elected barangay official. Ang problema lang kay pila na kuna kahigayon mga kaigsoonan, mismo na ang atong piskalya ang gareklamo na nini nga wala kunoy makauban o wala makakuyog ng mga barangay official, particular dress barangay poblasyon sa panahon nga gikinanglan kini sila sa atong mga pulis isip mamahimong witness nga doon na sila ay bypass himoon himo sa particular may gala dress sa atong kini ang syudad. Special mention jud ang barangay poblasyon kay dinhi mga igsoonan ko gatuyok-tuyok lang ni mga igala ning problema sa kiniang kini droga. Mumingaw lang kuno mga igsoon ang purok kani ang purok dos, mumingaw lang kuno pila ka semana mabalik na pod, mabalik na pod sa lain purok. So kini unta mga igsoon, kung tagaalan ni mga igala grabe taw importansya sa atong mga sa ato mga opisyalo sa barangay kay di man ipod di lang po niingon may gala nga tibok adlaw mo o tibok gabi isad mo nga kini ang maguban kay pila raman na mga igsoon kahit na lang nagpila ka minuto oras baka ha, no, kay apil mong guna mga igsoon sa kini ang pagpailog kaso kung na sila'y kini ang pagadakpon labi na kung mabaybas na gani mga gala ang subject. So mahimo man ay may gala niyang ground nga ma-dismiss ang kaso pagpangutan na karon may gala sa kini ang huwis nga kinsabay witness ining inyong bypass operation kay base no niya og mapariyara na may gala sa kini ang uban nga tamnan nila og mga ebidensya bisan og wala. So mas mayo man gud may gala para transparent, no, ang himuon nga operasyon dunay presensya sa atong mga elected official kun dili man galing kapitan na ikagawad. Oh. Kay lisod kayo nga usara ka kagawad sa barangay poblasyon ang atong saligan nga kini ang magkauban sa mga operasyon kay dili pa pud nato may gala matagna pareto nay tabo sa mga nangaging mga semana. Nga dili sa barangay poblasyon atong panahon dunay usa sa mga membro sa kini ang pamilya, no, sa atong kagawad dinhi nga namatay. Di ma pwede may gala nga ang mismo namatyan moy atong ubanon. Nga no, si kagawad, ibutan na ito may igsoon, TG Bourbon, katunga tayo mga igala, wak man siya makauban sa gihimo mga igala nga bypass, kay tungod namat yan, nagi sila. Nga no, si kagawad, TG Bourbon na ba na opisyal sa barangay poblasyon, napa may uban diha. Nga no, dili man sila mo uban, dili sila mo kuyog, kay nga no mga igsoon, kontra gusto tingali kay tan-aw nila nga dili man atong mayor karon. Grabe sa puninga klases mga tao eh. Pamuliti ka ra gyapon mo. Ha? Human ang eleksyon. Musugot mo sa dili ang atong mayor si Mayor Ami. Musugot mo sa dili ang atong bisi mayor si Grisel Cecil Galario. Ay bisan pa maigala og lahi ni sila nga mga partido, pero sa ngalan nga kamo gipili sa katawhan, mga igsoon, og gikinanglan na gani ang iyong serbisyo para aning bypass operation, dili unta mo magbalibad, dili unta kay daghan kay mog mga rason. Problema na, tinuod mga igsoon, usa na nga ginisa problema sa atong piskalya. Kadili magprosper ang mga bypass operation kay tungod kulang kayo. Walay support matod pa ang atong mga elected officials sa barangay poblasyon. Pastila ninyo klase mga tao, tabangay ta, tinabangay ta. Unsaon mahigala pagkasumpo? Unsaon mahigala pagpuhag? Kining kuyanap nga baligya sa droga sa atong palibot kung kamo mismo. Ha? Kamo mismo ang gahatag og kini ang rason nga magpadayon kining ilang bisyo sa mga kini ang mga drug user og mga poser. Kay imbis mga igsoon, diya-diya na unta, may gala, maambakan. Ang problema kay, di man sad mga igsoon, muambak, di man sad mo, murid, or di maka, di man po pwede nga nga itong mga polis na may gala, sila ra, sila, sila ra mo, mo paigayon o bypass kay, abi pa lang mga igsoon, luto na daan. O, abi pa lang may gala, bisag wala nakwaan, o tamna na nilag mga ebidensya. Mo man ay proseso, God, dapat na ay presensya as witness ang itong mga opisyal sa barangay. Tinabangay ta. Kay dili lamang ni sa inyo ang problema. Kayo, magpasagad ka mo sa inyong katungdanan, magampo lang ta nga walay membro sa inyong pamilya o sa inyong pamilya bakaha ang mabiktima ining mga durugista. O, muna ito niyan po. Kay gusto magkata mga kaigsunan magpuyong malinaon, gusto magkata nga atong syudad Bibo, gusto magkata nga atong dakbayan sa Valencia, mahimong hingpit nga drug free. O, magtinabangay ta. Bisan pa man unsay kolor sa politika nga imong gilabanan og na intonsis manggaling ang imong kandidato nga gilabanan sa milabayng eleksyon, dawato nato nga karon mga kaigsoonan musugot mog sa dili ang atong mayor kay muna ila mga kaigsoonan ko nga usag yon sa ilang kampanya nga ang droga gyud mga kaigsoonan munay hiposon limpyohon nato na mahigala ang inyong mga kasilinganan diha nga nagproblema labi na ang ilang mga anak. Mga kaigsoonan nga kabalaka na mo gawas kay daghan kayong mga adik. Unsa ang pagadakpan ini mga adik nga og nanay ikasa mga igala nga drug bypass operation sa atong mga kapulisan. Dili man mga kaigsoonan maka execute ang atong mga pulis pagdakop o maka implementar mga igala sa search warrant or SWO baka nga gihatag sa kiniang korte nga kinanglan og presensya kay tungod walay mauban nga mga opisyales sa barangay. Muna'y sakit, mga kaigsoonan ba nga dapat mga igala, wala o na ng batasan bitaw nga kining magpagamit mo sa mga politiko. Pasaligan siguro po sila nga, ay, narukanda, bali-bali na, pasagayin na mga pulis, trabaho na sa mga pulis. Ginoo ko, tinabangay tayo mga igsoon, kabaluta nga ito mga pulis, wapo na mga igala gakatulog, wapo na sila gapahuay, kinanglan po na sila mga kaigsoonan ko, kiniang kooperasyon na tuntanan. E dili na ito na masulbad mga igsoon ng krimen kung kita gapasagad. Tinabangay ta, pinaramagod mga igala ang ginagano sa itong mga polis. Kung ato mga igsoon, kwintaon ang risyo sa ato mga polis. Ha? Tandi na ito mga igala sa ginagano sa mga tao na nanmuyo des Valencia. Wala rin mga kaigsoonan sa katunga. Muna, pinagi sa inyong tabang, pinagi sa inyong koordinasyon, mga opisyal sa barangay, dapat magkinabangay ta. Polis, ato mga opisyal sa mga kiniang syudad. Ha? Hanara. Mga igsoon, napikin itong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kanunay sa inyong pagiguban ka nato nining atong tulumanong ratsyada. Sa ngala na lang, sa itong mga kaubanan, din isubihan sa DXRK Radio Kaibigan. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, Finance Officer, Benedict Kilong-Kilong. Sa ngala nusab, sa atong co-pilot sa Pigas Lawak, ang atong technician on board, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito mga igala sa transmitter, kauban sa nato sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedro. Sa ngalan mga igsoon sa among Operation Station Manager sa Production Department, gipanguluan ni Engineer Romeo Chang Jr. sa atong Technical Consultant Gerald Ray Dangal. Station Operation Station General Manager ang Kuya Satanat, Kuya RG. o tagiyag tagdumala ni Sibian, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalyo. Inyong alaga, inyong angkurman, ako si Tata Retisa, manamili tabi ng daga. Salamat, maayong pagpaniudto kaninyong taran.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon, sa samantak na og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabatid, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iyalamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: May good news!
8: Hello, oy! Unsa koy good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Number one means you're always on top.
1: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
7: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02.
8: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog. Ang tuluman, silap sa kautuhon. Ang tinog sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

0: Higalag mga kaibigan, kumustag, maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome now sab dinis atong panag-uban panagbagat sa programang Silob sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa inyong mga radyo sa FM band mga higala. Adlaw karong Huwebes na Huwebes, gapamaak nga kainit nga Huwebes, naglagiting ang kainit ning sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Agosto 20 na 2021
1: naman Joshua.
0: Agosto 20, 2026 mga higala. Nang lapas na tas tunga-tunga sa buwan sa Agosto. Pipila na lang ka mga adlaw. Simana. Biyaan na nato ang buwan sa Agosto. Og mutugpa na kita sa bare months mga higala. Purbidang dalian na. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagrespeto o pagtahod sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Atong pagpasalamat sa atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang yung higalas kanginan kay bigang Noel Kagul tuguti nga manumbay na sa bako des iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Malagisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Kumusta man ang atong mga igan, mga kaibigan, tibuok kalibutan? Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Facebook Live sa Radyo Kaibigan. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagmonitor kanato through internet sa 98.5 Radyo Kaibigan Facebook page mga higala. Inyo sab kitang madungog sa mayong pagpaniudto, mayong pagpamahaw, mayong pagpanihapon nganha kaninyong tanan. Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta usap ang atong islas Mindanao? Kumusta lalawigan sa Bukidnon, gilangkuban sa 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Taod-taod ginawa na kita na kasinatig pag-uwan-uwan. Naghingapi na ang kainit nga atong nasinati. Ilabi na din is atong dakbayan sa Valencia, gilangkuban sa 31 ka mga barangay. Osbon ko mga kaibigan, welcome dinis atong papanag-uban sa Silob sa Kautuhon. Maayong pagpaniudto sa tanang mga nakamonitor, nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang establishmento, nagkadaiyang salakyanan. Maayong pagpaminaw ang pinkanunay atong mga biyahidor, biyahista, mga nagdagan sa nagkadaiyang dalan dinis Islas Mindanao. Ilabi na ang kadalanan gikan sa Region 10 Cagayan de Oro, Bukidnon, ngadto na sa Region 11 dito sa Dakbayan sa Davao. Mao kini usas mga pinakabisig na dalan dinis Islas Mindanao gikan sa Cagayan, bukid nun paingon Davao City mga igal. Amping kanunay ato mga biyahidor, before mo sakay, before ipadagan ang inyong mga salakyanan, i-check yung tanan ang manubila, ang brake, ang ligid, ang hangin, ang oil, ang tubig, tanan.

gasolina. Aron malikayan ang disgraceous kadalanan. Alas 12:09 na mga kaibigan dinis atong papanag-uban. Condolence di ay sa atong mga kaibigan, atong mga suking tigpaminaw, nga ilang minahal sa kinabuhi, mitaliwa na, niining kalibutan na, kami nakigduyog sa inyong kasubana. Alang di ay sa mga kahigalaan, kaparintihan, barkada, ni aning Rebecca Diding Castroverde Caro, karon ang katapusang vigil sa pagsudong sa iyang patayng lawas dito sa ilang panimalay sa Sitio Santa Ana, Barangay Kahaponan ng Dakbayan sa Valencia. Ugma siya ilubong dito sa Cementerios Katumbalon. Correct me if I'm wrong. Atong pasubo, pakigduyog sa pagbangutan sa pamilyang Castroverde, pamilyang Caro, dinis atong Dakbayan sa Valencia. Again, karon ang last vigil sa patayng lawas ni Anhing Rebecca Diding Castroverde Caro. Igsoon kini si Anhing Diding sa atong city treasurer ning atong Dakbayan sa Valencia. Atong pasubo ngadto kaniya. Happy fiesta sa tanang mga nagfiesta, magfiesta sa umaabot mga higala. Magfiesta sa 27 Agosto ni Santa Monica, ang inahan ni San Agustin. Magfiesta usab ni San Agustin, Agosto 28. Ika-duha karon nga adlaw, Misa Nobinaryo sa San Agustin Parish Church ning sentrong bahin ning atong Dakbayan sa Valencia. Sa mahiligon o konswerto, mga mahiligon sa music, mga fans sa Spanish Cola, adunay libre nga concert pinaagi sa City Government of Valencia, Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, og 10th sangguni ang panlungsod, og sa City Government of Valencia ang libreng concert sa Spanish Cola, Agosto 28 sa City Gymnasium and Cultural Center ng atong Dakbayan sa Valencia. So, markahi ang inyong kalendaryo. Mahiligon sa musika sa Spanish Cola, hala, libre ka na diyas atong City Gymnasium. Pero first come, first serve. Abrihan ang City Gym alas 3 sa hapon. Aron maplastar ang tanan. Mao ka na usas mga pinaka-importante nga aktibidades nining buwan sa Agosto. Daghan ang gipreparar nga kalihukan ang atong city government mga higala nining buwan sa Agosto. Naay motocross dito sa Diversion Road, basketball sa atong city gym, volleyball og uban pang nga mga kalihukan. Tanawa lang ninyo ang Facebook page sa City Government of Valencia, Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Inyong makita dito ang tanang aktibidades sa paugnat sa kusog alang sa hapsay linaw bibo nga Valencia. Pero atong pagpanghinumdom sa atong mga dumudoong mga bisita, manhi dinis atong Dakbayan sa Valencia.
ngayon sa mga adunay kalihukan, ayaw na lang mo pagdagbakpak. Dayon, ayaw mo pagbunit. Ayaw mo pagmaskara. Kay hugtanon ka ng gibawal sa atong mga law enforcement kabahin sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa mga aktibidad sa buwan sa Agosto dinis atong dakbayan. Kung dili ka mo otorisado nga magdaghinagiban, magda og armas, ayaw gid mo pagda. Ayaw gid mo pagdala. Dakpon gid mo sa atong kapulisan. Sa mga kalihukan dinis atong kafiestahan sa Valencia, daghang i-deploy nga PNP personnel ang atong kasundaluhan, ang armadong kusog sa Pilipinas, ang 8IB, uban pa nga mga law enforcer, ang atong mga volunteers, mga civil society organization, dinis atong dakbayan, nagtinabangay ka na. Atong mga nagkadaiyang department heads, ang atong City Disaster Risk Reduction Management Office, ako kanay nagpahigayon alang sa hapsay linaw bibo nga Valencia nining buwan sa Oktobre. Ilabi na ang atong simbahan, ang atong San Agustin Parish Church, ang atong Parish Pastoral Coordinating Council, ang atong Cura Paroco, Reverend Father Jerry Cagas. Hangyod alang sa seguridad sa atong mga kalihukan sa civic o religious nga aktibidades nining buwan sa Agosto, mga higala. Sa mga entry point pasulod sa Valencia, kung nagikan mo sa laing lugar, dahumi ninyo adunay mga checkpoint nga ipahigayon ang atong kapulisan. Checkpoint ka na alang sa safety ang atong kalihukan, mapakgang ang mga taong adunay planong dautan nga pagabuhaton sa mga kalihukan dinis dakbayan sa Valencia. Mao nay purpose sa checkpoint, mga igala. Kooperar lang mo. Kooperar lang mo sa checkpoint. Gani karon layo pa ang atong mga kalihukan. Atong pagpasalamat sa atong PNP Bukidnon o sa atong PNP Valencia kay aduna nay upat or tulo ka mga area nga naa karon naka-standby ang unit sa atong kwerpos kapulisan, mga higala. Ato kanang gisaludaran o ato kanang gipasalamatan. Kay lay gyud kay kun makakita-kitag presensya sa atong kapulisan kasundaluhan, medyo di gid medyo kampante gid ta. Atong yung mabati masinati nga secured kita, safety kita, mga higala. Mao nay pinaka importante meaning presensya sa atong kapulisan. Sa atong nahibaw-an ang atong kapulisan karon, aduna sila ay tropa nga naka-deploy diya puro 4 paingon barubo paingon ginuyuran. Yes, diversion dapit. Deripos batangan. Natay gakakita nga presensya sa atong kapulisan. Dito sagol. Naputay nakita. Dito mailag dapit sa bagong taas. Nausab kita gakakita nga trupa sa atong kapulisan. Nga gakahatag og police visibility, mga igala. Kay dako gud kay nagikatabang nga mapakgang ang mga dautang plano sa mga individual nga adunay plano sa paghatag og kagubot, adunay planos krimen o uban pa nga mga dautang binuhatan, mga igala. Alas 12:18 na, mga igala. So kon buot mo mubisita sa dakbayan sa Valencia, kay dito sa hagkol nga dapit bibo na dito, kay adunay carnivals, adunay mga ukay-ukayan na ang atong gakakita. So ayaw na mo pagdagbakpak, ayaw mo pagbunit, ayaw mo pagmaskara,
kay hugtanon kanang gibawal dinis atong dakbayan. Ilabi na sa mga dagkong kalihukan sa Civic Parade karong Agosto 27 o kang atong fiesta Agosto 28 sa mga dagkong kalihukan, sa motocross, sa basketball, sa concert, sa sponge cola, mga igala. Hugtanon gid nang gibawal. Dayon ang inyong mga salakyanan, matudpas atong otoridad, ipark lang gid ninyo plastar pag-ay. I-secured ang inyong mga motor o ang inyong mga salakyanan nga di usab kamo makahatag og traffic sa mga kalihukan dinis atong dakbayan nining buwan sa Agosto. Alas 12:20 na. Diyos, baliyog kong andam, mag-work this song. Charo, di na imbitaron aning tanan perting daghana atong kantahan ron. Happy birthday ni Ice, tanang mga nag-birthday. Atong mga palanggang suking tigpaminaw ang atong mga miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nag-birthday karon. Happy birthday. Atong mga palangga nga senior citizen, kang nanay ug kang tatay, happy birthday. O sa atong mga suking tigpaminaw nga nag-birthday karon, happy birthday. Diyos, kano sa imong birthday? Mana? Kano sa day? Eh! Mag-sure, anak. Mana? Purbida, tikasan ka na. Happy birthday di ay nga to kang Engineer Zandra Echabia Pulinar. Happy birthday. Kang In-In Edwabi Pulinar Buenaventura. Dias Malingon. Happy birthday kang In-In Edwabi Pulinar Buenaventura. Happy birthday. And may pagpaminaw kang Kuya Prox. Kang Arman Agripo Dias May Lungsod Don Carlos. Happy birthday usab. Kang Jimuel Aragon Luna, atong silingan ni, dito sa Malabuayas, Burok 17. Happy birthday kang Jimuel Aragon Luna. Og, happy birthday usab kang Richie Kaku Kaga. Happy birthday kang Richie Kaku Kaga, Dias Purok Size Batangan. Og, sa katapusan, atong mainiton nga pagtimbaya, happy birthday nga to kang Sir Juni Medrano, ang tag-iag tagdumala sa Janbest Calibration Center. So happy birthday Sir Juni Medrano. Mayong pagpaminaw ka Ma'am Adil o sa mga Medrano family Diaz May Lumbo. Mayong pagpaminaw. Again, sa tanang mga nag-birthday sa kadaghan, siyarog way usa. Kaninyong tanan sa mga nag-birthday, alang kani kaninyo.

0: sa tanang mga nag-birthday, happy, happy birthday! Ayong pagpaminaw kang Sir Samson Francisco o kang Igan Vinzar.
1: Happy birthday!
0: Again, happy, happy birthday! Nga to kang Sir Juni Medrano.
1: Happy, happy, happy birthday!
0: Kang Richie Kakukaga. Kang Jim Will Aragon Luna. Kang Arman Agripo. Kang In-In Iduwabe Polinar Buenaventura. O kang Engineer Zandra Ichabia Polinar. Happy, happy birthday. Dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot. Nga ang grasya panalangin sa Dios nga labang magkagagawom. Ibubo diha kanimo uban sa imong pamilya. Sa tanang mga nag-birthday.
2: May litson City Hon.
0: Belated day, happy birthday kagahapon kang City Councilor Hora. Yes, my lumbo.
1: Come join the celebration.
0: Alas 12:24 na. Ayong pagpaminaw day BCLA Batangan. Ako mustag maayong pagpaniudto. Nagnaon ako ang iyong sudan. Piniritong buwad. Adubong stream beans ug adubong talong. Naon ako Dios. Labi kayo na nga paniudto Dios. Maayong pagpaniudto nga nakaning yung tanan. Ma'am Rialin Asingwa, kang Ma'am Jeremy Hamora. Kang Ma'am Gina Abuela, kang Sir Josepher kay Dick, kay Juliet Obilios, kang Ma'am Analisa Erujo, kang Ma'am Looking Alin Len Rose Looking, kang Kathleen Jean Dahan, kang Ate Agnes Ruby Casas, kang Romel Kaga, kang Paring Impin Kagul. Kung Manly Luna. Sa ninyong tanan, maayong pagpaniod to. BCLA Batangan, kang Sir Max Abrigana, kang Sir Roger Casinabi, Ma'am Chuna Walo, og sa amigo sa tanan, higalas tanan, barkadas tanan, Kuya Philip Kapadnas. Ayong pagpaniud tong anak kaning yung tanan. Ato di ay pagpasalamat sa Department of Education, Department of Agriculture. O sa panggobyerno sa Pilipinas sa ayuda nga gihatag sa mga mag-uuma. Pag 2,000 kaibigang Joshua nakaroon sa Robinson's Mall, Valencia. Mga mag-uumas mais sa humay. Oh, karon basta nakay, basakan nakay kamaisan. Nakay juta. Pero ang juta ni mo, kukurag liog, wa kay apel, Joshua. Kitaan ni, ang atong juta kay kukura magliog. Photocopy na lang tong duha ka sa kalibo, kaibigan Joshua.

0: gitutukan. Kaya nga no, ang atong farmers, ang atong mag-uuma, mao kanay adugukan sa atong panggobyerno. Mao nay backbone sa atong nasod mga higa.
1: Tama!
0: Kahit kung waning atong mga mag-uuma, wag gitay kanon sa atong talad kananan kaibigang Diyos.
1: Tama!
0: Ganing mapasalamaton kita nga ang atong gobyerno nagpalapad og dugang suporta sa mga dagkong state university nga ga-offer og kurso bahin sa agriculture. Kay gamay ra ang eskwela karon kay bigang Joshua maghisgot man galing ka sa kurso about agriculture. So mao na ang gobyerno karon ilang gi tagaan og dagkong gahin adunay dagang mga scholarship alang sa pag-eskwela og agriculture. Digyod nato undangon mga ginikanan yadasigun ang atong mga anak pagtuon bahin sa agrikultura. Pagtuon isip mag-uuma. Pinaka-importante. So, atong pagsaludar sa gobyerno.

uma. Ila binani ning pronounce crisis karon. Dekay i-postpone ang barangay election kay crisis daw. Isamot na ang crisis nga ma mura kag galabay sa basurahan sa 8 billion nga nagasto na sa Commission on Election, Joshua. 9 billion ang budget sa atong barangay ug sangguni ang kabataan election. Matud ba ni Comelec Chairman Garcia ang nagasto na nila karon 8 billion. Kung i-postpone ka na, Joshua, mura kitang naglabay sa basurahan or mura kitang nagsunog og kwarta nga 8 billion. Ila naman ang nagbalot printing naman. Nagprinting naman sila sa mga master list nga ibutang sa mga presentuhan sa eskwelahan. Sama man mo na. Matod pas atong mga buutan nga mga congressman nga nag file og balaod nun pag-postpone sa iski o barangay election, Joshua. Crisis kuno. Crisis ang Pilipinas. Pero ang mga minalita o pagpangawat sa kwartas gobyerno, why crisis? Pero ang elections, barangay o iski, crisis! At mga congressman, puriyagaba po ninyo. Wala yun mo ilaing balaod na huna-hunaan, ipandayon. Kanina lang yung pag-postpone sa barangay o iski election. Nga, mahimuras gisunog ang 8 billion. Kay ang kanang Indelible Ink, 1 year na dahil kuno ang validity na. Expired na po na. Apilan ng 8 billion. Kumita ning version sa Senado, kaibigan Joshua. Kay fixing. I-fix kuno. Himuon ng 5 years. Ang term sa mga opisyal nga way gipang trabaho sa barangay. Pwera na lang sa mga tarong. Naman po yung mga tarong. Naman yung mga buutan ng barangay officials. Pero daghan yung mga kawatan. Oy. Orbida. Himong balay ang barangay hall. Himong personal ang salakyanan sa barangay. Porya gaba. Nga bangga na raba. Gambits personal lakaw. Asa ka silang paingon. Oo na deha. Alas 12:31 na mga higala. Ato di ay pagpasalamat sa nagpaluyuning atong papanaguban ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kung ikaw naghambin sa balatian sa imong kalawasan, ayaw ka na problema. Dako kay ikatabang kung ikaw mo palit, mo inom, mo gamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Adunay panuot ang imong kalawasan, pagpanakit sa imong kalawasan, parisi ka na sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, ang Vigimax Plus, mapalit dini sa sibihan sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center, Alquino Emporium ng Dakbayan, Valencia. At usang pagpasalamat sa Lel's Laundry. Barato nga per load sa pagpanglaba o gana diritso, pinilo na daan. Hala, dada ka na ang inyong mga labunon sa Lel's Laundry. Naimutang ka na, purok uno, along National Highway,

0: Barangay Lumbu ning Dakbayan sa Valencia. Ayong pagpaminaw diay kang Sir Anisito Luloy Pulina. Dias Paglaom, Dias Barangay Lumbu. Laing natabangan sa Vigimax Plus mga higala. Bata nga 50-50 na natabangan sa Vigimax Plus. Ani a ang dugang testimonya.
1: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
2: Prince na Gabella.
1: Na hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata na pipipiti sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
2: Na daan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil na itabo?
2: Nag-inom na kong Bigimak. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lu. Aliyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Mayong buntag, Pastor.
7: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
6: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
7: Ah, okay. So, kamusta man?
6: Pil na ko nga. Gikang ganit ko nga sakit. Pingon sa lapa-lapa. Katungugat nga dako gani.
7: Oo.
6: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
7: Oo.
6: Na, mostly, apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayogil akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun nag-ngul-ngul ba?
7: Pilang pagka-Vigimax imong nainom ato?
6: Naway, Vigimax, natapalit na akong kuhaan mo, tungwa na akong nakapalit dyan imo, kaya naku una akong palit. Wala akong okay, makaibaw, maani ka, tago.
7: Away, wala'y problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngul-ngul sa imong tiil?
6: Oo, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
7: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na yun.
6: Kuhaan, paro ha? Wag yun na matin ako ng ngulmo sa gabi ba?
7: Oo.
6: No, lugaran yun ang mayong pagtulog na ako baka di na ako ngulso.
7: Yes, Igan.
8: Magkasimay na ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
7: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butila, tulo ka, buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
7: Salamat sa
8: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
7: Okay, salamat igan, salamat igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.

Padayon kita mga kaibigan dinis atong panaguban. Samtang ang atong oras alas 12:37 na. Mayong pagpaniod to sa mga kamulo karon na niod to. Kang Sir Samson Francisco. Mayong pagpaniod to diya sir. Kang Sir Juni Iana. Yes, binatilan. Sir Frank Tagmuan Kang Luz, Brad Bito Guzman, at Elaine Exili Guzman. Kanin yung tanan dias pinatilan mayong pagpaniod to. Kumusta man ang pinatilan? Ang barangay sa Dakbayan, Valencia, nga daghag tubod mga higala. Daghan kayo resort. Gigrasyahan sa tubod

pinatilan nga mananom gyud og daghang kahoy. Kay usa ang kahoy nga makatabang nga magbusagak, magabunda ang tubig sa atong palibot, mga igal. Yes, barangay pinatilan, daghan mo mong tinubdan diha. Pagprograma mo reforestation. Pagprograma ka mo tree planting o tree growing. Kay daghan rabang gagamag resort karon diha. Daghan gagamag swimming pools. Kung extract pagawas na ang tubig. So kinahanglan adunay intervention nga himuon ang atong gobyerno aron magpabilin ang tinubdan sa tubig dihas pinatilan, di kana mahubas, di kana mahimong sa usa ka awit nga tubod sa naughang sapa. Mayang pagpaminaw dihas pinatilan. Ayong pagpaniudto kang Sir Edgar Guaan Ubuta. Taga Batangan, taga Puro 4. Ayong pagpaniudto. Advance happy fiesta sa imong pamilya ug sa inyong selyula or sa inyong purok dia. Sir Edgar Guaan Ubuta, Agosto 28, Dungan Sentro sa Valencia, ni Senior San Agustin. Mayong pagpaminaw. Mayong pagpaminaw sab kang Ma'am Jovelyn Benitez. Iya daw itimbaya ang iyang sister Ate Belen. Mayong pagpaminaw nga nahak ka ninyong tanong. Alas 12:42 na mga higala.

Laing bahin ang atong City Government of Valencia. Nagpahibalo niining musunod nga mga adlaw, walay trabaho ang atong City Hall tungod kay regular holiday. So Agosto 21 ugma, walay trabaho ang gobyerno. Special non-working holiday ugma, Agosto 21. Anibersaryo kini sa kamatayon ni Ninoy Aquino. Correct me if I'm wrong. Ninoy Aquino Day. Ugmang adlawa, Agosto 21, walay trabaho ang gobyerno. Special non-working holiday. Agosto 31, ugma, Agosto 21, Biyernes, holiday. Dayon karong Agosto 31, National Heroes Day, regular holiday mga higal. Why trabaho? Agosto 21, 31, why trabaho ang gobyerno? Dayon sa tibuok lalawigan sa Bukidnon, September 1, walay trabaho. Special non-working holiday sa Bukidnon, September 1. Ika-112 nga araw ng Bukidnon, Foundation Day sa Bukidnon. Ika-112 mga higala, September 1. Mao ka na ang pagpahinom doon, gikan sa atong City Government of Valencia, kabahin, why trabaho Agosto 21, Agosto 31, og

ang City Health Office usab mga igala o ang Animal Bite Treatment Center nagpahibaw usab sila. Ayaw mo pagpapaak og mga malalang mananap. Karong Agosto 21, Agosto 31 o September 1 kay sirado gihapon ang atong City Health Office, ilabi na ang Animal Bite Treatment Center. Why injection anti-rabies nga mahitabo kay holiday why trabaho. Mao kana ang panawagan pahibaw sa taga City Health Office sa Animal Bite Treatment Center ning atong dakbayan. Alas 12:46 na mga higala dinis atong papanag-uban.

lang nagpadayon ang taga City Health Office pagbukan sa mga sakit kila binani ining sakit nga dinggi pinagis lamok ang atong PNP Valencia og ang atong City Anti-Drugs Special Unit Team og ang PIDEA Bukidnon og ang PNP Bukidnon padayon gyapon pagpanglutos nining mga individual nga naglambigit sa paggamit pagbaligya niining sabo dinis atong katilingan. Kung gusto mo nga di mo mabalin ang inyong Pinoyanan dito sa prisuan sa Pinatilan or sa prisuan dito sa atong Provincial District Jail o di mo dito mabalin inyong residency dito sa Dapicol, Santo Tomas Penal Colony, undang na mo anang paggamit o pagpamaligya sa shabu. Kaya ang atong kadaguan sa City Government of Valencia, ang atong PNP Valencia, PNP Bukidnon, PIDEA Bukidnon, o ang atong City Anti-Drugs Special Unit Team, wala nagtulog-tulog sa pansitan. Padayon nga naglutos, musikop, mudakop sa mga individual nga nalambigit nining pagpamaligya o shabu dinhi sa atong lokalidad. Atong pagdayeg, pagpasalamat nining nasangpit nga grupo. Prioridad atong nakita mga igala, prioridad sa administrasyong galaryo, pinaagi sa atong mga law enforcer ang paglutos, pagtutok to eradicate, di man ma-eliminate mga igala, maanam-anam pagwagtang kining mga individual nga gagamit gabaligya og shabu dinis atong lokalidad. Kay kundi ni tutukan mga igala, mutaas gyud ang krimen, mutaas ang kasus pagpangawat, pagpanglungkab mga igala. Kay wa na ikapalit, wa na ikabayad sa ilang gikumpra, pangawat naman ang mga tabagak dagko. Manulis na ning uban, manglabni na ning uban, manguot na ning uban. Kay wa na kwartang ikabayad sa ilang gipangkumpra nga shabu. So mapasalamaton kita dinis dakbayan sa Valencia, prioridad jud kini sa atong gobyerno. Na may mga pitsi-pitsi nga kawat pagpanglungkab, matudpas atong kapulisan di na kabalakan. Pero dapat ang atong gobyerno, ang atong otoridad, bisag pitsi-pitsi ginagmay ra ni, pero makahatag usab kinig dili maayo nga hulagway sa atong lokalidad. Busa ang kitang mga sibilyan, atong tabangan ang atong otoridad, ang atong kapulisan. Kay di gyud nila ni madali pagsulbad ang problema sa atong palibot. Ilabi na nining kawat, pagpanglungkab, mga durugista, mga kriminal, mga kawatan, hindi nila makaya. Gamay ra kaayo ang atong kapulisan. Prangka-prangka nga pagka-istorya. Gani sa nahitabo nga mga brutal nga mga krimen nga kahitabo sa atong nagkadaiyang mga tulungaan. Dito sa Manila, sa Visayas o dito sa Buanga City, nining naglambigit nga krimen sa pagpamatay, pagpamusil sa mga estudyante nga naglambigit usab sa estudyante. Ilang hangyo dapat ang atong mga eskwelahan adunay presensya sa atong kapulisan. Mas nindot ka na nga question, pero di gyud na makayas atong kapulisan. Out of number ang atong kapulisan mga igan. Kon ako pa'y senador karon, ako pa'y congressman karon, magpanday kog balaod, magahin kog dakong budget,
alang sa mass recruitment sa atong kapulisan. Daghan kay nang graduate og mga daghan karon ni graduar sa kursong criminology. Daghan karon mga criminologist. Pero wa ka trabaho. Ngano man? Gidagmay ra mang kuta. Region 10, 100 ra kapin. Pila ba ka probinsya ang Region 10? Pila ba ka lungsod? Pila ba ka dakbayan ang Region 10? Kagaan ay magkutag 100 na kape. Bida. Maramag, tulo. Valencia, taas na siguro ay 15 na po. Saan mo na? So, dapat, mo ni tutukan ni ining atong mga buhutan ng mga magbabalaod. Nining atong mga kadagkuan sa atong nasod tas Pilipinas. Tutukan pag-ayo ang kabahin unsaon ni madaghaning atong kapulisan sa atong lokalidad. Wa siguro din sa Valencia. Pila may population sa Valencia? 100,000 kapin. Hapit naman siguro tag 200,000. Ang atong population sa Valencia. Pila ra atong pulis? Ambot bag miabot ba ni sila dirig o sa gatos? Ang atong pulis Valencia. Rag 80 ra man siguro. 31 ka barangay ang Valencia. Sao na? Ay dapat tutukan sa atong gobyerno. Mapasalamaton kita sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Gidubli ang sweldo sa pulis o sa atong mga law enforcer. Di nang trabaho, nagdinius o trabaho. Nagtinarong o trabaho sila. Na eradicate ang problemas kriminalidad, ang problemas durugista, kay nagtrabaho ang atong men and women in uniform sa panahon ni President Duterte. Kay gidubli gud lang trabaho. Kung trabaho tani, kay mauwaw ta, gidubli ang atong atong sweldo. So may nahitabo sa atong peace and order sa Pilipinas. Positibo kaayo mga higala sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Nag-suggest ang DILG nga sa atong mga magbabalaod nga magpanday o balaod kalambigitan nining paghupot og mga armas. Bisan pag sagatos ka balaod ang pandayon, bisan pag magbaha ang balaod, pero kulang ang law enforcement, kulang ang mga individual nga mag-implementar anang balaura, useless lang gihapon. So may mudakop sa mga malapason nga kuwang matag pulis. So dapat

an order sa atong lugar. Kaya ako nagtuo. Basta nalay makita nga pulis, mapakgang yun ang nagplano og daotan mga higa. Mao nang kinahanglan atong daghanon ang atong kapulisan. Daghan kayo tag mga pribado nga tulungaan nga nagproduce og daghan kaayo nga mga criminology graduate. Daghan ta karon og mga criminologist. Pero ang dawaton tulo, lima. Sorry. Ang population 100,000, 200,000, ang police 80 ra kabo. Saon mo na, Joshua? Pikatan na to tong kawatan kriminal. So dapat, kining atong mga way pulos nga paggastos atong kwartas Pilipinas, pangkawat ras mga kanahang dagko, ang ilarang mga tiyan o mga nindot nga service. Ang nagpasulabi nila mga igala. Dapat mo ni tutukan sa atong gobyerno karon ang mass recruitment sa atong kapulisan. Kinahanglan gud ni kay gakahadlok na ang atong kabataan, ang atong mga ginikanan. Gusto sila nga tanang eskwelahan adunay gyud presensya sa pulis. Maibutan nimo to tanod. Limitado ra pud ang paglihok sa atong mga barangay tanod kay bigang Diyos. Voluntaryo po na ilang servisyo. Una ang estudyante, to ay 9mm nga pusel, to ay M16, to kada, pikatanto ni mo, luwaan to ni mo. Bida. So, Moni, atong pinobri nga suwestyon o komentaryo kaibigang kisi. Kinahanglan gitakaroon o daghang pulis.

Lisod ma sila dakop ni Saldico. Da. Mao ka na ato nakita mga igal. Kaya kung kita pa'y senador karon, kita pa'y congressman. Gamag yung kubalaod sa Pilipinas. Magahin o dakong pundo kabahin sa recruitment sa atong dugo.

kita nga 200 ang makapasar ana makalahutay taas rang sa gatos. Perti lisura pud ang recruitment, ang trainings apud. Mao na mga higala ang atong pinobring obserbasyon ni ining panahon. Ono minuto mulagubo na ang alauna sa hapon. Extra na ko kay basig tugtugan na po kong Diyos, sunata na ko nga extra. Ato na lang pagpasalamat mga kaibigan, mga higala, sa inyong pakiguban kanako ni ining adlang Webes sa atong panaguban silab sa kautuhon dini sa radio kaibigan. Atong pagpasalamat, nagpaluyo ning atong panaguban ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil o ang Lel's Laundry, ang sulbad sa inyong daghang labhunon. Ang Lel's Laundry barato na himutang sa Purukuno along National Highway Lumbu ning atong dakbayan sa Balensya. Wala ko'y igong oras. Daghang salamat. Ato na lang pagpasalamat sa kinatibukang puwersa sa radio kaibigan. Atong pagtahod pagpasalamat sa tag-iag tag-dumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dengali. Atong sparring partner sa technical department, ang iyang birthday, Enero di ay. January 1, Joshua. Kaibigang Joshua Vergara Sison. Kilinausab ang iyong higalas kanginan, kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Maing hapon, og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati ug kaluwas bisan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto ug konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
11: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang po siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad siya ang kanang kuhan. Samad.
1: Naunsa tayo mo na samad mong tiil?
2: Kano-kano ka na ko, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
2: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
2: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
2: 5 ka buo.
1: Okay.
2: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat! Unilab quality yan! Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The best songs on the radio.

0: ang sumahinutan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa ginabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

isang magandang hapon, maayong udong at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa kamainat nga hapon po, kanatong tanan. At nagramay galang Webes sa Pizza 20 sa bulan sa Agosto tuig 2020. And once again, makaigan, you are with me. Huwag lain upot nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa panaghihulat. Ipadala na po inyong mga sugilano na sa kinabuhi dala lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige magalang ka magkaulaw ha, ka magpadala sa inyong mga suginanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or reason unsa pa na may tungod sa gugmag kinabuhi. Si DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Salamat po hata sa text ka sa tuwang hotline number at 0965-60-11688. Sige na para mabasa ni Lady Diana inyong mga sulat, inyong mga text message, pagpanimbaya, pa shoutout, or greetings sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, mga special someone na gusto ninyong timbaya on air pa shoutout sa atong programa karong hapon. Just call or text sa atong numero mga gana once again is 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon. O saka mainit, maalimuot, o saka mainit, mga galag at kautuhon ha sa inyong lahat ni ha. Kamusta mga ng mga palangga, ng suking tigpamiraw ni DJ. Kamusta mo murihang tanahan, mga palangga, mga suking tigpamiraw. I hope nga okay ramon at taliwala sa kainit sa panahon. Abugnaw lang inyong mga ulo ni ha. Galburoto inyong mga ulo, mga gala ha. I hope nga relax lang mo, kalmado lamang inyong panghuna-huna. Samtang namina sa atong programa karong hapon. Good afternoon po sa atong mga palanggang suking tigpamiraw. Sa iyo kaayo naghulat sa programa ni DJ. Karong hapon makagala sa iyo ka nagatang sa ilang mga radyo. Pinipita sa Mysore, La South, Cotabato. May hapon po sa atong mga palanggang mga suking tigpamiraw ni Han. Nga always sa Katsun and sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South, Cotabato. Magandang hapon po sa inyong radyo. Nakauban sa ato ang technician, Sir Jules Balina. Maayong hapon ug sa atong palangga nga mga suking tigpamiraw ni Agasay. Magandang hapon and happy listening po sa inyong lahat. Napurapita mga ganas sa may lagindingan ng Samis Oriental. Magandang hapon ha? And good afternoon sa atong mga gwapo-gwapo nga mga listeners ni Agasay. Nakatsun in po pinaagi sa 94.9 TXDD Radyo Kaibigan Lagindingan ng Samis Oriental. Kauban po ang agatuan DJ diha, DJ Miss Biba kaha, or agatuan technician karong hapon ni Agasad gamay nag-hook up sa tuwa karon. Maraming salamat naman hapon. Kaya sa atong mga gwapo-gwapo nga mga listeners, mga gala, mga hapon ni po sa inyong lahat dyan. But of course, ato mga avid and solid listeners, mga gala, and amina, always like a tune in sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kutob na lamang po sa mabot sa ating sibyahan, kutob sa mabot sa ating Facebook Live garong hapon.
Saan ka mang sulok ng mundo naroroon, ahat ka mang dapita ka ron na lakad na minaw sa ating programa. Makikahapon kanimu na kaigan. Welcome once again, this is Love Diaries with your DJ, Lady Diana.

Mabang hapon sa ato nga sayo kaayo mga kaigad nga mga Facebook love viewers karang hapon. Daghan atag basahunon nga comments diri mga galay, but before that ha. Kamusta man mudi ha mga palengga sa kamulong. Kalingkod-lingkod karon sa kamulong garay-haray, sa kamulong gaduyan-duyan nga mabugnaw sa ilang mga ulo. Sa kamulong gahongit, sa kamulong gamanagay sikay sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Sa kamulong pong gabiyahay mga galaga dry sa ilang mga sakinahan, madalong sa trabaho, padalong sa eskwalyahan. Parayon lamang mo sinyo mula doon karang hapon mga galahan. Si DJ na po ang bahala sa inyong kauduhan. Because today is Thursday, unlock karon nga Webes mga kaigan. Every Thursday, may babasahin po tayo lain na po gusulat ng baganan sa atong program. So, excited nga maminaw di hagwadambag ang sender karang hapon. Stay put lang po kayo dyan. Just stay still mga kaigan hanggang karon daod-daod magbasa ta sa tuang tambaganan. Dili pa. Magandang hapon once again sa tanang naglandaw kanada karon sa Facebook Live. Palihog ko mga galag, like, share, and comment po sa atong programa. Malalay pa lang ma-updown ang wisdom kung paang makapaminaw ka na ito karong hapon. Nagura na sa comment section ang atong gwapang kaigan ng Stephanie Perez na nagkad sa may Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon, matod pa niya. Hello po, Lady Diana. Shoutout po sa aking friend si Angelica Lisuso Kunog. Pwede mo pa request na ganda that honey buy up Dharma down po. Salamat, DJ. Maraming salamat din po. Oh, gatuan ang iya. Palay garon daw daw imuhang request nga. Sunata. Mama Stephanie Perez once again. Narugad sa may Tivoli, South Cotabato. May hapon niya sa ato mga palangga nga mga listeners diha. Pinas imong tibok ka pamilya, Ma'am Stephanie, ang imong mga kasilinganan, kabarintihan o kabaranggay na naminaw sa tuwa karon. Salamat once again. And from Sir Martin de Quino, Mountain Bunny, hello my hapon, Lady Diana, pakapinan o gwapa. Ano ayo dapat? Para ganang tagbasa na ay gwapa dapat sumita. Oh my God, good evening, Sir Martin Laginon. Once again, nadagad sa may North Cotabato. Agatuang, Mr. Nanamday Mr. Sad Boy de. Agatang Sad Boy Prince na North Cotabato. Have a good evening, ha. Ang salamat sa imong pagtanaw sa Facebook Live karong hapon. Paragwas kong song DJ, paano naman ako by Scastically Relapse While Busy. Salamat DJ. Ang laban niya. Salamat sa imong pag-relapse, yeah, Sir Martin. Yeah. Itong taong to parang may pinagdadaanan talaga siya. Naman na di ha, broken hearted na po. Another series of moving on na po daan. Napansin mo ginabuhat yung Sir Martin Laginon. From Daniel Jeff Vera, o Lady Diana, pa-shoutout po kami. Nindot kaayo imong tingog, DJ. Maong dili na kami mabalihin sa lain, solid kaayo. Palakas yung ginis. Ikaw yun, Sir Daniel. Magandang hapon na lang sa iyo dyan, Sir Daniel Jeff. Once again, from Tivoli, South Cotabato. Ato ang suki nga tiglanto sa Facebook Live. Kauban ka, Ma'am Stephanie Diha, o sa iyang lola, o sa iyang tibok na pamilya. Ang hapon ang maayang pagpaminaw po sa inyong lahat. Magkuyawan sa ito sa Sad Boy Prince. Lily di ay. Welcome. Another comment here from Angelica Wadiyong Matid Benio. Good afternoon po, Lady Diana. Nakikinig sa'yo sa may Purugdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. From Angelica Binata Wadiyong, pasarad ko sa Tagalurugan, Valencia City. Si Nestor Subalan na rin aside. Parukas ng kugsong, Maghihintay Ako Sa'yo by John Averay. Nag-a-play DJ. Sa tanang friends and staff sa radyo, kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Wow naman, naghapon si Muhadi Ha. Nagatuang always present, never absent. Suking tig pamiraw, nalagad sa may hillside, Mount Nebo, Valencia City. Kauban sa'yo palang gari ha. Kag Sir Nestor Plaza Subalan, magandang hapon ang maayong pagpaminaw sa inyong lahat dyan.

Pakuyawan man sa tagbagong anak daguno namo ni Bing. Galit ang matag-amahan ani Zayn. Congratulations po sa bagong anak nilang Mambeng Tahura, nagsayahang partner ha. Magandang hapon po sa inyo ani Hang Aside sa may Victory Lantapan Bukidnon. Sir Jamel Antonio nga nagleda sa nato karon sa Facebook Live. Magandang hapon po, salamat once again. At tuwa na i-play ka ng daod-daon imuhang i-request nga song. Sambay ka ng puja. Alright, time check is already 1:28 in the afternoon. Ano ura 28 ni po. Sa kapunod mga gala, and for now, standby lang po kayo dyan. Kay panahon na para atong basahon. Atong paminawon, nag-atong himay-himayon ang problema ng ipadala sa ito karang hapon. Nag-atong sabton, kung unsay mga suliran na gusto patambagan sa ito ang sender karang hapon, mga higala.

0: mo. 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
6: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
5: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
6: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
5: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
6: Husto na! Undangin na! Paglikay sa kinadiling droga!
5: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
7: Naunsa dahil mo na samad yung TL?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor.
7: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
8: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
8: 5 kabuok.
7: Okay.
8: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Everybody line up!
16: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo.
16: Naapari ay na!
18: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
17: Kanindot, no?
18: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD, Quezon Printing Services.
16: Doon natadiri, no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
18: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Na
11: naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Lo, nganong kataki ang kaman?
20: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
15: Wa na'y problema, Lo. Ano'y anay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokin ni ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
21: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: at 47 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 47 na po sa Kapunod Makaigan. And you are still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Og maraming po salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain na radio set. Og sa tanay, nagalanto paghihapon sa ating Facebook Live karong hapon. Welcome back and maraming salamat po sa ining lahat. So my God, na itong gibasa kaganina nga sa kasulat coming from our sender karong hapon, si Ma'am Shane, 27 years old. Ito ang tigpaminawan sa ating programa. Nagpadala sa iyang suliran, iyang problema mga kaigan. And actually, kapila na tanakadawan ang ingon ani nga klase sa story ng mga gala, no? Nga ang atong sender do kuno, she is the sole breadwinner of her own family. So siya ang nag-inusarang gabuhi sa iyahang pamilya. Og sa sinugdanan, matog pa niya, okay na daw kuno sa iyaha, kay iyahang mamag papara iyang kasuportahan. So isip anag, iyang the feel nga, murag karapat dapat lang po na mutabang siya, musuporta pagbuhi sa iyahang ginikanan. And that is very fine para sa iyahang mga kaigan. Pero katugayan, iabot ako na sa punto maghagala na ang iyahang tulor man sila kamaragsuon sa pagyud ang kamanghuran o nag-iusarang babae. Iabot ako na sa punto na dili na lang iyahang ginikanan ang iyang gasuportahan. Apil pa ang iyang duha kamagulang maghagala siya pa'y gabuhi kay matod pa niya. Wala daw ko na yung mga trabaho. Sige daw ko na niyag storyahan nga nang mangita nagtrabaho para na siya kaabag, na siya katabang, kabalansi-balansi man lang sa mga galastuhon sa ilang panimalay o pagbuhi sa ilang ginikanan, labi na nga na ay sakit iyang papa mga gala na i-maintenance. Pero every time na ko na mo storya si sender ato, inunod ako na usas ingigsuon nga, may mangka kaya nagkahuman magkagskwela. Maura na ipirminti kinabala sa iyaha mga kaigan. O gamatod pero kuno noon. Every time magyaw-yaw sa kung unsa na siya kakapon, na moraga gusto na niya nga mapahulay sa, di gusto niya gaabag. Kanang ginignan pa siya nga, kanang, moraga sa to, kanang walay utang kabubuton. Kanang nga term ang higan, laki matod pa nakatabang madokuno iya ng mga igsuon pagpaskwela sa iya sa una. Yun na nga ang problema ni Ma'am Sender, no? Matod ba niya sa tanang breadwinner or sa tanang mga gabuhi na suporta sa ilang pamilya karon. Ginaunsa man na ninyo pagkaya. Paano nyo kinakaya ang lahat? Kaya pala si Sender, naglibog na unsaon sa mga kaigan. So sa mga gusto mo hatag sa mga tambag para kang Sender karong hapon, ayaw magkaulong ang mga text or dawag sa atong numero mga gala once again is 0965-60-11688. And we have our first caller here on phone, atong tubagon na si caller 9174. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
0: Alright, magandang hapon. Kanimo diha ang ito ang Kuya John ng Halapitan, San Fernando, Bukidnon.
1: Maayong hapon, salamat.
0: Hapon. Yes. So, maayong hapon kanimo diha, Kuya John. Sige po, take your time, Kuya.
1: Gusto lang sila nakadiyot lang ha.
0: Aha, sige po.
1: Sige ka na siya.
0: So Kuya John, unsa may kaalaga di DJ sa imuha karon?
1: Tagaan ta na sa ito. Yan ang problema. Hindi niya sa ito sa Ritso Kibigan na ipadala niya ni mo.
0: Sige po.
1: Tender sa kumayong hapon. Salamat na po sa time niya. Ipadala niya sa Ritso Kibigan na mahatagan ka o gapes.
0: Yes.
1: Sa ito ang mga kaigunan. Mayang hapon po ni Sir Blas.
0: Sir Blas. Mo, sir. I don't know kung naba si Sir Blas karon ng Glendale. Sir, ay Kuya John.
1: Mayang hapon ni mo dia, Sir Blas. Sa itong mga kinibuk ang kawani sa Radio Kaibigan. Sindi na isa kami yung hapon. Aguna, pag-usab. Sindi, ang kanyang siya nga pang hitabo, kinisay mo ha. Mas labig yung mayo. Isa man ninyo ka na, dalaga ka pa.
0: Pila ko kuya, kanang single pa ni ang itong sender. Wala may naman son nga nasa'y pamilya. Iyayahan lang kasuportahan daw ko
1: ng iyahan. Bakit breadwinner man siya, di ba?
0: Yes po.
1: So, sender, siguro, kanain mong mama o papa, maka-istorya pa man, makibuhi pa man na siya. Yun na, inani inaapyo ko maminaw juga sender inani hindi mo siya ginahanglan na siya komunikasyon ang imong mga igsoon nga wala na sila ilabot o ang mag-istorya ni ana ang imong ginikanan niya na ang imong ibuhi.
0: Ay, alright. So, kibali, pwede siyang mag-open up sa iyang ginikanan,
1: kuya. Oo, dito sa iyang ma'am, sa iyang papa.
0: Dito siyang magpagawa sa iyang gibati sa iyang ginikanan. Dayon, iyang ginikanan na, ana, bahalag mo storya po. Oo, ang storya. Ah, siya, ah, okay, nindot ka tambaga.
1: Oo, nga na, kay, ang atong basihan na to, ha?
0: Mm-hmm.
1: Basta single pa gani ang isa ka tao, dalaga pa gani.
0: Yes.
1: Yung labi na ang imo mga exoon ninyo na
0: mm-hmm.
1: wala na na sila ilabot sa imong pagka-breadwinner.
0: Tama. Iyahalang obligasyon ang iyahalang yung kuana. I mean, pwede mo siyang mutabang siyang ginikanan. Pwede mo magiging ginikanan. I mean, pwede ka isang mutabang siyang maigsoon. Pero not to the
1: pwede.
0: Point na siya na mismo ang magbuhi sa ilaha.
1: Mm-hmm. Ina naman ko do. Ina ni siya. Number two nga parting. Kini siya, sa number 2, kanay manggod ang ato ang basihan, Lady Diana.
0: Mm-hmm.
1: Lagi na, kung minyo na ka, minyo na ang imong may gisoon, ang mabuhi yun ni mo, ay breadwinner lang ka, ang imong ginikanan nga na ay mga tambal,
0: yes.
1: na gamintinar.
0: Yes, tama.
1: So, ingon anak nga, ingon anak nga kutabutang, dito ni mo na i-address sa imong papa, sa imong mama, nilang duha, nga ma, pa, ingon ani, kayang-kaya, tamo nga masuportahan.
0: Yes.
1: Pero dili wa ko nag-ingon nga dalok ko kakuan ka dalok Lady Diane.
0: Yes, kanang laog Kuya Zan.
1: Oo. No. So atong pinulungan, di ba? Laog na, di ba?
0: Yes po.
1: Oh, ingon nimo nga dili ko kumingon nga dalok ko kung mahinahanglan ang aktiksoon ug tabang alang diri sa kuha, matabangan ako sila pero dili sa ingon nga tanan lang gid pod mo makasuportahan nako kay na may atong ama ana may atong amahan ug amahan nga suportado nako.
0: Yes. Tumpak na tumpak Kuya Jan. Dili mo sa selfish man. Kung galing man kanang gusto ho niya nga mutabang sa igsoon pero kana lang pong mga
1: limitado
0: nga pagkatabang na to the point nga halos tanan pangayuon na sa iyaha labi na example pamilyado na ang pamilya so murag
1: na kaayo na
0: o bugat ta kay na para kang sender maadot baga ni niya Kuya Jan halos wala na siya matigong para sa iyang kaugalingon kay mahurot na lang sa pagsuporta sa ilaha.
1: Diha sa train naman na siya sa number 3 kanis siya nga option sa imo ha imong ani sender. Inanihan na lang siya. Kung maginanglan yun nga, ma-communicate yun na daan ninyo ang inyo, yes. imong ginikanan nga, imong siming imo nga imong gibuhi, nga gilabanan ni mo, nga ma-istorya nga ito nila.
0: Yes.
1: Dayon, ipagawas po ang imong opinion nga kuya, manong, unsa ba kay tawag ni mo nila, sa imo hang yung magulang ni mo, siyempre kuya, yun manong, di ba?
0: Yes po.
1: Oh, ingnan na lang, kuya, ingnan po ni mo siya. Nga kuya, ang inyong ipangayo nga kamo masuportahan ako kay ingon man nimo sa train na ni sa nga parting ha.
0: Yes po.
1: Oh, kuya, ang imong giingon nga ako nakakuan kag eskwela, nakatabang kag eskwela sa nakagasto ka na kag eskwela pero kuya siguro kanang sakto naman siguro ang akong gihatag nimo nga cash assistant. Nga nakabalos na ko nga na nimo.
0: Yes.
1: Pero kuya, sa akong pagpanarbaho dili na po kaya nga buhion ka na po kay ang atong papagmama naa sa ko ang nagsalig.
0: Maugyan. So, dili man po pwede nga hangtod sa hangtod siya magsuporta sa iyong mga igsuon. Kada mo tabang siya pero naalay kibali limit lang Kuya Jan.
1: Naalay limitasyon. Ingnan mo nga kuya, manong, alam mo kalain.
0: Mm-hmm.
1: Kay ako maistorya gi ko sa akong bahin, sa akong parte. Nga wala kong yung magdinalo ko sa akong sweldo kay kumo nga nakagasto muna ko nga nanako limitasyon nga muhatag ninyo pwede ba nga minus-minus na gid nako ang pagkuha ninyo mo bitaw ang ningon ko nga mangita mo trabaho
0: yes.
1: kay haro makatabang mo sa nginalo adlaw sa panginahanglan sa atong ginikanan nga matabangan ako pero unsa may inyong itubag manong kuya unsa may itubag ninyo di ba niingon mo nga wala ibalo so, siguro kuya wala mo ko ingon nga kuha ko'y gibalos ninyo. Ang ako alang nga, nagpalutaw ko sa ako ang kalibog, nga din na ako makaya, nga pirmi lang nani, nga kamo masubutahan na hangtod-hangtod.
0: Tama.
1: Kaya wala na ko'y mamahimo pa nga tigom, gumikan kay nganhaman sa inyo ang sobra.
0: Tama. So actually, kanang ilang rason kuya dyan, nga may mangka kay nakagraduate ka, dili man na valid na reason. Daghan ka rin trabaho, mga galay, bisig asa ka mo ito. Baka pa nalabaho mangka, bisig wa kay nahuwa ka na human.
1: Oo, tinudla siya.
0: Kung kugihan, naging kagkabulo ka mo diskarte. Nakabuhi gud ka.
1: Tumpak sad na siya nga imuhang rason ni Muli Didayan. Tumpak sad na siya. Kay daghan ang mga trabaho sa pagkakaroon ng inahangilan nga bisag walay grado, makasulod ikaw. Bisan mo buura. Bisan mo buura ang imuhang nahibalan. Kung nga mutabang ka sa imong kaloya po ninyo ang inyuhang igsuon nga
0: namangkaroon pag yun.
1: O nga magsilbi sa inyong amahan nga iyang isuportahan.
0: Yes.
1: Ayaw lang po doko kita lang kay ilumi po kayo ng babae nga dili ninyo binlan nga ikaw muna lang yun tanan nga nga magunsa mo na og dalaga pa.
0: Maog yun.
1: No? Muli kayo.
0: Ihang nandit po sa manganda magtigong para sa iyang kaugalingon po.
1: Kung
0: kinikay mga lalaki man ilang kuya, dapat good po nga manarabaho sila. Kaya unsa na lang ilang pinabuhi sa ilang pamilya in town. Diba?
1: Mamanay pasabot na to. Nga, ingon ana, Sinder, siguro, pag mahuman na nimo ng komunikasyon sa imuhang ginikanan o imong mama, kasi sila may istorya, ana, mas labing mayo nga, ang subgraduate sa imuhang sweldo, kinahang lagi magtipid na yung kakay. Mudilit takatagaan, di takatagaan sa imuhang lawas nga,
0: mauman.
1: Magkaroon ng sakit, di ba?
0: Maog yun. Lawas ray po na, Kuya Zan. Pili na tumatagaan ang mga pwedeng mahitabo sa atong kagulingan, no?
1: May lang ingon imong manong o kuya nga. Tabangan na ito ni kay Moni Breadwinner, di ba?
0: Yes. May lag muna muna po sila nga sa panahon ikaw na po ang nanginahanglan og tabang. May lag mo extend po sila tabang sa buha.
1: Tama man. Balot-balot man unta.
0: Maog yun.
1: Dili lang kay Huko Tanan.
0: Tama,
1: muhatag man ta sa atong kagalingon, kwarta, pagangan na itong atong manong kuya, kay Adeter man na muhatag ta, kay di man tadalok na tao.
0: Maupo, di ba? Og siya nagtanong mo sa utang kababuton, Kuya Jan.
1: Yes. Maunang
0: willing po sa mutabang sa iyang mga magulang. Pero dili po, dili po siguro pwede nga, perminti na lang po. Og halos tanan na lang ang butang pangayoon sa iyang.
1: Diba? Muna na siya ang tanan. Na kung nasulod niya sa ato ang tatlo.
0: Aha, nindot so, kayo. Salamat kayo, Kuya Jan.
1: Kung na po tayo, ampuna lang ka sa labo mga gahong magayog ikas sa imong panginabuhi.
0: Yes.
1: Komunikasyon na ang imuhang ginikanan mintras buhi pa sila. Ang imong mamag pa paharong makakuha kagkaton kung saon imo pag-play ang imuhang pagpanarbaho.
0: Yes.
1: Na makatigom ka nga tungad to sa imong kagalingon nga manginanglan ka sa imong kagalingong sweldo.
0: Yes. Alright. Punto po punto mga galang advice Kuya Jan. Manimbaya ba si Kuya Jan?
1: Manimbaya ko dahil usap sa dili pa. Salamat kayo sa Lord Lady Dayan. Salamat
0: yes,
1: kayo.
0: Man. You're welcome, Kuya.
1: Salamat kayo nakasabot. Kaya nga muna siyang adlaw.
0: Yanli po ito na ko daan, Kuya.
1: Nana, dili na kuyawan ko kay Nana Mandiay. Parikit na ang song na yun.
0: Yes, po. Sa wala ka song, Kuya.
1: Hindi na iibig pa by Jay Brothers.
0: Hindi na iibig pa by Jay Brothers. Alright. Sige, ito nang i-play karoon taod-taod, Kuya.
1: Isalil lang na si Modi ha. Lito din sa mga pahanggim family. Laras lang po na nila. Ilang mga magpapanin mo. Then sa mga sa Pansardilio, sa Ramita, sa Bulacoy, sa Hupia family sa Ciudad, sa Valencia. Kay Engineer Chang, Engineer, amping ka kay na naglisod yung ginhawa kanina, tawag ko niya napalong.
0: Ay, mauba.
1: Na mo amping ka diha kay layo ko, di ko ka-attend kay layo ko. Amping ka. Then Chang Sir Tata, Ritisa.
0: Ay, napalong, Kuya John, your time is up. Naputulan nag-oras si Kuya John, mga higala. Basta matawag niya siya, bali ka ron taon-taon. Pero mga higala, no, nindot. Oh, I hope nga naminaw si Ma'am Sender karon nag-iang nadungog ang advice sa atuang Kuya John ng Halapitan San Fernando. Nibalik siya tawag, mga higala. Kuya John, ibuhag panahon. Go ahead.
1: Sorry kayo, naputol. Kana na lang siguro. O, isulad sa bilin sa Sir Tata Artisa, mayong hapon. Sa mga DJ, ka-DJ Aya, sa tanan ka-DJ, sa tanan lang ninyo nga mga Uncle Manda sa Radio Kaibigan.
0: Yes.
1: Then, nana may request na to, basta Radio Kaibigan mo niyo, gato ni, amping mo si Sol Balincia, kay grabe yung kainit, bye bye gabi sa Sol, province Bukidnon, ugma na po itong atlawa.
0: Alright! Salamat kaayo. That was once again a Kuya Zon na nakad si Mahilapitan, San Fernando, Bukidnon. Oh, nindot mga galano, klarong-klaro ang advice si Kuya Zon. I hope nga ni Mino si Ma'am Sender karon. O gamatod pa ni Kuya Zon ang pinaka-klarong solusyon sa imong problema, Ma'am Sender. Kanang komunikasyon, kadimo og sa imuhang mga ginikanan. E bakit dili magkapaminawon sa imong mga igsoon, igdun naman kanila nga walay utang kabubuton, dito ka mag-explain sa imong ginikanan. Kaya basin, mas maminaw ang imong mga igsoon sa ilaha. Dito ka magpagawa sa imong gibati, no? Ay, pagawas imong mga hinanakit. Dili man sa ingon nga nagreklamo ka ang imo lang, nagpagawas lang bugka sa imong gibati. Of course, tao raman tang mahigala ka po yun po ba yata, diba? Labi na bugat na ka mga responsibilidad nga imo ginadala-dala to the point nga halos wala di mabilin para sa imong kaugalingon. So dito ka mag-communicate sa imong parents dayon, hangyuan sila nga sila'y magpasabot sa imong mga igsoan. Basin sa ingon anak nga pamaagi, masolusyonan ang imong problema, Ma'am Sender. Magkamata ang imong mga kuya na kinahanglan po sila mabarog sa ilang kaugalingon. Labi na nga mga lalaki sila o kung galing man minyo sila, ilaging obligasyon ang pagbuhi sa ilang pamilya. Yeah, salamat kaayo po once again, Kuya Zon. O, at Inday, Edwina doon na karisosa. Nag-chat ka sa mga gala. Wala daw sa ilon. Lili sa makakomment ka ron. O, may hapon na lang ganin mo di ahat, Inday. Namino, grato ka ron from Bantuan, doon, Lendapan, Bukidnon. Shoutout ka nimo di ha, og sa imuhang tibog pamilya sa karisosa family. Yeah, sa may Lendapan ha, maayong pagpamina. O, shoutout po sa inyuhang tanay. Malin sa tas ating telepono mga galag ang marag natin ng basahan ng mga text message during the site at usan yung basahon, ha? But forever was just a word, just a word, something I'd only heard about. From 748, always there for me when you say forever. Magpa-on air sa iyahang numero. Amarad pa niya pa-on air lang DJ from Panadalan. Ibaramag Bukidnon. Iyahang numero 0955-7140-748. Kana lang DJ. Single mom, it's me, June. Ay, lalaki na isa. Oh, nangita siya single mom na kuno. Grabe naman. Si Kuya Zun, panagwas kong song, isang babalikan, isang iiwanan. Salamat mag-habang kinibuli, Kuya Zun, from Panadalan, Maramag, Bukidnon.

ka makahatag o gugma o tabang kung ikaw rin nabilin para sa imong kogalingon. Aha. Magigayo, no? Isot mo gugayo kung kita. Hatag lang tang nahat. Hatag lang tang hatag, mga kaigan. Wala tayong mabilin sa tong kogalingon. Gusto ko na lang mag-inigabot sa panahon. Tag madown, tag maayo, no? Maglisod kita, mga kalaglabi, nagwalay mga tao nga willing po matabang sa atua. May lag, makahuna-una po sila. Ikaw na po ang nanginahanglan, sila na po ang mutabang. Okay, nag-ingunahan ang sitwasyon. Kung saan mo na nimo pangagtabang sa ilaha nga sila, sila gani mismo, walang-wala. Eh, sa imo ha sila gasalig. Sa murag lisod, yun gaya yung unana nga sitwasyon, mga kaigan. Aha, salamat kaayo, no, Sir Daniel Jeff Vera, para sa imong advice kag sender karong hapon. But from Stephanie Perez, not a Benia Lady Diana, ito po ang advice ko sa kanya. Mahal mo ang pamilya mo. Kaya tumutulong ka sa mga magulang mo. Naiintindihan mo rin ang kapatid mo, hindi mo sila galit. Pero hindi mo responsibilidad ang buhay nila. Tama, gid, no? Labi nang sa pagit ang kamanghuran, mga galagsara, pagit ang nag-inusarang babae. Single pa pagit siya. So, isod ka ayo, no? Iyahang kinabuhi. Single pa gani, pero daghana kay ginapasan niya mga obligasyon nga dili man unta iyaha. Okay, she's already 27 years old. Kinahanglan yun nga ng ingon-anang idara, mga gala. At least man lang, naaki ginagbay ng mga tigom, mga investment para sa imuhang kaugmaon po. Kung saan man yung pagsugurog tigom, kung iyahang sweldo, hurot-hurot, o mahurot na kung nagsuporta sa iyong pamilya, mga gala. So, dili gina pwede. Kinalang imong kanang pasabta lang yun sila, ma'am sender. Hinaot po nga makasabot sila. Kanang pwede mo kamutabang sa ilaha, no? Dili man na pagdumot, dili man na nga kanang selfish na kaayo ka, willing man kamutabang, pero kanang tabang lang po nga kanang kung magkalisod lang sila, kung gipit na gid kaayo sila, of course mutabang man gid ka. Suon man na nato, di ba? Pero dapat limitado lang, dili sa tanang panahon, dili sa tanang butang, kanang kinahanglan nilang pangayoon pa sa imuha. Never this feeling in my heart. Maraban ni Ma'am Stephanie Diret, tumutulong ako pero hanggang dito lang ang kaya ko. Naay limitasyon ba? Hindi ito pagtanggi, ito ay pagrespeto rin sa sarili mo. Pahinga ka rin. Ang ganda ni Angelica, Angelica ba ito? Or Angela Ken nga, ako naman muna. Kahulay po. At iba na po, imong kaugalingon, Ma'am Sender. Murag panahon naman, good boy. Unahin mo naman ang sarili mo. For the longest time, ikaw ang nagsigighatag lang sa ilaha. So, wala din nabilin para sa imong kaugalingon. So, this time, Ma'am Sender, I hope na imo pong tagaan o panahon, tagaagbili, tagaagganang atinson ang imong kaugalingon o ang imong panginahanglanon. Amin ang imong kaugmaon po, hon. Salamat po, Ma'am Stephanie Perez, once again from Tibuli, South Cotabato, nga naghatag sa iyan. Advice kang sender karong hapon. Mom, 886, Mari Pinia. Pasaudot kay Stephanie Perez, Daniel Jeff Vera, kag Ate Yana Jane Morales. Paglaras all my friends, sa imo din dara BFF, amping si imo pag-uli unia, si Angelica Kunog ni Tagaparok Noybi Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Maraming salamat na may hapag kanimo niya BFF. Ang ato ang BFF nga, pirmi nagasunod-sunod sa atong programa, may taghapon. Managad sa may Purok Noybi Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Mga Angelica Alisuso ko, nagsalamat kayo. Huwag sa imo ang tibuok ka pamilya niya, huwag sa tarang nakatsun in, atong mga tigpaminawan niya na side. Magandang hapon, magmaayang pagpaminaw po sa inyong lahat.

have a text message here, Magano from 139. Matid pa niya, maunay lisod basta sobraan kabuutan sender. Maabusaran gid ka tungod sa utang kabubuton. Mapod lagi na mga galan. Ano mo kung utang kabubuton? Muna yung utang, pero te kalisod bayaran mga galan. Dahil mo kayo murag for the rest of your life, kinahanglan ni mo tanawo na nga utang kabubuton. Actually, okay naman good na. Labo nang nakatabang gid sila sa imuha. Pero dili po siguro maabot sa punto nga mura ginaobligar na kanila nga mo'y musalo sa ilang mga responsibilidad o sa ilang mga obligasyon. Pero kung naman sa sobraan kabuutan, maabusaran gid ta. Tama gid mga gala, no? I mean, dili man sa ingon nga, ingon ta nga abusado gid yung mga igsoon. Pero parang gano'n na nga. Kaya murag, nagsalig na lamang good sila, nabutang manggod, nga murag nagsalig na lang sila kang sender. Diba? Pwede mong good kaay na sila kung gustuhon good nila, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Kung gustuhon good nila magkatarbaho, magkatabang kang sender o sa ilang ginikanan, mangita magita sila pamaagi para makakwarta sila. Mangita na sila pamaagi para magkatarbaho sila. Pero yun na nga, every time mo storya si Ma'am Sender Ana, ignun rosanga, may mang ka nakagraduate ka. Mm-hmm. Very, very lame excuse mga gala. From 222, ayaw konsinti ha imong isuon o gini again, ayaw konsinti ha imong isuon imong ginikanan ray suportahe. Dagko naman na ligon na nagbukog. Saan eh? Ligon na nagbukog para manarbaho. O, ba? Diba? Hindi konsinti ha. Pwede magkamutabang sa ila pero limitado lang. Kana lang nga, kutob sa imong makaya, Ma'am Sender. Kanang willing wholeheartedly ni mong ihatag sa ila ha. Okay, ragid ka, ayun na. Diba? Total lang ko, no, ligon man na silag bukog para manarbaho. Manarbaho man ganin ay kulang sa lawas, mga galang. Manarbaho man ganin ang mga dili ka kita, kanang dili ka dungog, kanang na ay mga kapansanan ba, mga PW, person with disabilities, manarbaho man ganin na sila. Kanang pagkakompleto glawas, ligon o glawas, ligon o bukog, mga panarbaho na, oy, kung gustuhon na yun nila. Himo na lang magod nila si Sender nga safety net. Uh-huh. Unang murag, kumbaga, murag, nagsalig sila kang Sender. Napadre from 275, mga kalamatod pa niya, Sender, akong advice ni mo, ayaw pa dala sa ilang pag-control ni mo. Ikaw luoy puhon, wala agay tigong palas imong kagalingon. Okay na magpadayon kag support, pero imong mamagpapara. Muli hukra manag, wala na ikaunon imong mga igsoon. Aha. Pagpadala sa ilang pagkontrol sa imo mamasada. Kalam mong good, manipulation mong good na mga gala. Kanang ginaignan siya nga, ah, wa man kay utang kabubuton, ah, kami pinagpaskwela sa imo, ha? Kanang may mangka, kay nakagraduate ka, kami wala. Actually, manipulation na, pagkontrol na sa iyang huna-huna, mga gala. Wala makonsensya din siya kung dili sa makahatag sa ila, ha? Kanang very wrong ka, ina, moragi na control iyang panghuna-huna, mga gala. Pasagdi na ko na sila kay total manarbaho rin managutumo na sila no? Hindi mong ginikanan pa na yun og suporta sa ila. And from 141, kaluoy ni mo Sender, ignon bagyod og reklamador. Mga nga sila ang walay utang kabubuton, taura pong kagapo yun, di ba? Pag nabalay naman hinuon, kung sila ang maingon sa iyo nga wala makiutang kabubuton, pag makaingon po da nga, kamo siguro wala utang kabubuton. After all, diba, human sa akong mga pagtabang na nahatag sa inyo, ha, ignon da ko ninyong reklamador. Sa unta man, hindi po siguro kaya ni Ma'am Sender nga, kanang, magandang mutumpang yod sa ilaha, diba? Mauna ang sa advice pa ni Kuya John kaganina, mga ayos agtabang sa iyang ginikanan. Kung pwede ang iyang ginikanan na mahimong tulay between her o sa iyang mga igsoon para mapadayag or mapasabot ni Sender iyang side sa ilaha. Tao
oro po ba taga po yun? Tama gini mga gali. Oy, na-imagine po. After niya, sugod na ka panarbaho sa unsa pa kang tuiga. Iyahan na tanan. Basi yan ikagasto. Kanang mga grocery siguro. Mga bills, kuryente, tubig. Unsa pa nagdihaa. Ang bugas, ang pagkaon. Tambal pa siyang ginikanan. Iyaha pa, pliti pa. Kaya magatrabaho niya siya gagumit siguro. Iyaha pa pagkaon. Imagine. Unsa na lang may mabilin sa iyahan. Murag panahon na gidbod, Ma'am Sender, nga murag ka ng huna-huna apod ang imong seguridad. Ang imong kaugalingon. Kaya ang saon na lang man po hon. Ang edad kag 30, no? Kaya ang buwan na mga galisod na kina sa usag ka babae, usag ka tao, nga abot kag 30, wala pa kitinigong para sa imong kaugmaon. Unang this time, murag panahon na po nga i-prioritize po ang imong kaugalingon, Ma'am Sender. From 9990, ampo Sender, walay problema nga dili kaya sa Lord. Kaya ni mo na, tama yun. Ampo yun sa Ginoo, no? Nahinaot pa malamdagan ang ilang mga huna-huna. Muna ka ng mamo. Mahatag og solusyon sa ilang mga problema ng mga salig sa Ginoo, Ma'am Sender. Walay problema nga dili di mo magkaya kung naakay Ginoo sa imong kinabuhi.

Another text message here. Dili mangga robot para dili ka po yung sender. Ayaw na sila paminawa. Paminawa imong lawas kibasin magsakit ka. Mianis sa kibanggay. Mamian mo ang hapon. Kani mo riyag sa tanan atong mga palangga ng mga listeners dyan aside sa may kibanggay. May hapon po sa inyong lahat. Huwag daw magyon. Ayaw na lang na paminawa ng ilang mga pangbuy-buy sa imuha, no? Paminawa imong lawas kay lawas sa gilbay puhunan nato mga galan. Abot ang panahon nga magluyat na magsakit ta, magunsa na lang man ta. Ano, ragdaghan mga nagarepende sa atua. Dapat nagid po sa itinigong para sa inyong galingon. Saan na lang magsakit siya? Ganting siya ramang gabay mo gasto anak mga gala. Ano mo sa mga yung iyong mga igsoon, iyong ginikanan sa iyong mga gihapon mo dangup mga gala. Lisuda kasi nguna na nga sitwasyon. Wala ba lang gihapon na inindot ka plano ang ginoo sa iyong kinabuhi, Ma'am Sandra? Nagparayan sa imong pagkamaayo, parayan sa imong pagkabuutan nga anak, pero ayaw po di alaw nga iabusar nilang imong pagkabuutan. Matapang ka, pero dapat na ilimitasyon.

mga gala for now. Samay po muna kayo dyan. Stay po lang sa mutiha mga gala. Kaya mabalik pa si DJ Unia taon-taon para sa paghatag o finale at ang magbarakang sender karong hapon mga gala. And of course, samtang magpaabot na, maminaw po ta sa mga awit niya inyong request sa atong programa. So dyan lang po kayo, huwag kayong mawawala. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here on 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Niya.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: ng katakiang kaman.
1: Sakta ka ayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod ka ayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy anniversary.
10: I love you. So
9: beautiful. Akong gift nimo.
10: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di apa?
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata og uban pa. Self-protection measures. Panalip di ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves og pantalon. Og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simptomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay Tumas, magtinabagay kita alang sa usa himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
5: Lo, nganong katakiang kaman?
1: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay ka, sakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma, besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa may problema, Lo. Ano bagko ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: The best songs on the radio.

SRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Adlaw, Valenciano, muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitanyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YAKA program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
1: Balitang linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
0: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa YAKA program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. You
2: are happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Teresa Ajero sa Hingaog City.
2: Yes, Igan.
1: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
2: Tulo
1: ka buton, o. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa
1: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na pastor kay takol kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Numero 1 sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Anungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
3: Radyo Kaibigan.
7: Timbangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
8: Timbangan sa kamatuoran.
7: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiya kaninyo. Attorney Ruby Milicio.
3: Timbangan sa kamatuoran.
9: Kaibigan. Good afternoon. Kumusta mga kaibigan? Mainiton nga afternoon kanatong tanan. Grabe kainit. Pagawas ako ganina mga almost 9 sa balay. Nakita na ko diri sa padulong diri sa lungsod nga nanay gamayng dag-um. Ano tani siya ba? Maulan na gyud kay murag grabe na gyud kainit. Respeta ra gamay kaayo nga ulan. Cute ra gyud kay nga ulan, no? Adyo chagi tuda. Wala gigigulat ng ulan. Pang-kwento siya, pang-pasmo, pang-hubak. Pang-hubak kay, di ba, atong diri sa sentro, lagang kayo iti. Gamay nga ulan. Mualis nga ang init. Katulad yung baho sa iti. Kompletong hubak. Kumusta mo diha? Grabe na dito sa Luzon, gabaha-baha na, galunop-lunop na sila. Kita di rin nangaliki na gyud. Nangaliki na ang dili angay maliki.
10: Ay! Halaka!
9: Ganok na ko mag-abuno sa kong plants. Kaya basit na daot, saka init. No, dili sufficient ang kuan ba? Tubig sa gripo nga ibubo sa tanom nga maka. Kasi madaot na noon. So, ako sa what's ako baka boilog ulan ay ako makaabuno. No? Ano yung kaning task kayong init? Kita po dahil na nga nagtrabaho. Wala po tayo mga kwarta. Unsa ba ka ni? Nabalik po dahil mga connection?
11: Wala.
9: Wala. Oh. Mas may wala. Kayo mo lang. Nalata sa adlaw di peligro.
12: Ang importante para ka na po nga di.
13: Correct.
9: Kaya na buntag. Dali na ka sa kusulta. Rige Pia. Maningin na ka sa itong mga clients para next week natay payment kay Murag. Murag na giyon. Ana. So nag-scan ako, nag-text na ko sa akong mga kliyente nga, "Ma'am, pwede ba mag-collect kong payment next week?" Ana. Uy, butan ka kong kliyente, litubag siya nga. "Pwede karon ko magbayad, attorney?" Oh, may sana all. At least ako ang nakoy I have to spend my holiday tomorrow and Saturday, Sunday, peaceful nga. Kabalo ko nga na ako gamay kwarta by next week. No, ana lang tatana na tong palibot ko nga. Ana, kasayon ang kwarta, no? Sus, hallelujah, gilding. Nag-posit ko nga. Salamat, Ginoo, sa gugma.
11: Tama!
9: Ako yung kliyente kanina, nag... Tugay na may wala nakita, mana. Kung unsa ko yung madungog dito sa radyo, inanaradyo ko sa personal. So, siguro, gibingaw sa nako, nag-charge ko sa iha sa payment. Gipakapin na niyang 500. O, diba?
13: Thank you!
9: Thank you, thank you. Kung ka akong mga... kanang akong life run, gipagaan kayo nila ba?
13: Thank you!
9: Diba? Unya, out of nowhere, nikalit ni connect ang ako ang tablet, o ako ang, nag-sync ni ako ang iPhone, o ako ang tablet. Diba? Balhin akong wish kayo mo, balhin naman ni ako ang Facebook account, o Messenger, sa akong tablet. Kaya para dako, nakignaw ako mga kit Andre Joshua. Kami na ako pag-transfer, Joshua, pag-connect na ako, pag-link or pag-sync nga, di ba ako kabalo sa akong password? So, suntok sa buwan ang akong wish. No? Suntok sa buwan. So, tingala ko kanina, na siya notification, nga kato akong communication sa messages na ako sa akong iPhone, ni-appear diri sa ako ang iPad. So, akong gi-check. Oh my God, nag-sync sila together. Di nga kayo kong mga kuan nga, revelation. Nga iya sa Ginoo. Today is a great day. Today is August 20, 2026. To God be the glory, no? Dili sa tanang panahon nga atong pasalamatan ang presensya sa kwarta sa atong panudlanan. There are a lot of small things that we should be grateful for.
11: Tama!
9: Sa nini kani akong pagka ang siyahon sa gadget, ni kalit siyag sink. Oh, dako na kayo ni siya nga butang para nako. Dako ni siyang ipugos nga mahitabo. Dili gini siya mahitabo kung ako. Ngayon, kay dili makukabalos kong passport. Nalimit man ko. Muna pinaka-weak na ko nga part sa kong life.
11: Agay!
9: Kabalo ko guys, magtanaw kong movie. Siguro wala pa 5 minutes nga nagtanaw ko sa movie, nag-start ang movie, nakalimot na ko sa title. Ano, mga tayo akong bana nga, what are you watching, mami? Kung ano na ko. You know me so much na I'm very forgetful. Andi na ako, malimtan guys. Ang sala lagi sa akong bana. Wala siya mga, mura siya ngayon nga, dili na siya kanang, sa tawag na ay, ang mga asawa ko no, malimot ko no o kanusa ang o malimot ko noon sa sudan pero dili ko no malimot sa mga sala sa bana.
11: So,
9: dili ko ana exception. Dili ko ana exception guys. O tanong ko ni mo og movie, sure na mga title din ha. So, sala sa kong bana pagutan ako sa pizza, sa adlaw, kinsa mga actor sa iyang sala. Kompleto ang detalye.
12: Ang importante para kana ko nga di gyud ta mamakak.
9: Hi. Republic of Valencia. So much init. Oh, almost na ang fiesta, no? Almost na fiesta. So, ma-feel na to ang El Nino, no? Nga supposedly August kan hapit yung fiesta, magbunok-bunok yun ang ulan. Pero murag 2 weeks na, no? Walay ulan, Joshua. Muna nangaliki na ang dili angayan, maliki. Ito ang bagyo. Gihapit pagkadyot diri sa Mindanao og 2 days. Ayah, gato dito sa Visayas og 2 days. 2 days po dito sa Mindanao, sa Luzon. Padili sa dito maglunop-lunop kita din ang aliki. Magbuot. Magbuot. Magbuot sa weather-weather. Magbuot. Ngayon na bagyo ninyo. Kandili na siya regular ang rain. Ato na lang hope makatilaw taog to ulan nga kuan bagyo na lang gyud. Nga di ba ta pwedeng kabuot nga 2 days sa Mindanao, 2 days sa Visayas, 2 days po sa Luzon. Di pwede mag dili pwede mag schedule. Ang ma-schedule na to niya guys, brown out. Tulog na ko no kabok atong weather sa Bukidnon, na sa Valencia particularly. Tag init, tag ulan, tag brown out. Carly, could you show sa tag brown out?
11: Tama!
9: Ngayon lang din po kay mga matibay na kayo spirito na itong mga appliances mo. Dili lagid para sa una ba, grabe ka disposable. Murag mo, suko lagid po doog, binakmakay brown out itong mga appliances. Isa ko nila po.
11: Ay,
9: Lord, natanan ako appliance, paitan ako UPS, no? Di, magulat na lang, ang refrigerator na ganda masiguro o butang. Manid ako kayo o load. So, kung mabtag aircon ka, nabtan ka o brownout, so, mupiyon lang ko nga, Lord, di lang tagid maguba kong aircon. Ano na lang gito, napakit-cute na lang yung ka, mag-ampon lang yung kas makahanginan. Oh, di ba? Muna, paligunan lang gito, o kalag sa appliances ang ato ang kahimtang karon.
11: Tama!
9: Mas kang inita gayod. Kamusta? Gusto mo ba mong maghisgot ang impeachment kang magkadugay, nagkalaay na magyug kayo? Ay, nako'y one point. Nako'y one point kay discuss doon nga. Kato si Acosta, Bisaya siya. Siya ang official disbursing officer siya sa Office of the Vice President. Sa iya, nakabutang as payee. So, siya ang nag-in-cash sa check into cash. So, iyan testimony. There is a certain, nakalimot ko sa name sa Colonel, wherein gihand in niya sa Colonel ang amaong amount. Momento siya ay field ground officer sa Office of the Vice President. So, para niya ni kanang Acosta, muto'y nakabalo kung kinsay angay tagaan at nga kwarta. Sa legal, sa by document, yes. Ang SDO, ragid, ang Special Disbursing Officer, ragid, ang authorized to dispose funds. But sa reality, sa kung gamay kay balo, unsa na paghimo ng mga confidential fund, kanang mga intelligence fund, diligid na siya masilbi nga. Ang katotoang imuhang, sa real world, sa reality, sa operations sa confidential, gathering of confidential information, you have to pay it. No, you have to pay in the conduct of gathering intelligence information. Dili man na ang ato ang mga resource person kanang gahatag sa tua o intel report, dili na sila pwede or dili practical nga sila patuon dito sila dito sa Office of the Vice President sa Manila tinagsa sila o ngadto tagurhas na ngadto dito, mag-claim sila sa ilang reward, no, or payment for intelligence information, di ba? Dili na siya practical. So, ang mahitabugid ana na, spread na siya sa ground. Whoever, ang pagatagaan kaniya to ang mga military or police, kamo man na sila ang kasagara nga agency. Dili sila exclusive nga sila ang mag-collect sa intelligence information. But sa ato ang, ako ang example diri, butang talang ang kwarta gihatag ni Colonel, nalimot ko sa ngalan sa Colonel, so siya na ana mag sabwag or magbahin mag spread kung kinsa to ang ayan the whole Philippines nga bayaran para makuha ang intelligence information or reward, no. Karon in a matter of pila lang ka months, duha na ka shooting incident sa school na hitabo. Oh, mga minor below 15 years old, ang isa na more than 15 tong isa sa Leyte. Slight comparison, no? Kubingon ta nga useless or not necessary, kana na ang the money was intended for whatever purpose nga dili siya relevant sa DepEd ang intelligence fund. So, karon nga wala na'y DepEd Intelligence Fund, kumusta man ang ato ang mga school, di ba? Duha na'y shooting incident. Ang grabe pagyud kayo nga mga victim ang nga, daghan kayo nga biktima, I mean, na na'y grabe itong shooting incident. So, kanalang daan yung pananawon, no? Kung aduna man kahay mga gipalihok nga intelligence network or operation sa matag eskwelahan, bisa na lang huwag ka na niligid din siya kay intensive nga para like nagtugis ang atong mga kanang ato ang mga intelligence divisions ato PNP o AFP, like kanang enemy of the state ilang gipangita kanang simple intelligence gathering, di ba? Somehow sa school na magiging mga bikil-bikil gamay so mamonitor sa itong mga ginagmay nga mga panagbikil, wala ta kabalo o kung nana siya sa sakakamot sa mga trained to process intelligence information, they could assess how the kanang conflict would go so far. Would it escalate worst ang mahitabo or it would die out it will die down on its own. So kato nga scenario, no, na gusto lang nako hearsay ni Hager, hearsay kay Marites level lang nako accordingly ha, Marites level kanang dili ko ako ra pong ikuan sa inyo ha. Ang nahitabo daw adto ang biktima. Ato ang batanon sa Zamboanga, biktima daw to siya molestation sa iyahang maestro ng LGBTQ plus. Siguro na yung mga panghitabo nila nga wala ka o yun. Kwanto siya, top 1 to sa ilang batch katotoang assailant, katong namusil. No? Ang iyan target ad to, dili man siguro to, accordingly sa version sa father nga side, nabiyaan niya ang pusil sa kenan. And usahay man po, nagipasibiti kina ana, no, nga malimtan sa katong responsible gun accountable person, no, dili siya responsible, accountable person nga mo toto ay unta naghipos or in possession of the firearm. Pero knowing sa iyang background atong assailant, katong namusil nga, he is of good stature, number first honor sa ilang batch, number one, top one rank, handsome, dili siya ill-mannered, well-mannered, no? How would a father expect nga siguro there might be a possibility nga usual na nga mabilin sa kenan ang katong firearm, no? Dili pud to nato ma-blame totally ang father. Ano nahitabo to? Kay base no usual na nga kakabilin, and he trusted his son so much nga also responsible enough nga to decide kung kanus alang yun importante gamiton ang firearm. Nahitabo lang, according to my chismis level, Joshua. According to my chismis level, nga katukon ng asailan, katong namusil, biktama ko na to siya o pang, unsa man na, molestia. Kanang sexual abuse. Bugat na kayang word nga, sexual abuse. No, I mean, butang na sa lighter mode. Biktima ko no tong assailant accordingly sa Martis nga level o kada na ang dili maayong experience sa LGBTQ niya nga maestro. So mo na siya nga sitwasyon, siguro dili to niya planado or whatever, nakuan lang to siya ba, nikalit out of spur of the moment, nikalit lang siya nga nakauna-una siya nga iyang gamiton ang firearms iyang papa. Duha ka kuan iyahang hello, kinsa ni nanawag?
11: Hello,
9: kinsa ni? Oh, muna siya. Naputol itong story niya. Kami na kung ina-emergency nga call. But anyway, ang namatay adto, duha ka guard o duha po, di ko kasiguro classmate or schoolmate niya. But na-mention pa to niya ang iyang target, ang iyang maestro. No? After sa incident, nilokso na yun siya sa fifth floor sa school o namatay po itong assailant. No? Mututuwa siya ang background. Background, kanilang good po si Auntie Claire at itong pambansang auntie sa Philippines. Number one Marites na akong idol sa pagka-Marites. Nana ko sa ikuan kanang kung siya, nana siya sa level, sa Everest nga level, highest level na siya sa Marites. Ako na pa ko sa mga miyaw-miyaw pa nga level. Si Auntie Claire, matutuwa nga, dila

siya, pero wala lang yan na plaster og storya, mo totoang she was contextualized in such a manner nga na-generalize niya ang statement nga tanan na nun maestra, yan na, kung atong sabto nahimo na niyagi, yan ang giakusar nga, mo panooy himplo or magtudlo og daotan sa sudyante. Nasayop lang gito siya. Kaya ni Bucente Claire, yan may pasulabi ang pagkatakle sa pagkamaldita. Di po na siya hanay mo storya sa iyahang kanang mo deliver sa iyang message ba dili siya mura siya dili siya spokesperson mura bitaw siya pambansang Palaway or pambansang Marites ng Philippines no muna na misquote siya pero ako sa akong pagtanaw sa sitwasyon na siya'y background sama sa level sa akong nabalaan nga chismis nga ang katotong assailant biktima mo totoo ang hitabo na sa Anticlear na kastorya siya nga napoy mga panghitabo nga ang guro kuno ang maka kuan ba himog kadaot makahatag kadaot sa estudyante mo totoo ang iyang nastorya pero ang dito na ginawa na gid na mao kaya naman po nung gidawit si VP Sara nga na inani na kuno ng mga estudyante nga sinang mamusil na kuno kay tungod openly they can access sa social media unya bisan gay kuno o public official mag-death threat gani kuno publicly, openly. So, yan na pong ipasaringan si VP Sara. Kanigid si Auntie Claire. Bisag, unsa na nanggib? Bisag, sa baha. Galing ang tubig. Galing yan ang tubig sa... Ano? Galing yan. Nagsabaha. Nang lutaw ang basura. Galing yan ang... Ipa-investigate natin. Baka galing yan sa Davao ang basura. Sa mga ganyan taga-Davao, gudi ay mag-spend gudong millions para hakutan ng ilang garbage. Nga to, gudi, dump gudi to sa Malabon, whatever. Diba? Murag... Kung naka nagnalumos-lumos sa baha dito ron, oh, dili man nila i-acknowledge nga ilang kapalpakan sa flood control ang reason nga ma-mitigate ang damage sa baha. So dili na po sa mangita sa palibot og kanang kuan ba to cover up the scenario nga they are flooding. Ingon sa president nga mabuti na lang kuno sa iyang administrasyon hanggang talampakan ang baha. Talampakan baroy nga tagaliog. Basin talampakan kay nag giugbok ang ulo. Ang ulo mo ay gitugkad sa yuta. Natalampakan kay natuwad na. Tuang tiil sa ibabaw. Muto natalampakan ang ulo sa baha. Di ba? Sa tuwale ba siguro ni ato ang gadamgo man siguro ni kanahan. Yan naman natalampakan man ang baha. Nga makitaan man ato. Sa balik sa haliog. Sa manjamo itong ilang mga baha. Ano ko nung nakadaghag problema sa Philippines? Ano dyan ko nung mag-focus sa flood control? Ano ba naman yan? Muna siya. Kanang maghilom na lang tayo, mag-ik-ik. Ato na lang ako niabot ako sa level nga. So, una kay, makita ko ng balita, isog kayo ko. Grabe ko mag-comment-comment. Kaya ako muna ako siyang comedy para dili ko dali mamaot, uy. Akan si Kayota, sila dito nagsiras lang enjoy party, nagsiras lang happy sila, happy everyday by nasa silang mga drama sa life ng mga white powder na din ha. Nya kita ra si Gita kasuko, pabilin tang pobre. Ay pa-enjoy lang po sila, enjoy lang po tarig pangatawa diri. Maaron nga mo labay ang panahon, dali ra kayo mag 2028. Di ba Joshua? Wala na gitay choice, divine intervention regyud. Divine intervention ba gyud ka na ipatulog siya nga di siya kamata or ana bitaw kanang makatuslob sa tubig sa kuan baha ana bitaw wala na gyud mo nang wala na pingin na butang ta sa walay choice ta butang tag no choice no na no choice gyud ta ani maghulat ta og divine intervention nga bisdi pamot ang 2028 maluwas ang tanan maluwas nas ka apiki. Alright! Atong oras! Alas stress, 33. Break na kadyot. Ay hata mag-focus sa atong mga balaod. See you later!

Pinabisan ka, boss kita.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good evening, sa Bikiba, Pastor, sa akong pahintang kong ikot, pangkating katula. Niya, ato sa akong OBG, Mac, nagpahit ko siya ang Igan Vigian.
0: Oo.
1: Ah, pero nasabay ko siya, Pastor, wala kita sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor. Salamat.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na yun eh, Dadaw.
0: Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimap, doktor, kay ubag kaya kong ipon, bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, hindi mong ipon?
1: Oo.
0: Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Katimbangan sa Kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ni sibihan sa Radyo Kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa Kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Robin Melesio. Timbangan sa Kamatuoran.
1: Hello, hello, hello. Bago na ganit ko nag-mention nung ato ang season. Valencia particularly. Sa ito ang season gani guys. Ulan. Ikaduha, tag-init. Ikakulotag, bro. Nag-great meets guys. Kay naka-experience tao sa ikatulong season. Ito gitawag nga brown out. Ay, ba? Wala ko rin lakaw. Kung mulakaw ko, maadto ko sa office. Marag, mulugdang na po na akong liko dito pag tinapulan ko. So, ikodray na lang ko mag palipas akong oras. Joshua, ganina ako nagreklamo aircon na to init kayo, Joshua. Mura na siya heater. I-check daw ko na yung remote control. Gipaningot na mong mga kainitan na rin. Nangaliki na ang mga diliangay, maliki. Ang aircon nas kang inita. Alright! Salamat sa Ginoo, napatay 1 hour to go, no? Di ba mausi itong oras sa ito ang online class. Online class gini guys, no? Online class. So magdungan tatanan og chaman. Magdungan tatanan og learn. Klase man siya. Oh. Abini mog maestra ray mag abini mog expert ang maestra sa online class. Apil maestra aya pa pud mag-learn. Okay. Atong topic karon, daghan kayo mga gwapo, muna maglipog ko og
2: agay.
1: Kaya ko nahon. No? excuse me. Kanina lang siguro nini akay murag daghan kayo ni sa ato sa Valencia City.
3: What?

Naminyan ako na siya 5 years. Pero wala na ko na sila happy to each other because of irreconcilable differences. So, mani siya. Basta wala magpaubo sa ihi, sa pride, na ginagitawag in English nga, irreconcilable differences. Di naman kasi nabot. Sinabtanay sila nga, di na sila magpuyo. Magbuwag na sila. And they are free to enter into new relationships. So, na naman nga waiver. Okay, pag boyfriend itog imo, pag girlfriend itog imo, buyers, wala siya. Nahitabo nga si girl while in her relationship with another man. Another man ha, dili ni husband, na pregnant siya. So, na-trigger si husband. Ningan si husband, mag-file siya adultery against the wife. So, ningan dayon si wife nga, can my husband file a criminal case against me nga nagsinabtanay naman mi nga wala hinabtanay to each other, towards each other nga mag-relationship na mi mag happy ever after ana no yang iya klaro kayo sa iya haring situation nga they are not free na siya admit na they are not free to marry each to marry a different person because yung acknowledge nga they are still legally married, no? Klaro kaayo diri nga minyo pa sila. Ang question lang niya nga pwede ba maka-file o criminal case nga adultery ang husband nga nabuntis siya. So unsa man ang adultery? Ang adultery ano man to, no? Ang adultery pagpakighilawa sa babae ngadto sa lalaki nga dili niya bana. So una akong explanation sa adultery, very specific siya nga ang babae masapun sa iyang bana nga nakighilawas ngadto sa uban nga lalaki, no? Na siya gitawag og circumstantial evidence. Dili ko no kinahanglan nga ang babae masapun nga nasa aktuhan nakighilawas aron mapasakaan og adultery. Pwede siya og circumstantial evidence. Example sa circumstantial evidence, nga kung ang babae manganak, no, wala naman siguro yung mama Mary ron Joshua nga manganak gikunsad sa Espiritu Santo, di ba Joshua? Kung manganak gawas og nag IVF, no? IVF kada na ang similya sa lalaki i-inject dito sa ovary sa babae para ma katong iyang fertile nga itlog sa babae ma-conceive mo na siya IVF. Di na ko ka ato sa i-research Joshua sa ang specific word meaning sa IVF, no? Aron nga makumpleto ang ato ang online class. In vitro fertilization, no, is a medical process where eggs are taken from ovaries and combined with sperm in a lab dish to make an embryo, no. Doctors then place the embryo inside the uterus to help cause a pregnancy. It is a key tool used to treat fertility problems, no. Ang pregnancy sa isa ka babae, nana siya presumption nga nakikilawa siya sa lahi nga lalaki nga dili niya bana. So unsa man yung pag-controvert, ang yan defense ana nag-IVF siya, no, nag-IVF nag in vitro fertilization. Katulagi nga ang itlog sa babae kuhaon to siya sa iyang ovary dayon itagbo dayon sa sperm sa lalaki aron nga mahimo siyang embryo. Kung ma-embryo katong mausa na sila ba molingin na siya gitibok na siya lingin isunod na po dayon dito sa ovary sa babae mo to aron nga makakos siya og pregnancy maburo sa dayon mo na yan defensa kung naburo siya so nang embryo mangko dili tanang tawo makahimog defense nga nag IVF I mean dili siya na embryo na IVF man ko dili siya mamahimong casual lang nga kana ordinaryo nga tawo pareha nako mabutang tanga makaingon ko na IVF man ko guys kaya ang pag IVF it will cost enormous amount of money like dili ko na siya maubos og 500,000 no taas kayo na siya. Sa una pang panahon, matupag Singapore para magpa-IVF. Mag-cost pa siya 1 million. Karoon na daw sa Davao, 500,000. So, di siya common na defense. Katulad itong mga
mga rich people maka-afford sa mga IVF. Unsa pa man gid nga kubutang tanga nanganak na, no? Unsa man nato pag determine sa circumstantial evidence to prove nga ang babayi nakasala, naburos, nanganak sa lalaki nga dili niya bana. So, dili man na siya presumptive nga nanganak ang babayi. Mayon dayon nga dili man na naa siya nakasala siya. So unsa may buhaton nga kuan? Buhaton nga ma-prove nga ang katotoang bata dili to anak sa lalaki, sa iyang husband. Ana na karon atong DNA testing. So DNA, unsa pud ang meaning sa DNA? Ato na ni pang ipang-define nini karon nga. Although the word the abbreviation DNA kuan na siya kaayo ka sa layman, sa civilian makasabot na taana. Pero guys, dili ko ganahan mo pronounce sa DNA, deoxyribonucleic acid. May nagud nang udigo ko guys. Kinsud kayo siya. Deoxyribonucleic acid is the core molecule inside living cells that holds the genetic instructions used to build, run, and repair the body. Oh, anyway, DNA na siya. Mag-DNA testing kung compatible ba o maumao ba sila o grano sa amahan nga legal husband. Or, kung dili sila ba o grano na siya sa 0%, automatic na siya guys. Nga dili ang legal husband, maoy papa sa bata. No? Ako iklaro at ibalik na ako sa inyo ha, nga kung ang babae ng anak, dili na to siya madiretso o file o kaso nga naka-commit siya crime nga adultery kay ng anak siya. Dili na siya automatic nga evidence, no? It has to be proved. So, daman tayo mga DNA test. Napamanggani nga even the birth certificate of the child, dili pagid na siya sufficient evidence nga ang bata, produkto na siya sa dili sulod sa maong legal na relasyon. Na siya mga circumstantial events. Anyway, mga sigwe naman to, mga tipas-tipas naman to na kong storya, silingan sa atong pangutana. Kanilang sitwasyon, nagkasinabot sila, di ba? Nga magbulag na, mag-love affair sila, wala sila, tanay. Wala na buros si babae. Pwede pa ba ang husband, ex, katuyang nabulag, ex, ato-ato ang sa civilian na to, kay ex-husband atong tawagan na nao. Sige, word, ex-husband. Yang, iyahang husband, magiging, wala may ex-husband, kung wala pa na siya declared, nga annulled or divorced by the court, no? Wala gito, actually siya ex-husband. So, ay po, mag-communicate ka sa kong client for purposes of kanang, wala siya room for misinterpretation. Unsang a word that they openly used, nagbulag na, in the eyes of the law, they are still husband and wife. Pero kita kay mga layman man tao, kaning mga, kanang, naanda na itong word ba? No? Especially sa kong client. They commonly use the word ex-husband. But, dili gid siya supposedly matawag nga ex-husband, kay they are still husband and wife unless severed by the court through annulment or divorce. So, sige, aron lang yun, magkasinabot mi sa communication, I also use the word ex-husband sa amo ang communication for purposes of, kuan ba, understanding each other's language. No, dali mi magkasinabot sa amo ang direksyon. So, how the crimes of adultery and concubinage, unsa itong concubinage, kung ang lalaki nakiipon-ipon o babae, no, nga dili niya asawa sulod sa konsepto sa magtiayon. Oh, dili siya pareha ka strikto sa adultery nga i-prove nga dunay pagkikilawas. Nakig-ipon-ipon sulod sa konsepto sa sa magtiayon. Kana mo nag living in together in the concept of marriage. Nag-live in mo na siya ang concubinage. No, kuan na kayo, no, linian ta kayo ang lalaki nga to prove. Nga naman nga mas stiffer man ang, mas bugat man ang ebidensya nga gipangita aron mapasaka ang kaso nga adultery kumpara sa concubinage. No, nga makit-an lang kada sa silingan nag-rent og apartment and you live in the same apartment, no? Hindi man kinahanglan nga sudlon pa dito sa sudlon pa dito sa police og aktuhon o nag-ismiringkoy ba mo dito? Ismiringkoy ba mo dito, no? Our law
provides a more stiffer requirement to prove adultery because our law recognizes ato ang traditions and customs nga ang sanctity sa pagkatawo sa babae sagrado, no? Atong imahe, ato ang bililhon atong pagkaimahe mo nang dili siya pwede nga in a slight allegation pwede na ka mapasahag ka sa mapasakahan o kasong adultery. Kaya para nato ang atong dugog, importante kayo mo ng kinahanglan gyud o daga, mas bugat nga ebidensya to prove the crime of adultery. Wala na sa libro, guys. Hana na sa ato ang mga jurisprudence, no, kana mga Supreme Court decisions, mga background sa case, or mga the reason unsay mga opinion sa drafters of the law. Pero sa kaniya mga premise akong giyaw-yaw, nga nung kinahanglan ang ebidensya sa pagpasaka ng kasong adultery mas bugat kumpara sa concubinage, kay tungod kita ang mga babae atong dungog, importante bililhon o dili basta-basta pag tamas-tamasan. Ang lalaki na sila, paghuman sila masapon, nagkaligo, pagkaugma, fresh na sila, the wine na hitabo, ang babae ambot lang. Unsa na tawag na Joshua? Gender bias. Gender bias. Sa kaso sa ito ang gipakita kanina, wala lang ingon nga ang katong husband nag-tolerate sa situation. But he actively consented to ilang agreement, mutual agreement, to engage into relationship, no, outside of outside of their husband and wife relationship. So, nag-consent siya active, no? So, wala pa nabuntis ang babae, kabalo siya nga na siya affair. Kabalo si husband nga na-affair ang babae. But prior to the buntis, wala man siya nag-file o complaint for adultery. So, dili niya pwede ing nun nga nabuntis naman ka, mo-file na kag-adultery kay taas ang panahon nga wala siya nabuntis, but the husband actively participated, or I mean, actively consented to. Kana na siya personal knowledge nga ang iyang wife, na siya kasmiringgoy. Diba? So, dili pwede nga later on mag-change of mind siya. Kaya lungay po ng babae, no? Nga nahigugma na ta siya sa second time, kaya dili sila happy towards each other because of irreconcilable differences. Dili na siya happy sa each other. That's why na free kayo sila, nagsinabot-sabot na lang sila nga magbulag sila. Pwede sila free sila nga mag-engage o other relationship para maka-find po sila other happiness. Now na happy na, na naipurokto silang happiness mo, find na adultery. Kaluoy po, di ba? Pagkabuntis na rog, bunay mo si hadlok-hadlokon. Luoy kay ang bata, madaot na noon ang pagbuntis na naa kay nakilakilak na noon ang babae kay namuna naa. So, muna siya guys. Nga. Kasagara mahitabo sa opisina, mag-add to ni si, mag-chat ko or mag-add consult. Magpahimo sila o inani kasabutan nga wala na sila hilabtanay sa matag-usa nga pwede na sila magka-kwag-relasyon. No? Dili may pwede mag-notarize, ano guys, kaya that is not allowed by law. Akong gina-advise, ana, ato lang mo sa barangay. But definitely, ang barangay po na nag-refuse po. Kay ang ato pong barangay, napo na sila training, napo na sa lecture sa atong DILG as to limitations o pwede unsa lang mga kasabutan that they are allowed to cater. Akong ga istorya sa ilaha nga, you just write kanang mag-draft lang mo diha og agreement in your own language, magpinirmahay lang mo duha, magtistigo lang pud mo duha, but the barangay cannot confirm it and the lawyer cannot confirm it because that is illegal. But time will come kung ay magpabadlong sa inyong duha nga mag-threaten nga mo file o inani sama ni ani to ni atong example ganina nga mo file og adultery or concubinage, the mutual written agreement between husband and wife could be used as evidence that spouses consented to or has had waived their right to file a criminal case towards each other. So, muna na siya, guys. No nga. Kung wala na mo nagkasinabtanay, o sige, magpinirmahay na buda, kamo lang duha. Papirmahay lang nagtamla sa iring o giro. Muna na siya. Valid na siya nga ground.
No, i-video lang na ni mo nag-perma para dili siya ka-deny nga gi-forge. I-picture lang ni mo nag-perma. Video lang yun kay nagin na siya physical movement. I-picture ka ba sila niya? O nagana kay mga, kanina bang mga mangbikil yun? Sige, may nga scenario, biklon yun na siya. Diba? So, mo na siya nga mga scenario, guys. Excuse me.

0: etong oras, 4:23. Mag-break ta og mga kwan lang. Short lang kayo, Joshua. 3 minutes kayo na. We missed 30 minutes already. Dagang kayo ko kwan. Dagang kayo ko gistadihan nga topic nato dayon. Task kita og mga patalasta. Sayang po, di ba? Okay, okay. See you later.
1: Misan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lugnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
3: Okay, salamat igan! Salamat igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
3: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
3: Okay.
5: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
3: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas ng pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako na yung kung ano niluan sa butong ban, pastor. Oh, pastor. Oo na, mingin din ko, pastor. Ano yung mabindi, pastor. Salamat yung pastor. Sana alas.
6: May good news!
7: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center. ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste. Timbangan sa Kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa Kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Melicio. Timbangan sa Kamatuoran.
0: All right, balik-balik na pud ta. Mubalik na po siya, mubalik. Kahinay sa among internet, guys. Kani siya, ka-importante kayo ni gid siya, guys. Importante kayo ni. Kadaghan na niga kahitabo. No, daghan na niga kahitabo. Can a man file a rape case against a woman? No? Kuan pa kuan ni, excuse me. Mag-squill up ako ani sa Savior. Ipangutanan ako ato sa kong kailangan. Kanang ka.

mahimong akusado, mahimong complainant sa rape case lalaki or babae. Pwede pod nga mahimong akusado sa rape case lalaki or babae. So kanya itong sitwasyon, ang nanumbong ani ang lalaki, no? Kwan ko nun siya, kanang isa siya ka romance writer. So na siya fan. Na siya fan. So nag-message siya yayahang fan niya. Mag-meet sila somewhere. So nag-wait sila, nag-inom-inom sila. Yung siya nga, basin o gibutangan o sedative. Nakatulog siya. And he woke up in the middle of the night na naa sila sa hotel. Naked siya. Na-feel daw niya nga kanang something happened to him, no? Kanang naka-feel siya, nga gipatungan siya sa babae, and there was a sexual act done to him, but he was too weak or too drowsy because naman siya kanang sedative, nagduda siya nga iyang ilang giinom, gibutangan o pampatulog. Maka-feel siya, conscious na siya gamay nga, consciousness nga, na ay sexual act, nahimo ang babae against sa lalaki, ipatong ang babae. Ana, so yung question, ayun, nadto daw siya sa police station to put the incident into police blotter. So sad to note, ang police nag-refuse yung kanang incident ay maput into police blotter. So yung question, can he file a rape case against the woman? No? The woman. Joshua, yes or no? No, very fresh ni siya nga jurisprudence, no? Fresh, bago pa kayo ni nga gi-rule sa Supreme Court. GR number 280727, February 4, 2026, gi-explain ni sa Supreme Court, ingon siya nga, in the previous text of the law, rape under Section 266A1 was limited to a man inserting his blank into a woman's blank, while rape under Section 266-A-2 katigyan ako ng paragraph 2, only covers insertions of the blank or any object into another person's genital or anal opening. Thus, there is a void, nakunoy gap ba, nakunoy question mark, where the penalized act is committed by a woman who, without consent, puts a man's blank into her blank. Ang woman kuno ang nagbutang sa man's blank to her blank. Kasabot na mo, ana. Di lang na kung gusto i-utter ang word. Okay, whether we like it or not, we have minor listeners or audiences. Please understand between lines. In this case, while the elements of carnal knowledge meaning pagpakigilawas, and lack of consent are present. Kato ako ang situation ganina, no? Na adunay pagpakighilawas o walay consent gikan sa lalaki ang maong pagpakahighilawas. The gendered language of the law automatically excludes the crime committed within the ambit of rape. Kung ato ko no ilimit ang ato ang knowledge sa pagsabot sa paragraph 2, kung ato bang i-word for word, dili siya masulod sa rape. Muna na nga, kani siya nga ruling gigi bag-o niya February 4 karon lang ato 2026 gipasabot maayo pinaagi sa Republic Act 11648 gipasa niya to March 4 2022 nga gi-amend ang Article 266-A ang rape, no? Ang kaniyang paggamit sa word nga by a person who shall have carnal knowledge of another person under any of the following circumstance. Oh, by any person. So by any person, meaning ang accused, babae or lalaki, who shall have carnal knowledge. Nga dunay pagpakighilawas ngadto sa another person, so either babae or lalaki, under the following circumstances, katotoa, di ba? So, sulod sa Republic Act 11648, giklaro na dito nga mapwede nga mamahimong manumbong sa kaso nga rape ang lalaki, no? So, kanini ang ato ang complaint karon, ang babae ang gimong akusado. So possible pod ang lalaki mo pasakag kaso nga rape ngadto pod sa lalaki. Kay giklaro naman sa Republic Act 11648 nga ang manumbong any person

person, so either male or female, ang akusado pwede po ang nanumbong any person. Pwede male or female. Ang akusado any another person, so I can either be male or female. So dili na gyud magkumpiyansa, no? Ang ato ang lalaki pwede na maka-file og rape case against sa another pod nga lalaki. So klaro na kayo ni sa kanini ang kaning balaod 11648 kilaluman sa jurisprudence na Supreme Court decision na to February 4, 2026. Gitagaan gyud og detalyado nga hulagway unsa ni siya nga balaod. Kani siya aron na siya nga maklaro ba kaning traditional misogynistic view of the crime of rape. Kana bitawng gitagaan siya ba og dako nga hulagway nga gilimit lang nato ang posible nga mahimong akusado sa crime of rape ang lalaki ra, no? Gi-disregard nato ang sex offense. Gi-disregard nato nga ang sex. Dili na siya element nga ang tao mamahimong akusado, no? Any person can be an accused, any person can be a victim in the crime of rape. Kasi nabot na ba ta, Joshua? Klaro ra ba kayo ang paningkamot diri nga makasabot ang tanan? Dako na kayo ni siya nga lakang gihimo sa atong Supreme Court aron masabta, no? Butan na neutral gender application of the law on rape. So, kaniya ito ang, kuan, kadumdum mo, guys, katugani na ay bayot dito sa Pampanga ba ito? Nag-file siya o gipatay siya o kanang GI, kanang American soldier. Gipatay siya kay pag adto sa CR, kay mag-do something unta sila, na-discover sa American nga bayot di ay na nasipok ang Amerikano, gilubag ang ulo. Pero, dako to siyang possibility nga dili lang to siya mao nato siya before sa incident nga gilubag ang ulo natoy nagato pa sila sa outside sa place at the back of the car na pinakuha dito nga butang taog kundom ana sila slay pagpakigilawas na hitabo na carnal knowledge na hitabo dito. So ang defense ang tutuwa sa Amerikano sa GI nga naglagot siya kay nabalaan niya nga gay but dili di, I cannot to siya like cardinal knowledge dito sa car. No, wako ko takabalog unsay na nabiklan sa ko ang ano na nalubag niya ang ulo. But anyway, ato nga time when the incident happened, ang question mark adto whether or not the American soldier can be charged of rape. Dugay naman to kaayo gud siya nga incident, mga siguro estudyante pa ko adto. Oh. So ato nga time ang ato ang 266, Article 266 sa ato ang revised penal code, wala pa, napato siya gap, napato siya vacuum, nay void, nga posible ba ni nga mahitabo, no? Ang any person can be charged, babae o lalaki, pero wala pa nabutang yun, wala pa natuldukan, kung posible ba ang lalaki pod mahimong manumbong. Any person can be charged, so akusado, pwede babae lalaki. Oh. But wala pa na-recognize nga ang lalaki pwede po siya manumbong o kaso nga rape. So katong nga si incident sa unang panahon, dako pa to kayo siya nga question mark nga makasumbong ba ang katotoang lalaki. But anyway, dili man to for purposes of discussion, muna to siya ang issue nga pwede ba ang lalaki makasumbong o rape. Kato siya, namatay man to, so naka-focus na dito ang incident sa homicide, rape. Pwede to, kung babae pa to rape with homicide, kaya nakuhaan man og DNA ang, muna to siya, ang lobey sa biktima, kato namatay. But anyway, gikuha man gito sa Jomerica ang kato ilang army, so wala to na prosper ang case. Nag-settle siguro to sa family sa biktima. Kaya wano nagikuha man sa USA ang ilahang army. No? That's how USA protects their men, their gentlemen. No? Ilagi na, dili nila i-allow nga mag-suffer dili sa tuang guwapo kayo nga prisuhan. No? Dili nila i-allow. So, gikugi-rescue nila ilang gentlemen. But anyway, that was for purposes of discussion. Nga, katunga panahon na abli ang mata sa tuang mga legislator.
So the possibility nga a man can be a victim of rape, no? Kay kaniya to ang mga LGBTQ plus man manggid ni sila. Bisag unsaon padiha og padakodakog boobs, padakodako og lubot, pa gender reassignment by birth, no? By birth, by biology nila, by kanang kuan gid ba? Pagkataon niya di ba na sila, wala man na ma-change diretso ang ilang gender. So by birth, they are man. Bisan pa og nanana sila dihay kananang liki. Nanana sila bingka diha. Sa ilang physiology, sa tong pananaw sa toos palibot, babae na sa tanawon. But under the law, they are still men. So, kung may mga incident like that, nga, dako kayong chances po nga, they can be victims of rape. So, nanan sila'y kanang kadaganan. Nanagibalaod na kaprotect kanila ka makafile sila o rape. No? Wala na'y void. Nanagin siya'y clear nga picture na pwede maka adto sila sa balaod nga maka-defend sila, maka-protect sila ang balaod nga rape. All right, I'm praying nga nakasabot tagamay. Naningkamot diri si Maninay nga madulot gyud, mapasabot gyud, no? Mapasabot gyud ang balaod, kay very important ni siya makabadungog ni kay kuan siya kanana ang importante gyud siya anyway. Nakoy nasagap nga scenario. Dili po na ko pwede nasagap yung senaryo nga ang lalaki, minor siya nga lalaki, gikuan siya. Ginana lagi. Gilubay. Lubay. Ana. So nahita mo, katungod minor man siya. Actually, ang senaryo, although minor ang lalaki, they live together. Nag-live in na to sila sa iyang sponsor, yung patron, tagotag-patron. Na-scandalize, kinabalaan sa family sa Batanon, nga nagpuyo-puyo siya og patron, nagmugna siya og storya nga he was raped by the patron. Di lang po dinana, guys, no? Di lang po dinana. For a long time, like, nagpuyo mo og 2 years or 3 years, ayaw palugar ka mo file o kaso nga rape, di ba? Ang rape, guys, ang incident, it is viewed by the court and the law that such experience is traumatic. Kung naka-experience ka traumatic nga scenario, ngadto sa isa ka tawo, no? Do you think moduol pa kaniya? Nagi ka instinct nga mupalayo ka because of the trauma. Pero katoy nga na, nagpuyo sila for 3 years o niya, out of nowhere, ni file o kaso nga rape, di ba? Pwede madipinsahan siya, only for the fact nga, minor, muna lang, makonsensya na lang po sa complainant, no, nga, consensual act man to, wala man to rape, wala lang po to niya, angina ang life sa, yung patron, no? Anyway, na ilaman po itong right yun po sa kanang family sa lalaki. Ila na lang tangi rescue ba? Wala na lang mag-scandalize. But anyway, forgive me for my opinion. Pero whatever it is, because it is always everyone of us, each of us has the right to defend oneself. O napod tayo right. I-file po na siya nga kaso, no? That is right sa civil or criminal. Para dili na siya mahitabo o maprotektahan po ang matag-usa. Atong oras, alas 4:45. Dili na tabag, see you later, B. Galing. Sige, kung reklamo ni Joshua, nga tagagbutang ang filter ang among microphone. Galing. Metal. O, hubakon ko diritso. Agay! Siguro bang, inhalation ako sa metal, maranas kong ba-ba. Kaya kong ba-ba. Ako ang throat. Kahubakon ko diritso. Ang inyong intermission na dahil madungog, ako ang hubak. Okay, dili na ta mag- See you later. See you next Thursday. Dalay ko ng Diyos.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko bahin sa Bigimar, Pastor.
9: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
8: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
9: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
8: Bigimar, Pastor. Ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
9: Yes.
8: Mubag akong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Video mark yun, Pastor.
9: Mao ba?
8: Anto, Pastor. Isa ka, buti na. Ang palit dito sa Juan. Si Butikap.
9: Okay.
8: Anto, nabuto siya, Pastor.
9: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto?
8: Oo, oh, nabuto, Pastor. Huwag mga urot na, may di ka buwang ang inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pagkakitin ako, pasalamat sa inong. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni Muli, grasyahan na gino.
9: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
8: God bless you, Pastor.
9: Okay, salamat kayo.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Ano gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin kita sa kinuha. Makaayo gid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw Pastor sama da akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako tingino nga sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat igan, salamat igayo.
12: Okay Pastor, salamat pud Pastor.
9: Okay.
0: numero uno sa balita.
13: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, manungo nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: mo. 98.5
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s

0: butangan ako isa, pagkagabi isa niya. Ang sobrang pastor, ako ipailong siya.
1: Okay.
0: Pagka-Domingo sa Udto, pastor, ang nana, pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
0: Okay, kung ano, pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So, mura guwa ito masulag mananap siguro, nagidiprensya iyang mata. Naginiturok.
0: Oo. Okay.
1: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
0: Muna ka muna, oro, pastor.
1: Pila ka, Vigimax?
0: Tulo.
1: So, okay na karon.
0: Okay na kayo, pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat, Ginoo. Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo. Unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Surprise, Lola!
11: Hala, onsya na!
14: Happy anniversary, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay mga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
11: Naapag yung mga mags nga na atong nawot
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
11: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasab tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
18: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
17: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
18: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pugo pre.
17: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili

0: Dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plaspre, may root booster nga makapadaghan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminos kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus Giobre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diritso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Romex Plus Pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauni ang dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romex Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahatod ni.
0: Para to ra pre kay tag-iaan eh, Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: YD Kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Among higala. Ani ano sa bang inyong DJ Aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Sa kagahapon. Klaro pa karon.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong Sibya Hanan, sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Muraga. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang.
1: Sa kasing-kasing, sa kagabiyon.
0: Sa 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning atong probinsya sa Bukidnon. Sa 36 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Sa mga kasikbit nga lugar, kasikbit nga kabarangayan, kasikbit nga kalungsuran,
1: murag hangin sa
0: ingon man sa atong mga avid listeners,
1: kaumahan
0: sa atong mga loyalist sa 98.5 Radyo Kaibigan. Maayong gabi'i kaninyong tanan, maulan nga kagabhion. Sa wakas ni ulan na gyud na pila ka adlaw nga init no mga igan. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, o ingon man kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Sa tibok sangguniang panglungsod sa DILG, ingon man sa korpo sa itong mga kapulisan, sa itong mga traffic enforcer, sa itong mga kaubanan sa buhat, mayang gabi'i kaninyong tanan o maulan niya kagabhion. Musta man ato mga suking tigpaminawan? I'm sure nga daghan ang nalipay karon tungod sa blessings ang ulan. Nga ato usab nga gipangandoy sa pipila ka mga adlaw.

ang atong kaibigan, Christian Foundation Incorporated, ang atong mga brothers, mga partners. Ayaw ka magkalimot nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule mapalit sa itong kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium o ingon man diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. O diha usab sa lungsod sa Kadingilan diha sa Kaibigan Center Purok 5 diha sa may food court. Sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center, stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial

0: Balik tayo sa itong pagpanag-uban, dari lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Ato nang basahon ang kining mga mensahe gikan sa ato ang live. Good evening, DJ Aya. Shoutout ko ni JR Flores, Michelle Cominquis Flores, Ronil Narsing Luz, Ruel Naris Flor, Angelica, Carol, Mikayla, Elsie Gaga, Celia, Bibing, Ami, Bibi Dudong Ledesma. Request kog song Kompas. Salamat from Kibatang Don Carlos. Matod pa ni Leti Ledesma.
1: Bisag gabi na.
0: Mayang gabi niya kang John Rambo sa Mindanao.
1: Sa kasing-kasing.
0: Yes, Igan, kumbati lang kita ni.
1: Sa kagabiyo.
0: Mayang gabi usap diha kang Consolacion Boyser.
1: Tingog nga ha.
0: Happy watching live and listening in Alday, Carrascal, Surigao del Sur. Mayang gabi diha sa Surigao del Sur. Kumusta man ang atong pamahon-pahon diha? Daulan pud ba dihang dapita? Good evening, DJ Aya. Shoutout ko sa akong mama Leonarda Torres diha Porok sa Is, Bagor, Kadingilan. From Tahad Torres, Lorna. Mayang gabi diha sa atong mga listeners sa Kadingilan. Ano na sab kita yung mensahe gikan kang 2706. Good evening, DJ Aya. Mag-greet ko kang Carol, Annalyn, Jivar, Boy, Guapo, Francisco, Sawao, Jovin, John V, San Fernando, Terencia, Wenefi, Mikayla, Rinan, Miranda, gikan ni Tilma, Maglasang, sa Kabanglasan. Mayang gabi diha kang Ma'am Thelma. Ogusa, mayang gabi kang Lovely Ampu. Good evening, DJ Aya. Shoutout ko sa Ampu and Pat family. Asa manida pita, Ma'am Lovely. Gabi dia sa mga Ampo og Pat family.
1: Ang tingog sa tanan.
0: Yao sab sa dabung-dabung mailag. Mayang gabi dia sa mga Panty family. Ato mga listeners diyan dapita.
1: Sa kabukid.
0: O dia sa Lower Sugod sa mga Maluto family, Galon family. Hello dia kang Ma'am Neri. Kumusta nakadiha, Ma'am? Og diha sa mga Babor family, hello diha kang Michelle, kang Mabel, kang Jumel. Kumusta mo diyan tanan? Og usab diha sa Apo Makuti, sa mga Dangli family, mayong gabi eh.

0: Matod pa ni Consolacion Boyser. Pa-shoutout ko ma'am sa kanila Miga Nelly, Torigusa, Ruby, Sinto, diha sa Kalilangan, Bukidnon. Tag-init diri sa Adlay. Init tay diha sa Adlay, Karaskal, Surigao del Sur.
1: Sabay ba yun sa kanto, sa pista?
0: Tawag og balik sa to ang caller.
1: Imong katawa.
0: Ato mga gustong mo tawag, panawag na mo habang greeting

0: Yes, we have our caller from 305. Maayang gabi eh.
1: Gabi, Didiaya.
0: Yes, maayang gabi eh. Kinsa ni Palihog?
1: Tuni, sarang. Ay, sa'yo kita.
0: Putol-putol ka po.
1: Signal.
0: Putol-putol ang imong signal. Kinsa man eh, si Ate Proni?
1: Oh, Proni.
0: Sa kitaw-taw.
1: Oo.
0: Pangita daw, kwan, palayo-layo gamay. Pangita og signal. Kumusta diha? Ulan-ulan ba diha?
1: Oo, nag-ulan.
0: Potol-gyod. Potol-gyod ang imong tingog. Pwede ra ka magpadangat sa imong mensahe, sa imong mga greetings. Ato na lang basahon. Okay, paminawa lang ang ato ang lahat line number.
1: Oo.
0: Okay, salamat.
1: Salamat po.
0: By the way, ang atong hotline number, mga igan, 0965-60-11688. Pwede ka mo padangat sa inyong mensahe, kay kung manawag mo basin walang signal diha dapita sa inyo, pwede rin ninyo inyong i-message ang inyong mga gustong i-greet o inyong mga requested song. Sabi na karon kay ulan-ulan diri dapit, walang signal. Once again, 0965-60-11-688.

0: May gabi, DJ Aya.
1: Hello, may gabi. Nakasulod yun siya. Gabi, wala ka na kasulod, no?
0: Sa imo. Wala yung kasulod, DJ Ay.
1: Wala gabi. Wala. Go ahead.
0: Wala lang. Dito, mga din yung lalim na DJ Nod. Imang din ka sa Nod.
1: Wala gabi. Daghan kita caller kagabi eh. So, may nalang gani kay nakasulod ka karon.
0: Hindi yan eh. Nagkasalamat yung ko, DJ Ay. Nakasulod ko rin sa imang program, DJ.
1: Hi, salamat kaayo. Kinsa ni Palihog?
0: Tirinsya ni DJ.
1: Ay, kumusta ati Tirinsya? Diha, sa Quezon ba?
0: Kampuan.
1: Ah, Kampuan. Okay, Kampuan. O sa ikalagad ni DJ Aya, murang dugay-dugay na matanga wala nagkahimamat.
0: Hindi, DJ Ay. Muna muna yung atas-atas sa ina, DJ Ay. Mamina ko siyong tingog, minunindot, DJ Ay.
1: Sige ka pa sa apas unya na apsan gyud.
0: Mapan jarak diyan.
1: Alagi pag gustuhon gyud maapsan gyud.
0: Oh, maapsan kuno ko pa taon kuno ko diyan gahat na pagtutunod.
1: Daghan kay salamat ati Tirin siya. Sige go ahead sa imong greetings ate.
0: Una-una dugo salamat sa pagtugad. Ako ni kay group ni Diwala.
1: Mhm.
0: Labi na kang dugo bersiya kung tinapakan dapat maturo sa pagbibigay ng tulong. Kurbera bilang tamu tu lindam di sini, karir mulu berlarin, menjadi pasien di sini di sini. Jika larin ini lindungan, mulu berlarin, menjadi pasien di sini di sini. Beli besok, beli besok, beli besok, beli besok, beli besok. Jika kaya, mulu mati, saya tak tahu. Bukan Francisco Sawako, karir bilang tako, bukan Lani Rimitar, bukan Lapas Meramag. Ay, Ati Promi, Sarabel, yang ibu-ibu Ati Promi. Ilan na siya nakuhatan ng bigi, may perti yung daghana ng bigi ay.
1: Lagi perti rin yung daghana, grupo ba mo?
0: Yung daghana yun. Nag-bigi siya ng kanto bigi.
1: Okay.
0: Kuan lang bigi, promise me.
1: Promise me. Unsa pa?
0: Then, daghana ng isa bigi.
1: Okay.
0: Kuan lang bigi, parang if you not know.
1: If you?
0: If you not know.
1: Okay.
0: Then, pahabol na ni Kumikuan din. Diyan sa latitan. Salamat lang, Bibi. Salamat sa pagkuman, Bibi. Bye, Bibi. Ang pinitaya.
1: Salamat! Daghan keng salamat kang ati Tirinsya. I missed you. Ang imong katawa. We have another caller from 977. Mayang gabi eh.
2: Gabi, Bibi.
1: Ang gabi eh, kaysa ni Palihog.
2: Si Jan na ni DJ.
1: Jan?
2: DJ.
1: Tagaha ka?
2: Taga Bukong Kiso, Bukidnon.
1: Ah, okay. Yung si kalagad ni DJ Aya karong gabi una?
2: Mag-rest ako, DJ.
1: Okay, go ahead.
2: Una, salamat sa pagtubag. So, may gabi sa inyo, Madya.
1: Mm-hmm.
2: Yung masya mong mga kaubanan, sa mga suking big paminaw. Labi na siya akong asawa dire, nga si Christine Labarico, nga naminaw masya mga karoon natin.
1: Mm-hmm.
2: Then, sa akong mama dayo, nga busy kayo, pamulong naghikay sa panihapon. O sa tanan naminaw, mayroong pagpanihapon sa tanan. O gigret din ako akong ugangan din sa bangkod. Si Mama Evelyn. O si Papa Edwin, o sa akong mga bayaw diyan, lalo sa Fornas, mga Labarico family, o sa mga Librando family, most especially sa mga Valdez family, Minis family, o sa mga friends din ako sa kanginan, nga nag-greet, kang Ate Trincha, ka Ate Anipi, then mga kauban ako diyan sa Valencia, lalo sa Fornas na lang, sa nakailan ako. Ito na lang nga, nag-greet sa akong asawa nga sa Christine na yung gabi sa inyong tanan. So, mag-greet ko si Usong, ate.
1: Okay, Usong.
2: Ano sa mga song imong pang-click ka nung ate?
1: 80s, 90s, love song.
2: Love song. Ang dati ka, nandito ako.
1: Nandito ako?
2: Oo.
1: Oh. Okay.
2: Then, pwede mo mag-greet ang asawa, ate?
1: Sige, go ahead.
3: Hi, ate. May gabi, ate.
1: May gabi, eh. Kisa ni Palihog.
3: Si, kuan niya, ate, si Christine Labarico diri sa Batong, Quezon.
1: Hi, kumusta?
3: Ay, okay lagi po, ate. Napabilin lagi po ang guwapa. Ikaduhan ni mo.
1: Ay, mo na importante.

0: basta magpabili ng kagwapa.
1: Okay, go ahead. Sa babae, gwapa gid na.
0: Go ahead sa imong greetings.
1: Ito ate, ayun ang una di ay salamat sa pagtubag ug maayong gabi diya sa imo si Aya dayon. Sudan stop sa radyo kaibigan, gabi o labi na kun sa mga suking tigpaminaw nga always subaybay sa imong programa. Ug sa mga Velvet family, Menes family, sa akong family kun sa Lebrando family, Labarico family. Dayon sa akong mga bayaw diri ug sa akong mama diri, akong ugangan si Mama Felicitas Valdez. Pag especially po sa akong bana ng si Jan Valdez o sa mga friends sa kahanginan na always pag-greet sa ako, ah, balag ako usahay na kaayo kay maulagi na sige lang tagka-unload, ani. Dito ako nag-greet di ay si Ate Terencia Gunhaw, si Ate Winifio, si Ate Carol, Ate Marjo Mendez, kay Ate Lati Ledesma, Ate Linda Montesilio, Ate Winifio, Angelica Kunog, ang Ate Kuanford, kay Elvira Galanta Amoto o kay Jivali Nonya o kay Junel Meniosa, kay Greg Castada o sa tanan-tanan na lang wala na ako na-mention ati mayong KBE sa ilaha o ay ko sa kong song ate good
0: yes,
1: eh?
0: Ansa nga song?
1: Pan lang ate ka ng Dahil Minahal Mo Ako.
0: Dahil Minahal Mo Ako. Kinsay
1: siya? O, dumagan akong isa ate.
0: Si Sarah Hieronimo ba na?
1: Ha?
0: Sarah Hieronimo ang nagkanta?
1: Oh, Sarah Hieronimo.
0: Unsa ang isa?
1: O ang gatong Straight From The Heart.
0: So, Straight From The Heart. Okay, daghang salamat.
1: Oh, mara na ati. Daghang salamat. Bye-bye. Murag adlaw,
0: bisag gabi na. Maayong gabi diha sa inyong tanan, sa mga suking tigpaminawan. Sing-kasing. Okay, ato sang i-play ang mga

0: SRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag din mo diyan, Kaibigan.
2: Good morning, Boston.
1: Good morning. Pwede ba mapailaila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hagad.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
2: 26,
1: Boston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Alam po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pag-awas niya, wala siya katutoy, kaya hubag kayo akong tutoy niya. Hibuto, murag nahimuan siya og bitok niya. Ang ako ang hibutang ato, Pastor, katulang gigi mag-spito kabuo.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Ya, disen sa doktor, mag-iwan ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, yeah. Sinama, gikan man sinama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginamin pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya. Napali na katong sabad o na kuan na siya? Naulian na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Ihaplas sa samad.
1: Glory to God.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexido
9: Forte! Oh, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana. Rexido
8: Forte! Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato. Rexido
10: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Oh, hey guys! pala. Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
13: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Balik tayo sa itong pagpanaguban, dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Mayang gabi niya sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Mayang gabi niya sa mga pamilyang Gala. O sa pamilya ni Pastor Richard Dangalio. Sa itong mga listeners, mayang gabi sa niya sa Radio Kaibigan Lagindingan. Claro pa karon. Ingon man sa tanang mga naka-hook up karong gabi una sa inyong tagsa-tagsa car radio sets. Mayong gabi eh. Mayong gabi usap kang 305. Mayong gabi DJ Aya. Mag-greet ko nila Winifi, Terencia, Mikaela, Johnry, Linda, Arlene, Kakay, Saysay, Kanara, DJ. Request kong song, Lupit ng Pag-ibig. Ang nag-greet si Prony Rarador sa Magsaysay Kitaw-taw. Sa kasing-kasing sa kagabiyon. We have our caller from 207. Mayang gabi eh.
1: Hello DJ Aya, mayang gabi.
0: Mayang gabi eh, kitsa ni Palihog.
1: Lonely boy DJ.
0: Ay, kumusta? Ang sa ikalaga ni DJ Aya.
1: Okay na DJ, great to DJ.
0: Okay, go ahead.
1: Great na ka akong mga friends sa kanginan. Dago na si Carol, yung anak na si Regine. Sa akong mga friends sa kanginan, laban na ni Manilin, yung taga-Luhugan. O si Bibilab, taga-Pilatilan. Si Rosal Bada sa Dingilan. O si Mylin, kung ano text Facebook, kung saan na kanya, friend. O sa pala sa amigo, DJ Ayang, amigang si Jubilin Kabilian.
0: Okay.
1: O sa akin yung mga taong bandit ko rin yung mga kalabutaw kayo sa akin sa akin sa first grade. O labi na sa mong turuman nga si Leonard Hagenito, ngayon na BA.
0: Okay.
1: Okay. Pwede mo rin ko sa siya, DJ.
0: Onsa nga song?
1: Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago.
0: Onsa na palihog?
1: Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago.
0: Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago.
1: Yes, DJ.
0: Okay.
1: Kanara, DJ. Greetings sa aming fan, Lonely Boy of Corona.
0: Salamat! Tingog nga haya. Daghan kayong salamat diha sa kang 207. Akong tawaton ang tawag sa atong last caller na ninato ha, kay magbasa na tag sulat tampo. Gikan kang 174, mayang gabi eh.
2: Ay, mayang gabi.
0: Hello, Sir John.
2: Oh, mayang gabi. Ano lang ko? Ang inibayan na lakos ito lang namin. And kay Maria, may gabi.
0: Okay.
2: And Sofia, pamilis, laras. And pa-request ng song ka.
0: Yes, unsa nga song. Mura magka ng kuan kayo. Mura mag-lonely, mag-git kayo.
2: Pa-request ng song nga. Ano? May request nga. Wala ka ba tayo? Bago ba? Silang kanirang kanta nga na kailangan niya. Manhid ka. O, best ganda.
0: Manhid ka?
2: Nice. Hello?
0: Naa, nakita na ko ni Gabi.
2: Kanara?
0: Okay.
2: Sorry, baka bigyan mo niya. Ito na yung bye-bye ka mo. Makapahuay
0: o kaboy chill-chill mga guys, Sir John. Ang gabi diya sa mga taga-halapitan San Fernando. Okay, may gabi, may paglantaw-lantaw diha sa ko ang kinakusgang number one fan. Marites Sahilan August Makiti diha sa lungsod sa Pangantukan. May gabi, usap din ha kang Bridget Hamon. kang Hazel Hamon Tuazon o kang Marilyn Monterdi. Mauni sila ang F4. F4 kay for Juan, Forever Friends. Kumusta mong tanan diha? Mayong maulan ba diha? Ang inyong kagabihon? Mayang gabi-usap diha kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Good evening, DJ Aya. Always watching your program. Pwede request kong song Paminsan-minsan by Richard Reynoso. Salamat. From Dabong-Dabong, Mailag. Yes, mayang gabi diha sa mga taga Dabong-Dabong, Mailag.

Tuig 2008, DJ Aya. Sa nag-edad pa ako, 17 anyos. Nag-eskwela ako first year college at tong panahuna. Nakaila ko ang usa ka binuhat nga mo inahan sa akong duha ka mga anak nga lalaki. Mga bata pa kami na itong panahuna, DJ. Sa daghan ng mga pagsulay sa among kinabuhi. Wala maglungtad ang among relasyon. Tungod usab sa pag-apil-apil sa iyang mga ginikanan, DJ Aya. May pauli siya sa ilang dapit. Bit-bit ang among duha ka mga anak. Wa na gayon magpakita pa kanako. Ingon man, wa na mo balik sa among puder.

Padayon ako sa akong kinabuhi, DJ. Hangtod nga nalambigit sa bisan kinsang babae. Aduna na usab ako'y naanakan, DJ Aya. Ug usa na usab kabata lalaki. Ang ipakatao, DJ.

Bagong panganak siya at nung panahon na DJ. Gignan siya sa akong inahan na mapaon ilang usa sa ilang lugar sa iyang ginikanan. Magbalik lang kung mahuman ang renovation. Apan wa na kini, mabalik pa, DJ Aya.

tinuod ang akong gituuhan, DJ Aya. Kainibisan ang akong mga paryente, akong igsuon, o ilabi na ang akong inahan. Kaingon gayod, ngadako na ang akong kausaban sa akong pagkaako. Layo na kayo ang diferensya kung ikumpara kani adto, DJ. Matod pa nila. Malipayon sila nga makakita kanako. Ngayon na niini ang sitwasyon. Sa pagkakaroon, DJ Aya, kami lang gihapon sa moong binuhat. Ug sa tanang babae nga nahimamat at tumilabay ng mga panahon. Lahira kayo siya, DJ. Basta dili na akong ma-explain sa akong kagalingon kung unsa ang akong gibati para kaniya. Kung nakaingon ko sa akong kagalingon, na ako kining paningkamutan nga matarong ang tanan sa akong kinabuhi. Kauban ini nga binuhat, DJ Aya. Hindi ako gusto mabalik pa sa kanhi kong gawi. Itong usap kaniya, DJ, nakaistorya ko na ang akong mga anak. Salamat sa Dios. Nagihatag siya kanako. Ginhin na lamang ako kutub, DJ Aya. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Nelson sa Manolo Fortich, Bukidnon.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam, Maramag.
2: Okay, ikan Mary Jean padayon.
1: Magpasalamat lang ko Pastor Dan sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bijimak na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kuan ko taga Negros Pastor Dan akong gipadad-an o Bijimak tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nilag kuan kanang oxygen gyud para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. So, mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimak na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang niya. Wala gyud na kuan na siya giatake. Karon ni ulit na siya og bukid. Mga iskabulan din niyang maintain Pastor Dan. Nakuhurot siya og tulo ka buti.
2: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
3: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
3: Maugyod na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom na minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
3: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
4: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
3: Ay sa pre, wala pa ko

0: Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Romex Plus Pre Soil Conditioner. Ang mga tinulo gikan sa mga dahon mo dagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kahit diha sa yuta. Induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus cute ang paggamit mo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao, ang Romex Plus di ay liquid fertilizer, rot booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Barato na pre kay tag-iaan eh. Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
2: Dugay lagi kayo kunuhuman sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
3: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon ana. Pwede na nimo i-report.
2: Di ay, nga naman.
3: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay korap na proseso sa mga opisina.
2: Unsa man dapat ilang buhaton?
3: Dapat naa sila'y citizens charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
2: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
3: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon.
4: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: O si Ato Igan na Alex.
9: Akong pagkalamakan ng pagsikat, hindi palit na kung maaroon mo ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
8: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
9: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
8: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuha, no?
9: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
8: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
9: 5 kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na Diyad ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
10: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
13: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
13: Sip-on dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: The best songs on the radio.
17: Ako

0: Balik na sa Tampok Panag-uban, rin lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Among higala,
0: nawala daw ta sa ere.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Ngot kay kusog kayong ulan, no? Sa bukid, kusog kayong ulan. Kamusta man niya sa inyo hang nahimutangan?
1: Imong katawa, murag adlaw.
0: Daghang kayong salamat kang Nelson sa iyang pagpadangat sa iyang sulat tampo karong gabi una. Maayong gabi diha kang Ma'am Marites Dangalyo. Ang usap, maayong gabi diha kang Leo Palasan. Maayong gabi ipa-play ng song DJ We Don't Have to Say the World. Salamat from Quezon, Bukidnon. Kamusta nga itong mga listeners diyan sa Quezon, Bukidnon?

Wala naman kita ay igong oras para ipadayon pa natong programa karong gabi una. Klaro pa karon. Daghang kaayong salamat sa atong mga suking tigpaminawan sa mga nagpadangat silang mga mensahe o silang mga requested songs. Huwag ka mong kalimot, kaninga programa hatod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste, ingon man ang GRD Printing Services, o ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer, ang sekreto para daghan ang bunga sa inyong mga tanom. Money sekreto sa mga mag-uuma. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong Sibya Hanan, sa ato ang CEO, ang ato ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison, Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Hangtod sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Labi na diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato o sa Radyo Kaibigan Lagindingan sa tanan mga nakahook up karong gabi una sa iyong tagsa-tagsa.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa kanin ni Palayog?
2: Si Samuel ni sa iba, awarang kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magigan sa sulod sa dalunggan nga murang kuwat nito sa Samad.
1: Okay.
2: Na, pastor, ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinagpalang kaptura na tabangan yun og namilagro mga kundalongan na sige na balik-balik ang
1: okay.
2: Sakit.
1: Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga giantos si mga sakit si mong dalunggan?
2: Tungkol pa to atong kuan pastor, February 17.
1: Uy, so mga kuan kabulan di ay, upat kabulan?
2: Karon ang last nga nigawas pastor, mga kugang-kugang, mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mo ang nanggawas.
1: Okay, okay. Igan Sam, salamat ika Igan Sam sa pagtawag, salamat igayo.
2: Salamat kayo, pastor. God bless you all.
1: Yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.

0: serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa koy good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. RAS IDs and billboards.
1: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Uy, nabugat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
12: Rexido Forte!
10: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
12: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
12: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: The best songs on the radio.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako, Ipuan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Vegemax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka ayon sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Didi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay Gilayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napili pag din niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid akong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para bagid sa kanding. Oo. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya lang tida, kaya kayo na lang bigi mak diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o bigi mak daw gid ka buhok. Tingaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so, o sa gid po sa makapamatuan pastor nga, gitanalangan gid si Ginoo.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fixed pastor, nag-anak ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ako, di na ako katindong.
0: Mau ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon pastor, nag-anak sakit, anak din karong nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ka sa sentro pastor, yon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa ni tabo igana?
1: Unya, pagkatuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, dua ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingko pa ni kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ni hilakan kana kahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako anak pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan ako ni palaboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit ng kulod sa palig di ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-double niya ko na ko doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa ginawa pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Lian ayon sa Sudan.
1: Taga asa?
0: Lurugan sa Sudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Sudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: Atulon ni mo ka.

ako sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga ginagin ko na kanina ng Didi Macpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutong nga, nitukul akong hero. Grabe din akong handlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napilip magiging niyang dako kayo. Niya, pagka, kuwanda yun at ko, ang kanding, naligid na ginto kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor, di ba? Itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para magiging siya, kanding. Oo, pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakalungguman niya akong pag-umangkon nga, yun siya ang tida mo, kaya kayo nalang rabid di Mac, di atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o, di Mac, di mo ka buhok, timaan sa kalalo mo, di na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong ragid tong kanding, o wala agad maunsa. O, okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor nga, di pa nalangan, di si Ginoo.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan gimak kay isa kita kumana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim lamang sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pa sa na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala ako gusto simulay, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa makatawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Ban?
1: Pastor, Igan Indam eh.
0: Yes, Igan Indam.
1: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo. Naunsa imong baba? Ba na
1: niya? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
1: Tapos di kaya ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya duha ka buok. Niya, pag abuntagin siya nga lang, ito na kaya iyang paminaw. Marang tauhay ko makayo.
0: Ining ato mong Convenio Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, man ni siya nga, nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenio Max Plus. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo, ha?

0: Sir Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa VG Max. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor Dan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o VG Max Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Isa ni Paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Igan Diding Makaso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon na, suroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy, nilakaw siya.
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakay lang sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Di makigid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karong, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa ato nga VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumagbawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tignok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya kang VG Max karon diha.
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: pangutana. Kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Kinsa di palayog?
2: Turun Lumbores.
1: O, kita kaasa ka, Igan?
2: Tagabantuanon.
1: Tagabantuanon. O, sa ato, Igan?
2: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
1: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay? Ako kung itong sulayan na nalaginam ko, usalan dyan ka, Max. Matiwala lang ko, kaya nawala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo na itong giyong na kung usalan dyan ka, buka sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang dyan sa akong gibati o daan na gikaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling.

0: Sali palayog.
1: Turun Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan na, sinam ko, usalan dyan ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw sa kong gibati. Tumuda at yung giyong na kung usalan dyan ka, buka sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang dyan sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit ni patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupabi sa order na halapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: O siya? Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maunay na ako.
0: Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo na balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Amos na sa imong asawa Pastor Dino.
0: Salamat Pastor sa gyud okay nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o kidiyan bi Jimak. Daro makatindog na gyud sa Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke siya Pastor na nangyang ana ang iyang kuan ang ata sa tiya namatay kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino,
2: sa... Yes, akin siya ni Palayog o Tagaasa.
3: Ito, ano, Iganin Patuban ni Pastor.
2: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulte.
3: Pastor, katubot ang senior citizen na member ng Egan Bidong Gabrielio.
2: On say ang sakit?
3: Nakakross siya sa isa ka, isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurot niya.

0: na di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Mag-testimony kong pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa taas...
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100...
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dirira sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulan del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po nga ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag
0: nai. Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inom ko ni Bibi at kong Diding Mak, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ato na ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tarot, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang daghan kay dugo ba? Mo pinawi sa nakagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaluisan ko sa ron, hindi na lang yung abto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang tapo kay daghan na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya kung bibig, kaluisan din mo.
1: Nay, ako usabon, nay. Duwag

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: giinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na katuig, Pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya dako na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa Big Mac ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin Bengbore.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan nga, ganun ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko rin, nawala naman, nigawin akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka, kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niyo ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong ko sir, doon ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli yung silag maramag, wala na yung power dito sa tindahan kaya na nito ko ilan ang baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ko mga kapsul ko sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ko sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agtan, wala na ba yun, o katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di ka luyan ng Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulagi ka sa BG Max.
1: Oo, salamat kayo, pastor, mo palit ako gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanangungul sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero mauna, wala ba? Kaya, mabalik kung inom kong kape. Dili mo sa doktor. Ano? Di taluhian kay sa Ginoo. One time. Wala na magdapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Iganlin Ramirez diha sa Maramag, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa ba na yun, lupog, luspad kaayo. Nga, grabe siya kabugna, wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diaplasa sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bidiwak nga duha jud ka buok
0: na hatlok jud
1: ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor. Naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gipainom ang bidiwak nga duha ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Saan ipalayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinong nangasog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyod siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala, gin sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, sa to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinulog yun, Pastor.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya ba, sir, sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po ako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka, sir. Doon niyo mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli, yung silag maramag, wala may power dito sa tindahan kaya, nandito ko ilan na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba, sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba, sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mga pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, gikan sa agtang, wala na ba yun, sa tuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, sir, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, gikaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka-tulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya pasok, mupalit ako, gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba niya? Mubalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Ditalugian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Okay, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Sari palayog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol?
1: Oo, ang ulo? Oo, kay baho. Dahil akong gipalitan nilang igan ilin kami ke.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay parang matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas iyang buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor. Salamat
0: okay. Kisa di palyo gani? Kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower patag alanib.

Ako, sa nakapamatuod yun, sa kaya sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Didi Maxtostore. Kaya tulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napili magiging niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, ato, ang kanding, naligid na ginto kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid akong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya ang tida mo, kaya kayo nalang rabid di Max. Diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, di Max, doon gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... o sa gid po sa makapamatuan pastor nga gitanalangan gid si Ginoo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba? Dito mo na rin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Ito na ba doon? Ito na yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Untaon ko na lang may. O dili ko ma... Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng mahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay grabe na gid, lukot-lukot na ko. Hugun tayo akong gibati at tong din ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, moogyod akong gibati. Nga grabe gid nga. Dapahinto na ko. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit, Pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga dua, Pastor, kay napanghangga naman siya mag-tumiksing siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mag-hospital na mo, unta?
1: Oo, mag-hospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili mo galihok nga mag-andam, kay dili gid na ito makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gid na kasakit, mato pag-inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: Just minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag mas lay mo paminaw karon kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Kunok, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, yun din ito na nanina ng Didi Makpastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya, kaya ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napilip magiging niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe ginakong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya ang tidam, kaya kayo na lang abid yung makdiya akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, di mo ito gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. O sagit po sa makapamatuan pastor niya, kita na lang yan.
1: Sige. Maliyog.
2: Si Merlin Domino ni sa Kibanggay.
1: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong
2: kanang magtisimuli ko pastor sa taagi sa akong bana sa party sa yung tiyo na nagubag.
1: Nagubag nga noon sa dayang TL nga nagubag man. Noon sa.
2: Kanto pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon, nasunod o gamay ang yung TL.
1: Oo.
2: Dayon, nubag doon to pastor, hantod nga, nagnana siya, dugay kayo na uli ang mga lima kabulan niya nga bidaladala ang yung TL nga nagubag.
1: Oo.
2: Dayon, nagtumis doktor pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
1: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: Oh, kita na lang sa doktor ang sugar. Dami naman kaya ang sugar.
1: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
2: Oo, kay mura na mag-mixin pastor, ang yung tiil.
1: Sige, Igan. O niya?
2: Dayon, kwento pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan kaya nga data. Ayos sa pinagi sa imong gigima, ng imong tambay. Moto pastor nga, natisting niyo nagpalit din kami igan choke. Nagpalit to gimara ka mo, pastor.
1: Oo.
2: Hantod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa yung tiin. Limara din ka mo, pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
2: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Hantod mo rin dito nga kaayo sa yung tiin, pastor.
1: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Jocelyn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita
1: ba?
0: Diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Uli sa baray, nalupog, lupad kaayo. Niya, grabe siya kabog na wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plasa sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwas nga duha jud ka buo kay nahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang bijiwas nga duha ka buo kay plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang gimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Isa ni Palayog.
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanaman sa doktor niyang sugar, naman naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon,

Ikaw ba dun ay gasa? Ikso natin maana ka na.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amen. A glory to God, makayang tanan ka ikaw, o Diyos, ana aman. Usa ka may buntag, o ga, dalay ko ng Diyos, kanyang tanan, mga kaigsuunan, mga kaibigan. O balubanta, sulod sa kauras o tunga, ni atong programang pinagpalang musika. O ga, salamat sa Diyos, o kita'y magkauban, karong mga kaibigan, aning adlaw nga Biyernes, o ga, pitsa 21 na ng bulan sa August. Oga sa gihapon live ta sa atong Facebook account Dan Il Evangel. Oga salamat sa tanan nga follow ka nato. Oga comment ni atong Facebook live. Oga labaw sa tanan. Sa tanan nga ga-share ning atong live makigsuonan ko. I really appreciate ni atong gahin og panahon para lagi i-share ning atong live karon. Kay sa matag panahon nga imong i-share igsuon. Mas madugangan ang ato mga listeners. Og basing ikaw ang gamiton sa Dios aron usab sa kaluwasan sa imong kaila, sa imong mga Facebook friends. Unya, wa ta masayod basi uban kanila ang naagyod sa mga nakasinati og mga lalaing hagit sa kinabuhi sama sa depression. Nga hangtod murag mawat ang paglaom. Og di na mahimong kontrolado ang hunahuna. Og sa di pa na mabuting zone, at least kung imong i-share, at least basig mo na makatabang, no? Sabi na karoon pa ng igsoon nga daghan nagkasinati o depression. Ang programang pinagpala musika, by God's grace, salamat sa Diyos, daghan na kayo't kining nagdala kini panalangin sa mga katawan. O man niladungog kini mga programang pinagpala musika. So, i-share igsoon ng atong live. Dan El Evangel, pag naaki anak nga tuwa sa gawa sa nasod, ingna sila. Ipabalo kanila nga mauni ang Facebook account ni Pastor Dan sa programang pinagpala musika. Og kini atong programa para sa tanan, way pili sa unsa imong reliyon, welcome ka sa programa pinagpalang musika, kaibigan. Makatuloy ko ka man, ma SDA ka man, ma Iglesia ni Cristo, ma Pentecostal Wanis, ma membro man ka sa Baptist or Evangelical, o unsa imong simanigson, welcome ka sa programa pinagpalang musika. Ikaw ang ang programang pinagpala musika, mga kaibigan, wa taga walig reliyon din eh. Ang ato lang yun, mao ang pagwali sa mensahe sa kaluwasan, pagwali sa mga mensahe mitungod sa itong Ginoong Hesus Kristo, mga kaibigan ko. O sama sa mga isulti, malipay na lang kong masayaran na paduol ka sa Diyos. Bisag unsay mong reliyon, kaibigan. May buntag di ay kang alagad Rubin Caldeo. Usa pud ni sa ato mga suking paminawan. Usa ka alagad si Bang Katoliko. Ubay-ubay ni mga alagad si Bang Katoliko di sa Kadingilan. Nga gapaminaw ka na to niya uban kanilang mga membro pod sa kaibigan. Salamat alagad Rubin Caldeo. Og masud kang alagad Garuti. Diha sa Kibalagon, alagad, o ban diya sa Laimpong alagad. Nalimot lang ko sa pangalan, no? Nga ato sa mga membro sa kaibigan. Diya sa poblasyon, baguhay pa lang ni paano ng atong membro usab sa kaibigan nga alagad usab sa Sibang Katoliko. Diya sa poblasyon Kaningilan. May buntag diya kang
1: Lamang kanimo
0: alaga dali sususab. Kanyong tanan, mga igan, daghang-daghang salamat sa inyong pag-uban ka na itong matagbuntag. Oga, usbon ko, no? Salamat sa pag-share sa itong live karon. Iga Norma Morente, may buntag di akan nimo. Aning panahon sa mga hagit sa kinabuhi, ako pag-ampo ang Diyos magaligon kanimo. Oga, ang iyang grasya, patayin niyo masinita, masinati kay bigang Norma Morente. Ikaw ang natay listener nga naa sa Riyadh, nalibot ako sa pangalan. Igan, pwede ka mo comment o tro basig ako makita pa. Natabunan naman God.
1: Ikaw ang lingkod.
0: Oga, salamat sa mga partner stations nga nag-hook up ka na to garon. Oga, quickly, ato acknowledging ato mga partner station nga naka-signify ka ni ka na to. Naguna ganiya mga kaibigan nga naka-signify ang GSFM 100.7 Bugka, San Fernando, Bukidnon. Salamat, Pastor Jimmy. Oga, usab sa Yellow Line FM 90.7 Pangantukan, Bukidnon. 98.1 Barangay Radio, Bislig City. 97.3 Bless FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Lamang kalimu. Napatay laing radio stations nga nag-hook up ka na to banda diha sa Kalilangan. Kinabuhi. Basig mas nindot siguro makasignify. At bawa na to kung naka-on air na ba. Anyway, salamat di kayo. 97.3 sa pag-signify karon din eh. Radyo Bandera, General Santos City, Power Radio Villanueva, Misamis Oriental. Radyo Bandera, Kidapawan City, 96.7. Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province, 88.1. Salamat di kayo. 96.5, a big light radio. Kibawi Bukidnon. Og di usab sa May Radio, Kalamba. Misamis Occidental, 98.6. Gabi na nanawag. Akong apo mo ay nakatubag una. Naging kuwar ko asak nung palita itong produkto ng VGMAX diya. Ha diya, sa try diya sa DXMM. Andi natin laing dealer diya. O sa ka-officina diya mismo sa sentro. Igan paligutik sa utro sa pangalan, nalimot ko. Rosbato o Rasusan. Palig ko igan atong dealer diha sa Kalamba, Misamis Occidental. Anyway, salamat igayo, May Radio, 98.6. Agmusab sa Flash FM, San Francisco, Agusan del Sur, 88.5. Tel FM, Kabanglasan, 100.5. 102.3 Metro FM, Rosario. 104.9 Real Betrayo, Hingog City. Niabot na gabi si kaibigan Vinzar, ang atong administrator sa kaibigan di asing Hingog City, na din ni karon. Kaya ako siyang giibita sa pagtambong sa anniversary sa kaibigan nga pagkabuhaton dito. O anniversary sa kaibigan sa WAO Federation nato, nga asa ni appeal ang lungsod sa Amay Manabilang, Lano del Sur, o ang duha ka mga lungsod diha sa North Cotabato, ang Alameda o ang Banisilan. So niabot si Igan Vincer gabi kauban sa nasa kauban nga alagad usab sa Diyos. Nalimot lang ko sa pangalan. Anyway, salamat kay 104.9 Real Betrayo, Hingog City. 101.1 FM Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. 96.5 Tribal FM San Miguel, Surga del Sur. 94.5 Big FM Davao Radio, magkaibigan. Uy, brand out ay dito. Brand out. Ayop ilang madiskubrihan ang atong bagong partner station kay nakasignify na kanato karon. Diya sa Davao Region Nixon, actually usag ini sa mga rason nga nung nagkuha at registration tungod kay ako batikdan nga murag magkasigig brand out diha no sa transmitter side sa 94.5 Big FM, kaibigan. Salamat kaibigan Mark sa pag-signify. I hope nga magka-discover sila ganyan naka-signify na ka na ito karoon Nixon. Ani atong bagong partner station. Welcome sa itong mga listeners sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. O sabon ko, 96.1 Infinite Radio Panabo City. O diyaw sa Bigsoon sa 90.9 Light FM Panabo City. Actually, ang kanindot lang aning 96.1 kay grabe ka kusog diya sa Davao de Oro kay ang transmitter site ani igsoon na diya sa Mawab ang 96.1. salamat kayo Infinite Radio 96.1 naglanog-lanog diha sa Davao Region, magkabigan, labi na diha sa Davao de Oro, Davao del Norte, O niya, padalong din niya sa Samala Island, Davao City, o din niya sa Marilog District. Biyay ka, gikan ka rin ang padulong sa Bukidnon Zone. Maabot sa mga kabukiran niya ang 96.1. O niya, laing po hookup, bagong hookup na to niya ang 90.9 Light FM, Panabo City. Ikaw ang salamat kay bigang Kevin William sa pag-signify. Hook up na po na to ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Salamat din kayo kay bigang John Rafael. Ligon yung mga bukton ko, magkaya ang tanan kay ikaw na ama. Si 102.9 FM Arasasan Kibawi. O Arasasan Nagkibawi binon Arasasan Kagwait no may buntag kanyang tanan diha. O giyaw sa Bigson sa Bayugan City ang 92.9 na Rock Radio Bayugan City. O ang 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Na cook up na ka na to mga kaibigan. Salamat ang duwa ka radio station sa Bayugan ng atong mga bagong partners usaba. Heart FM 89.3 ang radio ko kanilangan Bukidnon. Huwag mo sa mga kaibigan ang Radyo Bandera Talibon Bohol. Itong ko sa Diyos, huwag kakulian, pita 30, kumugikan din ni Padulong Dia sa Bohol, mga kaibigan. Hook up na po na to, ang 88.1 Metro FM Prosperidad. Salamat din kayo, Kaabag. Rodila, salamat din kayo. Dia sa 88.1 Metro FM Prosperidad. 105.1 DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Hook up na po na to, mga kaibigan.

At oras karon 16 minutos makalipas ang alas 4. Iksoon sa di pag kumagampo, may buntag na idea sa kaibigang Janela Coste, maayong buntag pasodana, Janel Coste, taga Kapungagan, Kapalong, usa ko kaalagad. Uy, salamat igayo. Salamat kayo, kaabag o sa kakaabag, matutpan niya sa Katoliko. Maayong buntag pasodan, Janel Coste, taga Kapungagan, Kapalong, usa ko kaabag, Pastor. Kaabag sa Katoliko, matutpan niya. Salamat kaabag, Janel Coste. Lipay ko nga dagang mga kapaminaw ka na ito, Igsoon, mga kaabag o galaga. By the way, sa iba ko mag-ampo, ako gipabot ang ako mga pag-ampo o pagduyog sa pagsubo sa pamilya ni sa tong kaibigan. Pamilya ni kaibigang Ami na kansang Bana. Atake kay high blood zone. Nung dati sinaling kamatayon, nagservisyo pa sila gabi sa namat yan. Nakauban po na ako ni gabi, amin at itong may labayang simana diya sa katuan. Sa servisyo. Grabe ka, kuhani, ka-aktibo. No? Ika na amin ako pag-ampo man na kanimo. Huwag inigin taon, gidahom. Yang banang mo, yang kaabag zone sa grupo sa kabigan na bigit sa mga servisyo diya. O gato pa rin kauban sa AMCC, ang ato nga pag-ampo, manas pamilya. At wat kitag-info nga ni Panaw, no? Gabi, kani gabi, nagservisyo pa sa namat yan. Anig ang kita buigsoon, di kita matagan. Balukong sakit sa pamilya, ang daling inanaling pagpanaw, nga ko pag-ampo, mana kaninyo. Diya sa Alaniba. Atong oras igsoon karon 18 minutos makalipas ang alas 4. Nagampo sa taigsoon at itugyan sa Dios kining tanan.

0: Kung ko ikaw, o Diyos, Diyos ng gugma kanimo, kanako kanatong tanan makibigan. Danilo, lapinig mag-usara may buntag kanimo kaibigan diya sa Tabo na Bislig City. Thank you for listening. Sa programang Pinagpalang Musika. Ellen Kabala o Josephine Tenorio. Welcome the eyes at mga bagong membro sa kaibigan diya sa Dato sa Lumay. Adunay kapin 50 kabuk nga na imong membro ng atong giorient at itong milabayang tulokadlaw iksoon. Salamat di kaayo sa tanan nga mitambong. May buntaga Pastora Ili, o ba ni Mrs. Ili, kang Igan Vilma Zizar, o sa tanan nato mga functionaries, o mga kaibigan members diha sa Dato sa Lumay, Mariloga District, Davao City. Salamat o welcome kanyong tanan, mga bagong membro sa kaibigan, so sa mabugnang dapit diha sa Mariloga District.
1: Gaano man kala
0: atong oras mga kaibigan karon 31 minutos na makalipas ang alas 4 at tangi ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan. Osbon ko ako nga pag-ampo manas pamilya.

0: ni sa atong kaibigang taon nga ni paano no kaibigang Rudil Baron diha sa Alanib aktibo nga miyembro sa kaibigan ug atong functionary. Padama igsoon nga nagamatod pa. Nag-apil pa ni serbisyo kahapon sa sungko gabi. Kauban-uban magud ni sila ang magtiayon sa serbisyo.
1: Pag-ibig mo'y para sa lahat.
0: Ako nga pag-ampo, nakauban po nako sila atong last din namang uban ni atong diha po mismo sa Alanib nga ni ato ko salamat yan po. Dakong kawalan sa grupo sa kaibigan diha sa Alanib o diha sa Lantapan. Pero ako nagtuos ng pagitabo. Adunagyo'y katuyuan ng Diyos o ang Diyos ana usab sa tanang pagitabo sa itong kinabuhi. Igan ami ang paglikon sa Diyos manakanin mo sa kalit kapag panaw ni kaibigang Rudela. Kaibigang Chris Mapula, maayong buntag, Banigan Iris. Vanji, Kabanila, usab, kanimo may buntag. Wala man nagtingog ang sa tagom. Sa so, ni sila ka bantay. Okay, ato yun.

Good morning, Pasundan. Mapasalamaton ako sa Ginoo nga akong gipukaw aron sa pagpaminaw sa iyang balaang mga pulong. Watching live from Purukdos, Morales, Ning Og City. Salamat di kaayo. Kanimo diha kaibigang Diosa Dela Rosela Lintao. Kaibigang Marites sa Asiga. Pasundan ako apil pa ampo ang ampo ang naghulga dili sa pos sa Ingoog kay among mga estudyante hadlok mahibaloan raunta sa iyang nasiya. Ah, muraga na ay kuno na ay nagpos wa ko kabalitaan nino pero na ay mga eskulahan nga ako nabaw aning suon nga nagsirado tungod kay adunay hulga kuno nga na ay pabutong granada diya ba to sa Ingoog ba to. Anyway, salamat kaibigang Marites sa Siga. Oban ni Alagad, Dudong Siga diha sa Ingoog. Ato mga diehard nga followers sa itong Facebook Live. Oba-iba niya igsoon ang atong balitaan nga di kay maayo. O kinikaroon mga artist na lipay lang patak nga dili tinood. Pero di po maayo kay kanang napituan po pag-eskwila sa mga bata. Igsoon oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. May butang igantito, Risura.

Ikson, magabasa kita sa balang pulong sa Diyos. Oga, ati pa tayo itong pagtuon. Diha, makita sa libro sa Binuhatan, Kapitulo 16. Oga, ato naman kiningi pamalandungan Ikson, pero ato matiwas. Kining gikan Ikson din sa versikulo 16. O niya murag taman, versikulo 34 may itong gibasa. O ato ning sublion, pagbasa ang pipila ka versikulo Iksuon, isi pagpadayon sa itong pagtuon, sa balaang pulong sa Diyos, magkaibigan mga kaigsuonan ko. Papagin taon, magkadungog ang masayod ang ubano, mga natay laing mapaminawan Iksuon, gawas aning ako sa nangriplayan ka diyot ni kaysayang pod. Pasulan walay. Okay. Di ba dugog ang 94.5?

不胜。Ang tubag ni Jesus ngadto kaniya, ibaligya imong kabtangan, ipanghatag ngadto sa mga pobre, then follow me. Then come and follow me. Mark chapter 10 verse 21. Nganong gisulti kay ni Jesus tungod kay lagi ang kung imong tanaon murag abiniya siyang gibuhat nga maayo pagtabang paghatag makaluwas kaniya. Pero ang tinuod yun actually, igsoon, bisan tuod gisulti siya nga ihatag ka na siya. Kaya kinimagod nga tao, grabe ni siya ka, ingon pa nato, no? Murag, kung imong sabtong pag-ayo, ang kwarta, maugyod ang iyang murag gipakadiyos, siguro. No? Pero ang tubag ni Jesus, lakaw, o ibaligya. O kung imong tanahon gini, mitalikod gini siya nga wa ni mo makitang account o unsa man nga narrative igsoon nga siya misod kay Jesus umasisultian nga. Come and follow me. So, usa ka pangutana, what must I do to inherit the kingdom of God? Napoy laing pangutana igsoon kang Nicodemo ni ang iyang pangutana Ginoo. What must I do to be born again? Unsa man ko ang himuon aron ako matao pag-usaban. Mao na pangutana igsoon ni Nicodemo. Rabi. Unsay akong himuon o unsa himuon nga born again kung imong sabton ang maong pangutana. How can I be born again? Mao na iyang pangutana. Paano ako matao pag-usaba? Og sa maong pangutana sa tubag ni Jesus, kung imong sabton aron maang gitudloan ni Jesus aron masab aron maangkon ang kaluwasan, it requires spiritual transformation, makaibigan. Manangyon nga, you must be born again. O niya sa pamaagi, mataw diya sa espiritu, lansulti kabaguhan sa kinabuhi sa tao. Igsoon ang isgutan do pangutana tungod kay ang atong gitanaw karon verse 30, o sa akong pangutana, may tungod sa kaluwasan, unsa man akong imuon, aron ako maluwas. Aron masabtan kining pangutana sa mga tigpaminawan nga bago pa naminaw, ato man ang gitanaw igsoon adto nga panahon, muraga. Kahapon ang programa sila ni Pastor Nick ug Pastor Tim. That was last Thursday. So last Wednesday, igsoon, ako'y nag-programa. Og atong gitanaw igsoon ang nagunang mga bersikulo din ni may tungod nila ni Pablo og ni Silas nga nagwali. Og samtang nagwali sila adunay usag ka dalagitang dalagita igsoon nga gigaman sa dautang espiritu og musulti kini kun unsay mga posibleng hitabo sa unahan. Mutag na kini siya. O niya matag adlaw magsunod kini sa ilan ni Pablo og magsinggit og magingon nga kini sila mga alagad sa Dios o gawali sila may tungod sa kaluwasan. That is in verse 17, kini mga tawhana, mga alagad sa Dios nga magagahom, giwali nila kaninyo kun unsa ang pamaagi kamo maluwas. Mamani gisulti sa kababay nga gigamhan sa dautang espiritu nga asa ga panagna igsoon. Og to si panagna matudpa sa maong istorya nga atong gitun-an. Aduna kini siya ay mga agalon og nakakwarta ang iyang mga agalon na versikulo 16. Pinaagi ni ining iyang abilidad sa pagpanagna, nakakwarta og dako ang iyang mga agalon. Apan kining babae kanunay magsusunod sa ilan ni Pablo o niya magsinggit-singgit nga nagingon kining tawhan na mga alagad sa Dios nga magagahom. Giwali nila kani kun unsang pamaagi kamaluwas. So in verse 18, adlaw-adlaw pa, matag-adlaw, mauni ang iyang gibuhat. Hangtod na pulaan na si Pablo. Busa iyang i-confront kanyang mga babae o giingnan. Naugtang espiritu nga nagpuyo
kaniya. Sa ngalan ni Jesucristo, gimanduan ko ikaw nga mugawas gikan kaniya. Og tood man, diya migawas gikan kaniya ang dautang espiritu. Igsoon, usa sa mga implication nga itong ibuat, nga itong nakatunan din. Jesus is the answer. Jesus is the answer of everything. Bisag unsa imong panginahanglan, bisag unsa imong problema, unsa imong kabaton, Jesus is the answer. Si Jesus mao'y tubaga. Busa, sa ngalan ni Jesucristo, matupad gimanduan niya ang dautang espiritu magawas sa mga babae nga mao'y naghatag kaniya abilidad sa pagtagna sa umaabot. There is power in the name of Jesus. Maniusas sa mga ato na katunan ni Zoon at tumilabay. O niya, kung duman, kung klaruhan ginato. Kay base Zoon ni maong istorya, nga humaniin ni Zoon, nga grabe ang pag-dagmal kanila, gikulata kini sila. O niya, gipapriso. O niya, gigapos o gikadinahan kini sila. Igordyahan pag yun. Pero sulod sa bilangguan ni Zoon, nag-ampo kini sila. Nag-ampo sila. Ipapreso lagi sila, yagikulata. Nag-ampo sa atong gikunigsoon alang sa tanan. We need to face life challenges by trusting God. Unsa imong problema, unsa imong mga hagit nga gitubang, at tubang ka ng tanan, pinagi sa pagdayag sa Diyos, kaibigan. Pagdayag sa Diyos. Ikadua, face life challenges by praising God. Kay gawa sa mga pag-ampo, samtang anaas sila sa bilanggo, anuman sila gikulata, gitabangag kulata ang mga alagad sa Diyos. Hangtod gipaslak nga to sa bilangguan. Kung ako sabton murag Bartolima, kahit Bartolina, kahit dito gibutang sa pinakasuok nga dapit. Nag-ampo sila. And then, nag-awit ang pagdayag nga to sa Diyos. Mga atong gingon igsoon, atong atubangon, na verse 25, pagkatungang gabi, nag-ampo si Pablo o si Silas. O niya, nanganta sila sa mga pagdayag sa Diyos. This is precious to God, magigsoonan. Mauning atong gingon, we need to face life challenges by trusting God, ikadua. Need to face life challenges by praising God, singing praises to God. Tungod di ana ang Dios na himog milagro, na abli mapultahan, nangatanggal ang mga kadina. Oga, sa diyang nakamata ang gwardiya, iyang namatikdan igso, nakita niya nga abli na mapultahan sa prisuan. Oga, ang una-una yung nakangikyas ang mga binilanggo. Tungod ni ini gihulbot niya ang iyang espada aron magpakamatay na sa bersikulo 27. And problema niyang dako. May pagpakamatay na lang ko. Kay manubag man ko ani sa ilang pag-ikyas. Og sa diya sa panahon nga mudunggam na siya. Siyang kagalingon. Gamit niyang kagalingong espada misinggit si Pablo. Ayaw pagpakamatay. Ani ar kaming tanan diri sa sulod. Ayaw. Kay ang tinuod wa mi manglakaw. Naaragi mi diri sulod, ayaw pa pagkamatay. So nagapakuha og suga ang guardiya og nagdali siya og sulod didto sa og miluhod at tubangan ni Pablo. So mao ni ang konting soon siya pangutana. Kay human niya na bawaan ay tabo igsoon nga abli ang pultahan. Og hapit magkamatay apan miingon si Pablo ayaw kay ni arami din eh. Milhod siya, misulod siya niya, milhod at tubangan nila ni Pablo og ni Silas nga nagkurog. Nagkurog. Kay grabe ang papamuhat sa sigsoon, mitay og manggod una ang yuta. Mauto ng abli ang pultahan. So mikurog siya ng lod at tubangan nila ni Pablo og ni Silas. Og mauni ang punto ingon siya. Unsa man ang akong himuon aron ako maluwas? Mitubag si Pablo, tumuo ka kang Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay. Igsoon sa very quickly atutan aon kini siya una.
ko atong sabton kay mong balang parte sa balaang pulong sa Dios igsuon. Una, napakita kini kanatog kamatuoran mga kaibigan magigsuonan. Nagusa ka nato nagkinanglan gayud og kaluwasan. Osbon ko. Napakita kini kamatuoran magusa ka nato nagkinagkaluwasan igsuon, makinsa ka man unsa ka man, you need salvation. Ikaduwa, salvation is only found in Jesus Christ. Can be found only in Jesus Christ. Ang kaluwasan maangkon lamang diha kang Kristo Jesus. Mabitay nga tumuo ka kang Jesus. Tumuo kang Ginoong Jesus. So there is no salvation outside of Jesus Christ, mga kaibigan. Unsa may gisulti diha sa libro sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Walay laing pangalan gatag sa kalibutan aron ang tao maluwas. Gawas kang Hesus Kristo o gawas sa pangalan ni Hesus Kristo magigsuonan. Nana sa bersikulo 12, Acts chapter 4. So, ang kaluwasan maangkon lamang sa tao pinagi ni Kristo, dili pinagi sa reliyon. O dili magani pinagi sa mga binuhatan. But salvation is found in Jesus Christ, makabi magisunan. Kani miingon si Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus mismo miingon ni Ana, I am the way. Paingot, I am the way, I am the truth, I am the life. Ang implication, aniwa ni lain, gawas kaniya. He is the only way, makigsunan. There is salvation in no one else except in the name of Jesus. Kawelaing ngalan nagihatag sa kalibutan aron ang tao maluwas, gawas lamang sa pangalan ni Hesus Kristo, magkaibigan magigsuonan ko. O niya, tubag sa maong pangutana, sa unsa pamaagi siya maluwas o iyang panimalay? Niya, tumuo ka. Latusulti, ang bugtong pamaagi aron ikaw maluwas, mao ang pagtuo. Na ang pagtuo, isundi lang na siya yung itong kanang intellectual knowledge kanay balura ka. Ang yawa, isuon ni tuo man sa Dios. Pero lahing ang pagtuo. So, ang tinuod na pagtuo mo, ang pagsalig sa Dios sa tanan. Dili lang itong nagtuo ko nga na Dios. Tanaman ko dalos nagtuo nga na Dios. Kanang pagtudi mo ang pagtuo makaluwas. Kaya ang pagtuo ngayon ana at umingon nga intellectual knowledge. Naibalo lang siya nga ay Diyos. Pero lahi ito ang pagtuo ang napagbutang siyang pagsalig ngadto sa Ginoo. Sa mga istorya, usaka taong mulatay siya, bit-bit ang iyang wheelbarrow igsuon sa Niagara Falls. Mutabok siya, agian ng kabilya. O niya sa diha nga bit-bit o wheelbarrow, matod pa sa mga istorya, nitabok siya. O naimo siya sa pagtabok gikan sa pika side, nga to sa pika side. O niya, nagdala pag wheelbarrow. Hugyaw mga tao, pakpak mga tao, that he was able to cross at itong Niagara Falls igsuon nga na ikabilya ngayang gilatayan. So, ang mga tao mito, nga siya makakaya sa pagtabok. Kaya nakita Manila. Mihugyaw, mipakpak, kaya mingon na maong tao man siya nakatabok. Kaya mabalit sa pikas, kinsa man kanyang mito, nga kung makatabok, ani. Ang mutuog yun, sakay. Matos sa suway ni sakay. Pero too sila matabok. Pero matos sa istorya na usa ka bata nga nagbulutin og sakay. Og tuod man, misakay sa wheelbarrow, may tabuka dito sa pika side. Og matos istorya, among bata di ay iya ditong anak. Anak di atong tao nga nagbit-bit wheelbarrow, tulak wheelbarrow patabuka, latay sa kabilya. So, mato yung saktong pagtuo, ang tinuod ng pagtuo mo ang pagsalig pagtugyan sa tanan diha kang Kristo Jesus. Di lang igo na tuo tanay Diyos, mga kaibigan magkisunan. O niya, ingon diya, tumuo ka lang kang Ginoong Jesus o maluwas ka o ang imong panimalay.
Naigsoon dili, I hope di ato misinterpret ni siya. Kay Pastor Apil ang tibok pamilay, panimalay maluwas. Igsoon, kung imong sabton pag-ayo, ang kaluwasan is individual. Matlagos sa kanato igsoon magalod at tubangan sa Diyos. Individual ta. Dili pwede ko mo ako luwas, luwas na po ang akong pamilya. No, dili. Dili automatic. Pero pag sulti, maluwas kayo mong panimalay, kay ang punto dere, you can influence your family. Dili aron maluwas sila tungod kay naluwas ka, apan ikaw ang gamiton sa Dios aron maka-influence ang pamilya. Mamani akong nakita ni Gigson kamatuoran. No? Ang kaluwasan sa personal kini nga commitment sa usa ka tawo ngadto sa Dios. Og sa diha nga ang tao maluwas, mas usbon ko magka-influensya nga to suman o gamiton sa Diyos aron sa iyang pamilya maluwas. So ang gibuhat ni Igsoon, o niya gitudlo nila ni Pablo ang pulong sa Diyos kaniya og sa tanang membro siyang panimalay na timan Igsoon. Gitudlo ang gisang yawan ni Pablo, kini maong gwardya nga hapit maghikog og milhod at tubangan ni Pablo og ni Silas. Og nangutan unsa akong pagabuhaton aron ako maluwas og ang akong aron ako maluwas ang tubag tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay. So in verse 32 unya gidalan nila ni Pablo ang og gitudlo nila ni Pablo ang pulong sa Dios kaniya og sa tanang membro sa ang panimalay. Latod sulti igsoon ni pauli kini sila unya yang gitapok yang pamilya yang mga anak tanang membro sa panimalay yang gipalingkod og gipaminaw samtang nagtudlo si Pablo ngadto kanila may tungod sa pulong sa Dios. Iunitan ng mga membro sa panimalay. Actually, isip padre di pamilya ato ning responsibilidad ang pag-agak sa tong pamilya paduol ngadto sa Dios. Ato mga anak o ato mga sakop di sa tong panimalay. Mao ning ibuhat sa usa ka tawo igsoon nga nangutana kon sa unsa pamaagi siya maluwas. So gitapok ko yung isang yawan sa pulong sa Diyos. O niya, ingon diya o. O niya, gitudlo ni Pablo ang pulong sa Diyos kaniya og ang tanan og sa tanang membro siyang panimalay. Og ni atong gayong gabi una, gihugasan sa gwardiya ang iyang ilang mga samad. Og nagpabautismo siya dayon apil ang tibok niyang pamilya. Wow, humani na dungog ang pulong sa Diyos. Ilas ang itiman si Pablo. Kay mga samad magod nito sa pagkulata, apil si Silas. Ilang giugasan, gitambalan. O yung manana, nagpabautismo siya apil ang tibok niyang panimalay. So, ako may magigson, the whole family surrendered their life to Jesus Christ. Then pagkauman gidalan nila niya sila si Pablo sa iyang balay o gipakaon. Ang gwardiya o ang iyang panimalay nalipay gayod nga may pagtuo na sila sa Dios. Natiman igson, maluwas siya o iyang panimalay tungod kay di lamang ang gwardiya na ipagtuo kung dili may pagtuo na sila sa Dios. Kisa sila? Kining iyang panimalay, tibok panimalay. No? Muni ang gwardiya o ang iyang panimalay na lipay gayod nga may pagtuo na sila sa Dios. Katong insaktong pagtuo nga atong ingon kaniya ang pagtugyan o pagsalig sa Dios o pagtugyan sa atong kitabuy kanto kaniya. Igsoon itas kabuntagon tata o klaro kayo. Ikaw ako nagkaluwasan. Ikadua. Ang kaluwasan mangkon lamang sa tao pinaagi ni Kristo Jesus. Ogwa na lain pa. Ikatulo, ang kaluwasan is individual nato kini commitment nato sa Dios. O ikaw pating suon. Sa kaluwasan makita ang bunga. Makita to transformation. Mabita imong makita diri igsuon ang bunga sa ilang pagkaluwas. Naghimo sila pabor ngadto kang Pablo
o kang Silas iyang gipadayon siyang balay o niya iyang gipakaon. No? That is para kanako igsuon o sakadag kong bunga sa iyang pagkabag-o sa iyang kinabuhi. Transformation. Muna itong ingon igsuon, ang tao maluwas, dilipinag siyang buhat, apan sa man siya naluwas, mubunga kinigmaing binuhatan. Now igsuon, ako nang hinaot. In verse 35, pagkabuntag, gisugo sa mga pangulo ang mga pulis nga buhian na sila si Pablo. O gibalita kininig sa gwardiya kang Pablo o mingon siya, ang mga pangulo nagsugo nga buhian na kamo, busa gawas na kamo o ginaot nga maayo ang inyong paglakaw. Wow, grabe ang gibuhat sa Diyos. So igsoon, ako kining tapuson atong oras karon igsoon at 3 minutos pagkalipas alas 5. Sa unsa bagay ka maluwas igsoon, tumuo lang kang Kristus, way line. Og sabtang ikaw nagkinala og kaluwasan. Ang kaluwasan dili ugma kung dili karon. Ayaw na paglangan-langan igsoon kay basig ugma ulay na ang tanan para kanimo. Karoon ang adlaw sa kaluwasan. Dili ugma kung dili karoon ang tukmang adlaw. Kay ugma, basi ulay na tanan ka nato. Wa tamasayod kung antot kanus at atugutan sa Diyos, igsoon, magpabiling buhi ng kalibutan. Busa samtan ay kayo ng igsoon, tumuo kang Jesus. Tumuo ka. Og tuguti siya nga mooy maghari sa imong kinabuhi. Itugyan ang imong kinabuhi kang Kristo Jesus. Isip mapakita nga ikaw gayod adunay tinuod nga pagtuong ato kaniya. Og saligi siya. Og tuguti siya nga magabag-o sa dagan sa imong kinabuhi. Aya ugma, kay ugma basi ulay na. Karon ang adlaw sa kaluwasan sa mga kaibigan. At ang iyang atong pag-ampo kaibigan ko.

Magam po tama kaibigan. Dalaygon ka o Dios sa katapusan ni Tekna sa Kabuntagon. Salamat apod sa dugang pinundong mga nikanamo. Malagos sa kanamo nagkinalag kaluwasan. O salamat kay wala ay makaluwas kanamo kung dili ikaw lamang Ginoo Kristo. O karon, salamat nga imo kaming gipamangduan. O ikaw Diyos na sayo sa tanan, nga wa pagyuda, makasiguro silang kaluwasan. Ako nag-ampol, Lord, para yung kamag-isulti nga itong kanilang nga samtang na pahigayon, samtang na ipanahon, sila usab tumuod ya kanimo. O papakita silang pagtuod ya kanimo, ilang isalig ang tanan ya kanimo, isurinder ilang kinabuhi, o dawaton ka isip Ginoo og manluwas, personal nga manluwas. O sa pangalan ni Kristo Jesus, tabangan nimo matusa kanamo, malag-usa kanamo nga maangkon ang kabaguhan sa kinabuhi. Salamat Ginoo. Ako pag-ampo, Lord, nga unta. Tagaan na magbili ang tanan. Oga. Una-una mo nga dili mi hangtod-hangtod mababiling buhin ang kalibutan. Ogwa po ni masayot kung hangtod kanus arami ni mo tugutan mababiling buhin ang kalibutan. Og samtang dili pamabot ang maong adlaw ng imong bawion ang kinabuhi. Ngayon mong ipalam ka na mo ako pag-ampo, Lord. Amo una itugyan ang mong kinabuhi diya kanimo. O pinagsipagtuo amo kang dawaton isip among Ginoog manuluwas. O amo kang alagaran sa ligan sa tanan. Salamat Ginoo. Ikaw magiging na kailah ka namong tanan. Ikaw nakailas ng tigpaminawan. Uban kanila mabagong naminaw. Uban kanila karumpagin naminaw. Akong po, pag-ampo, Lord. Sabton sa tanan. Ngang kaluwasan na alamang kanimo. Kay ikaw umingon. Ako ang dalan. I am the way. Ako ang kamatuoran. I am the truth. O ang kinabuhi, the life. May laing dalan sa kaluwasan kundi ikaw lamang. O ang kaluwasan man kun lamang namo, pinagi lamang kanimo Jesu Kristo. Salamat Lord, og salamat usab sa kagayunan magata ka namo kay makadool diya kanimo. Ako pa dahil Lord nag-ampo, nagtugyan sa antik paminawan diya kanimo, ikaw maginasayod sila mapre-request karon. Uban ka namo Ginoo ang mga balatian, Lord, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Akong gibadlong ang espiritu sa mga balatian nga nasa tao. Labi na sa nang naminaw karon o bisan pa sa mga labuhan sa tuwes sa mga lagyo mga dapit. Lord, kung unsa mga gibati sa lawas, tanduga ka na og si mong kaibulo ang pamagi o Diyos, ipasinati ka nilang milagro. Na nagpaampo ang unta maubos ang iyang kriya. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, panalangin ni ang tambal niyang ginainom. Gani siyang pag-ampo nga unta gamito ng Vigimax aron maubos ang iyang kriya. God, in the name of Jesus, Lord, gamit ang Ginoo ka ng maong food supplement. O sa pangalan ni Jesus, maubos ang iyang kriya. Uban po taas og BP. Maubos ang among BP. Uban taas og sugar. Uban taas og uric acid. Yes, sa pangalan ni Jesus, ako giampo, Lord. Monormal ang tanan. Uban na mga bukol, silang lawas. Kunun sa mga o Diyos, akong giampo sa pangalan ni Kristo Jesus, mamahilis ang tanan. Uban ay guiter, cancer, Lord, kaluyi sila. Ipasinati kanila yung milagro. Glory to God. O ako pa tayo nag-ampo kanil mo Ginoo. O bani ang pamilya sa among kaibigang ni Panaw. Kaibigang Rodel Baron. O bani ang pamilya ang iyang gibiyaan. Sa iyang pagpanaw, Lord, ako nagtuod akong kadaugan.
Pero di kalikayan batiyon og kasakit kamingaw kagool ang pamilya niyang gibiyaan. Lord upaya at ang mag-uanong kasing-kasing. Di lamang sa pamilya baron apan sa tanan nga nagbangutan. Upaya ang mag-uanong kasing-kasing. Og ligo na silang tanan. Salamat Lord o gagkaroon sa pag-uusap among gitugin among kinabuhi di kanimo. Bantay kaming tanan, ilikas ang matang sa kadautan sa pagbiyahe padulong sa mga trabaho kung asa man o baniya matang sa kanamo. Labi ka namo nga muadto guwao. Lord, ako pag-ampo sa mo Dios. Panalipdi ang tanang membro sa kaibigan nga mo padulong dito sa plaza sa wao. Karong adlaw sa iyo sa pagparid aron sa pagselebrar sa anniversary sa kaibigan ika-3 ka tuig dito sa wao Lana del Sur. I pray for protection. Ako nag-ampo, Lord, kalampusan o Diyos. Sa maong selebrasyon, o gaylain pa si Dungan, kundi ikaw lamang, Ginoo. O dasiga tanan o Diyos, nga makatambong sila, aros pagdai, ganimo, papasalamat. Pasalamat kami tanan, buhi pa. O ga, gawas nun pagispagtabang ato sa uban. Salamat, Ginoo. O bisan pa sa tanan nga magbiyahe karong adlaw. Ikaw, Ginoo, magbantay kanila o kanamong tanan. Salamat Lord, I declare blessings mana ka na mo karon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mo ginumaluluwas ka ang pukineng tanan. Amen. O amen. Amen. Dalay ko ng Diyos sa itong oras, mga kaibigan, karon. Uy, 15 minutos na makalipas ang alas 5.

0: By the way, wao, amay manabilang Olga. Bansilan Alameda. Tapok-tapok ta tapok taon niya kita kita diha sa plaza sa wao para sa ato anniversary. Panikamutan by God's grace makatambong mo kay mag-uban ta sa pagsimba pagdaig sa Diyos pasalamat ng mga buhi pa ta mga igan.
1: Ulot nito'y kagalakang tunay.
0: May buta igan diding sibog ang tiya sa lamian ni Sumanok. Usap po nigigamit sa Diyos sa arumpaloyan ng programa pinagpala mo siya. Salamat igan diding sibog.
1: Anong saya?
0: Laing nagproigso na itong main sponsor ang atong Vegemax Plus o atong Aroma.
1: Di mapigil.
0: Oh God. By the way, sa anniversary sa kaibigan karon, natay promo diha sa atong produkto ng Vegemax o Aroma. Natay promo karon diha mga kaibigan.
1: Nang ikaw ay tanggapin.
0: Palit kag usa garapang Vegemax sa mas ubos nga presyo.
1: Nang ikaw ay tanggapin.
0: Then, napag-ipakapin nga usa ka aroma sa matag butilyang Vegemax yung paliton.
1: Nang ikaw ay tanggapin puso.
0: So, Vegemax Plus ang pinagpalangkap sa mga kaibigan, Oga Aroma. Ato ipromo niya diha. Dalapog kog bayusa kay akong ipromo po ng bayusa o niya diha sa wao para sa mag-uuma.
1: May ko ngayon, may halaga.
0: 17 minutes, ikson, makalipas alas 5.

Ay, nena, wag na to di ay. O kabantay na pinayan ako ang atong music na kaya nawag na to kay tingala siya. Diha sa Infinite, diha kang brother Melvin. Oh, sani? Diha sa Panabo. Wa pa dai tumaarins no nga murag naputol ako programa. O nawag si nanay kay Minaw sa 96.1 naputol daw. So yun ako murag na ay nag-insert nga 30 minutes wa pa kay tumaarins di. Panabo, ayop maarins na siya. Ah.

Osbon ko para sa mga taga Wao, mga kaibigan ato nga mutambong karon sa atong anniversary sa kaibigan. Natay promo karon sa atong Vegemax. Oga sa atong aroma herbal oil magsuunan. Sa atong aroma mag 10 plus 1 taon niya diha sa Wao. Osbon ko sa atong aroma mag 10 plus 1 ta. Ani sa Vegemax matagpalit nimo sa atong Vegemax mas ubos nga presyo og napagilibre nga aroma herbal oil sa matagpalit nimo sa atong Vegemax unya diha. Ang atong bayusa tag 700 unya diha atong promo kay anniversary mas kabigan imbis 900 or 800 700 ra ang atong bayusa.

Sa atong mga kaibigan members na ituyo sa opisina, abli karon no kay sa kaibigan manggod halos wa tay holiday. Patay manggod wa holiday. So tanan nga mga na ituyo sa atong opisina sa kaibigan, abli ta sa Maramag. O niya dinipod sa Valencia. Ang wao lang kay anniversary, so sarado lang opisina sa wao kay sarado man. Aming kay anniversary magkaroon to atas sa plaza. Abli ang Kadingilan, Maramag. Dini sa Valencia, diya sa Hingoog, og diha sa Bislig City, bisag karong adlaw is holiday. Way mga klase mga bata, way trabaho. Kaya non-working holiday magsuunan, pero abli ang atong opisina. Hello pasudan, maayong buntag. Kamusta nagka-always ko galantaw sa imong mga post, kaya nag-follow ko nimo. Greet ko sa kong family diri sa Balaoro. Mama Merlin, Papa Felix, God bless pasudan, amping always sa mga biyahe og sa trabaho. Unta magkita tapon. Salamat di kayo rin. Salamat di kayo. Mga buro family di, may buntag ka ninyo.

Lenny Donoso, igan Lenny Donoso, happy birthday dia kanimo. Marcela Valdez Fabiliona, kinakita ta niya igan. Ato ning functional sa kaibigan dia sa sumugot, amay manabilang. Mary Joy Villa Ganas Kondua, may buntag kanimo og as Kyle og kang Meldinio Mangola. Merlinda ani Nayon usab, thank you for listening. And Isa Carlos Banyes, oy! Evangelist Isa Carlos Banyes, National Director of Ambassadors for Christ, thank you for watching. Ang ginong Diyos, mag-uban kanoy sab si mong biyay, Evangelist Pastor Isa Carlos Banyes. Salamat din kaayo sa kanang makita ko imong mga post, no? Nga pa tayong gigamit sa Ginoo alang sa kamayaan sa Diyos. Baitikwatro minutos makalipas alas 5 magibang eksyonan. Bako na magibigan tuhod kay aksyon naghayag ang palibot. Bako na mga igan ko. Katong mga bako dapat malipayon tatanan o niya andam na po sa pagbuhat sa atong buratong karong adlawa.

Guillermo Patindola Jr., thank you for listening. Anto Rosa Mary Malagon, thank you for watching and listening sa programa Pinagpala Musika. Pasilinil si Merlinda Viaros and Emiliano Lumiston. Oy, igan baki may buntag na kanimu maing buntag pasudan ni ako sa Quezon karon. Salamat sa minsay pasudan. Salamat igan baki. Oban iga na bitol usab, salamat sa iyong pagtabang sa Braton sa Diyos. O sa mga sponsor Iksoon, igan bitol ang Black Lumiston. Salamat igan bitol Black ang ginoong magubahan kanimu diha sa Quezon. Alejandro de Ponte, may buntag kanimu igan. Diaz Cas Cagayan, Rini Riponte. Anto kaibigan ati Livy Casiris, morning pasulan imin, pagtuo, pagsalig, pagtugyan, ang ikinalan malipay ang Diyos. Yes, igan Livy. Ati Livy, may buntag diya kanimo. Usap po ni nagpaluyo, salamat kayo. Oga, salamat kayo, igan Tina Bautista of Davao City, salamat igan Tina sa inyong patayang pagpaluyo sa programang Pinagpala Musika. Thank you for being a blessing God sa ministry. Maayong buntag pasudan, greet na ako, happy birthday akong apo nga si Yesha. Pwede niyo sa pagka-pronounce ani. Maxine Garingo. Karong adlaw, greetings from Mamala Oga Papalo, Gloria Ogaimi Velasco. Oy, dari sa Maasim Sarangani, may buntag kanyang tanan diya, taga Maasim na Minaw sa radyo ng Masa Maasim. Salamat kayo, kanyang tanan diha. Good morning, Pasudan. Pwede ko magpaampo, Pastor, unta tanang problema na ko masulbad. Makabayad na ko tanan sa eskwelahan, Pastor, single mother ko. Ogupat akong ginapa-eskwela o ako alang tanan kay ilang papa tua sa laing nagbuhi. Pastor, makasurinder na ko hapit, Pastor. Gisarig na ko ang tanan. Taga busko ni. Igan ang ginong Diyos pag-uban ka ni mo. Bro, di ilalimay mong kahintang isip usa ka single mom nga naiupat ka mga estudyante. Ang ginong Diyos magatabang ka ni mo. Ako nagtuong nga malagpasan agin ni mo ni. Uban sa grasya sa Diyos. Kapit ang sa Ginoo. Maayong buntag, Pasudan. Salamat andam na midiri sa Kimanggay Maminaw sa pulong sa Ginoo, Pasudan. Tabangi migampo sa akong uyuan nga maulian unta sa iyang sakit nga brain cancer. Dondon pinsan ni sa Kimanggay. Salamat kay igan dondon sa pag-text. Yes, ako magampo no, sa imong uyuan. Bumalik na higala pang andam na. Kaibigang Julita Mansig, napuyo sa Tagum City. May buntag kanimo igan. By the way, mga igan ha, ang atong frequency pag napag-iday, nag-text na ito, naputol ko. No? Nag-insert pag-ihapon sa 96.1. I hope maaari sila karong adlawa. Kay pag-5, wapata magka-ampuig suon, naputol na. Kay na-insert ng program 30 minutes niya, balik na po sila karoon na 6:30. Try nyo di apod paminaw sa 90.9. Kay brand out pa sa 94.5. Napatay 90.9. Mauna ang atong bagong partner Iksoon, ang Light FM Panabo City. Amen sa balaang pulong sa Ginoo, Pasudan, nga akong nadungog. Nanaminaw mi sa imo Pastor Dan sa radyo 88.5 lang Asis Colintas. Asa ni 88.5? Ay, Flash FM. San Flash abot niya sa inyo. Salamat di kay igan lang, salamat sa feedback. Si Jesus mo balik na. Si Jesus mo balik na. Good morning, Pasudan. Naminaw ko sa radyo diri sa Baganihan. Naminaw 94.3 Light FM. Salamat kay taga Baganihan, Marilog District. Maayong buntag, Pasudan. Nagpasalamat sab ko kay nakamata ining sayong kabuntagon. Nanit si Sayan from San Mateo, Indulang. Wow, glory to God.
Nanay Bibing of San Jose, New Corelia, Davao del Norte. Salamat din guys pagpaminaw sa programa Pinagpala Musika. Og di usab kaibigan Maylin sa Plina. Diya sa nabaliwa pangantukan may buntang yung tanan. Tayigod mi mata sa akong bana, Pastor, para makapaminaw mi sa imong mga wali. Pastor, diligyod ta malimot og ampo, Pastor. Kay tungod gi sayo na pod taggi pamata sa Ginoo. Amen gyud. Igan Maylin sa Plina uban sa imong kapikas di as nabaliwa nga namina sa programang Pinagpala Musika. Ang langit. Velma Cesar, morning pasudan paampo ko sa akong bana. Sa iyang balatian karon. Yes, igan Velma. Si Jesus mo balik na. Good morning, Pastor, watching from Puro Kapag-asa, Barangay Kabalantian, Araka, North Cotabato. Milka Farmers Vlog, may buntag na kanyo at tanginyo ako pabisita diha sa Araka na. O sa adlaw market di diha, kay magkaraban ta diha. Dala pod sa pagpangitang lugar nga asa ta pwede mag-organize ka itong gusto ma-appeal sa kaibigan nga taga-Arakan. Nga ni-welcome sa itong bagong membro sa kaibigan nga gikan sa Arakan nga mitambong dito sa dato sa Lumay. Atong nga lasa sa atong adlaw, lasa Tuesday ba to? Sa atong pag-adto diha. No, salamat yung tanan nga mi uban ka nato igsoon o mitambong sa orientation. Salamat yung tanan, usbon ko ha. Sa pagtambong sa atong orientation diha, membership orientation sa kaibigan. Felix Tumada Sarte, maayong buntag og Eves a Vlog. Nining Hagilian sa Pantausab. Oh, thank you for listening. Sa panahon ta karon. Merjin Layukan, diya sa lirungan talakag may buntag kanimo. Arlene Sulatan, di lasir na daugan usab. Og kang Amadolito Sipi. Abidagay og maokini. Ang mukha siguro dunay uban mga tao. Helen Aliado, bao pa rin tinamo ni morning Pastor watching from Pututan, Iloilo. Mga Aliado familia maing aga, labi kang igan Helen diya sa Pututan nga namati karon sa atong programang Pinagpala Musika. Kung pagmata na ubalik na kanya. Salamat sa pag-mention sa ako nga pangalan, Pastora Karitman God na Putol sa Radyo Mao. Nagtanaw na lang ko sa imong live. Email ni Saluna Kapalong. Si Jesus lang ato. Salamat igan email, salamat igayo.

sa isu sa atong manuluwas. Balbuena Kalodo Charita. Thank you for listening diha sa... Asa ni? From Batubato Sione. Ora Barubo.

Mga kaibigan, wala sa tay Mindanao Visayas Headlines karon. Sama sa gisulti sa group chat at tumilabay ang adlaw nga Mauricio mapadayon itong Mindanao Visayas Headlines unya ng Monday. So, palayin tayo sa programa Ixon, but for the meantime, standby sa ako paabot kaning pipilag ka mga maindanong mga testimonies. Open and doom sa atong sponsor ang Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula.

0: Yes, you guys.
1: Magkasin mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
0: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
0: Okay.
1: In 1 month, siguro,

0: Ang dako kay ko sa namat sa Ginoo dan na pastor kay ako gid kay siya panalangin nga iya gid panglangina namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka. Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan nga naminaw karon.
0: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay, pastor, salamat po, pastor.
1: Okay.
2: No, nganong kataki ang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
1: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
0: Pastor, taga-Quezon ko, bungbungon Quezon.
1: Okay.
0: Dugin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Bigan Pito na gatuin kapin.
1: Salamat, Igayo.
0: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isuon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Mags, Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik ko sa kasi mana, Pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo o kayo ibalik ang iyang puso. Karoon, nakalakaw na siya, Pastor.
1: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad?
0: 63 ang iyang edad.
1: 63. So, sa duwa kasi mana, ipainom ni mo ang Biggie Mags buntag o gabi, karoon, nakalakaw na?
0: O, nakalakaw na, Pastor. Nakasimba na magay sa GFA, Pastor.
1: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
5: Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o aroma herbal oil ang pinagpalang haplas. Maoy napaluyo sa programang pinagpalang musika o salamat sa Diyos yung padayong paggamit ng atong produkto nga Vegemax o aroma. Ang Vegemax may atong pinakamin sponsor, mga kaibigan, o maupo ni Naimong Hinungdan, nakamadungog ang atong programa sa almost 50 radio station, mga kaibigan ko. Din sa Binalaw o Visayas. Busa nagibati sa lawas igsoon ay napaglangan paggamit sa atong Vegemax o pangaplas po sa atong aroma herbal oil. May buntag diha sa Cooley Alliance Church, Pastora Bisan. Salamat sa pagpaminaw, Pastora.
6: Sulay, dagang natabangan.
5: O kang Mirasol Cartalya. O batong papasod ang patabang kong ampo na ang milagro ihatag sa akong pag-umangko na sa ospital sa Tagum. Yes, Igan. Mosab niya kang kaibigang Ate Lorna Ibgas. Ate Lorna, ako pag-ampo man na kanimo. Telma Asinero Taniyo sa may buntag niya kanimo. O kang Milijoy Diampon. Di hasta laingod, may buntag niyong tanan di at taga-talaingod. Pasodan morning, great na ko akong pamilya Diampon from Talaingod nga kanunay nagapaminaw sa imong pulong. Glory to God. Ikan Julie Fernandez, may buntag o gihilin aliado. Egsoon, osbon ko, Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula may ato pinagamin sponsor. Kung abot ka, mapabot sa imong testimony, pwede ka mo tawag mga igan karon. Istorya ang kayuan nga imong naangkon o diba ka sa imong kaila. Nga ikaray mo tawag, pwede gihapon. O niya, pero kung huwa ka magkapanangid niya, ay lang i-mention yung pangalan na. Kung huwa ka panangid niya, nga imo siyang itestimony diri sa radyo. Ang kayuan, gawas kung nagsabot mo nga ikaw ra, magtestimony o kira kayo i-mention. Kadaagagid ko gapamati sa pinagpala musika pasodan from Helen Aliado. Salamat, Iga.

Ayo, dira sa pututan Iloilo ba? Nalipay kong may taga Iloilo kapamati sa aton. Sa atong Facebook Live, kagdra man sa Lambunao, may aga sa iyong tanan dira sa Lambunao. Salamat-salamat kayong tanan, gaupod sa aton ng mga kauturan tang mga taga, kuana, taga Iloilo, kapamati sa programang Pinagpaalang Musika. Salamat kay kaibigan. Lipay ka ikong gapaminaw mo sa itong programang Pinagpala Musika, bisan pa nga atong hinambalan din mga Cebuano, kasagaran, no?

0: Jerwin Ordino, may bunda niya kanimo. O kang Michelle Lamis. O diya sa pangantukan. Salamat din kayo sa pagpamati. Pagpaminaw. Ang nanay Pearl Estoril na may aga sa imo nay. Salamat po sa pagbulig sa bulaton sa Diyos. Nanay Pearl Estoril. Igan Lisa Avilia Sabas, may buntag niya si Ngoog. O igan Gilord Ersalita Rosalinda. Ogkang, oy pasura Geraldine, may buntag ang atong produkto nga Vegemax og Aroma. Mapalit niya kang Teacher Geraldine sa Alliance Learning Center diya sa Balingasaga. Misamis Oriental. Mani atong bugtong dealer diya sa atong Vegemax og Aroma. Teacher Geraldine of Alliance Learning Center diya sa Sentro mismo sa Balingasaga. Thank you for watching. Teacher Geraldine, walang tiglaw. Nel kagat may buntag diya kanimo. Diya sa Barangay 9, Malaybalay. May nga ato nga pagampunay na as pamilya ni Igan Vigil Laudiris na kansang igsoon in town o sa KOFW dito sa Kuwait. Nakaplagang patay sa iyang room. Niabot ng lawas, patay ng lawas at doong kahapon, no? Kahapon niabot.
1: Ang puso ko'y sumasamba.
0: Ako pag-ampo man na kanya. Mga kaibigan nato diha sa Sumilaw, diha tapok na karong Domingo sa Last Vigil. Diha sa Poblasyon Sumilaw, sa Last Vigil, sa igsoon ni kaibigang Binje Lauderis, atong coordinator sa Tibuok ka Sumilaw. Good morning, mahal na mong pasudan. Provin Giod ang Vegemax o Aroma. I love you, Vegemax Herbal Capsule o Aroma Herbal Oil from Rosinda Pangilan. Ikson na'y magtawag na to. Paliog tawag igan. Gikan diha sa Barangay Lantay. Sa ito na patay oras, pwede ka mo tawag igan karon. Ipabot ang istorya sa kayuan mong naangkod baka. Kinsang testimony ang imo ipabot nga na to. Karon, pwede ka mo tawag igan sa itong numero 09-2771-1212. May buntag diya kang Ate Nelfa diha sa Digos. Thank you for listening. Ising sa umpel sa Tangkulan Lirungan, may buntag. Salamat sa pamina sa itong programa Matag Buntag. Matupan niya salamat sa pulong sa Diyos nga imong giwali. Karon kini nakatag og kadasig ka namo nga pamilya. Ising otsorona sa umpel ni sa Tangkulan Lirungan. Salamat og sa masilingan diha. Og ang atong produkto mapalit diha sa Angel Reiki Store. Angel Reiki Store sa Tangkulan. Ana mo diha igan sa kang Angel Reiki Store. Pagdamo sa Basag at Lantapa na diha sa ilan ni Aljon. Gawingan Store na diha. Yan na po itindahan Iksoon di Atbang sa Elementary School na po tayong produkto gihapon diha. At ay cooler karon gikan sa 3921 at Tubagon. May buntag ni mo diha kaibigan. Oy, palayo sa radyo igan, palayo sa radyo palayog. Palayo mo sa radyo ako, kag mo tawag palayog lang gyud. Ah, yes, igan na Roslyn Puhas. May buta diya kanimo.
2: Puhas, pastor. Ruhas, dili Puhas.
0: Ah, Ruhas. Okay, Ruhas. O sige. Igan na Roslyn Ruhas. Yes, on sa atong testimony.
2: Oo, kay... Ako pastor, ako maintenance, walang ako katuloy ng maintenance pastor niya. Patong, iskidyo lang ko sa doktor nga magpa-creatinin ko pastor. Nag-dimintin ako ang Big Gmax yung pastor. Isa ka bulan, gamit sa kong anak. Kada alas pa sa kadami, gainom, pag-laboratory sa ako pastor. Eh. Normal pa na, niya. Ang ako pong anak pastor, nga sige sa kitang dughan. Ipatuloy ko lang ako siya pagkakuman pastor. Normal yung atin pastor. Nakuha na din ako ang Big Gmax pastor na maayog yung pastor ay panalanginan din sa ginamaga ni pastor na namaligya din ko din sa lantay o bigimak sa aroma ka naman po ko tindahan muna nga salamat sa inyong produkto nga hinaot ko nga mga tao makanalanginan sila po sa matagbuntag dito sa kanang tinagpalamos ka kay kadabuntag din ko ka kanina pastor okay. Hindi ko mag-absent
0: yes Egan Roslyn kaya doon nakagabationg good sa imong kasing-kasing sa imong heart
2: akong anak pastor
0: ay imong anak okay. So karon
2: ako na ko maintenance na ako niya ako di akila nag-video max ug inom kay Eh, kada tulo ka tuwid mo ko dapat check up. Tulo ka bulan mo ko dapat check up sa Balinsya. Pero ang minta ako kong giinom ka itong ayak ko ipalaboratory. Giinom, ginako ang bigima sa kabutin.
0: Okay.
2: Kami sa mga anak among gimintin. Pag laboratory na ako pa, so okay ka na akong creatine. Normal ka na niya. Ako pong anak ko. Dan yung dugahan niya, sige sakit. Kaya sige man ginom si Gimax. Kada alas sa kadlaon. Ang iya pong kaning tudili ko kay normal gihapon yung kasing crossing.
0: Wow,
2: salamat sa kog dako sa Ginoo na pastor.
0: Salamat sa Ginoo diya sa lantay. So, gabalik diya gapong kag Vigimax diya karon.
2: Oh, pastor, kanamo kay tindahan. Vigimax okay. Aroma.
0: So, diya sa tindahan ni Igana Roslyn na Ruhas sa lantay, no? Mapalit ko produkto. Salamat Igana Roslyn sa pagtawag. Salamat di kayo.
2: Salamat po sa inyo.
0: So,
2: pinagulay,
0: pag naay mga maayo diya, pwede mo interviewon o niya ipanangit sa ilang pwede ba imo ipabot ang testimony. In kaso kung maulaw sila og tawag kung pero mas maayo sila pero in kaso maulaw sila o wala kay signal sa ila then pwede rin po ikaw ang mutawag. Salamat ikaw Nuslin sa pagtawag. Salamat igayo.
2: Salamat po sa inyong mga pulong ay dala pa sa mabless.
0: Yes, glory to God.
2: Amen. Amen.
0: Salamat ikaw Nuslin na Ruas o Barangay Lantay Pangantukan. May buta diya kang tanah, apil diya kang kapitana, atong membro sa kaibigan o gabisang pagkang Igan, former kagawad, Liti. O sa mga katuran, tang mga taga-Iloilo, gapamati sa atong programa. O sa kaninot gawit igsoon, iligay nun. Damo man iligay nun igsoon, dire sa kuan, dire sa Mindanao. Oy! Diha, oh, natela yung kulir ato sa ninga tubago na. Ganyan rin siya panawag. May buntag din mo diyan, kaibigan. Hello, Igan. Igan, naka-on-air na karon. Naka-on-air na karon, may buntag. Paano yung pala ilaw tagaasa?
3: May buntag, Pastor Dan.
0: Yes, may buntag. Kinsa ni palihog?
3: Si Julius ni Pastor Dan.
0: Julius.
3: Pusok yung mga programa din, Pastor Dan, sa mga iliyas patibato.
0: Ah, okay. Salamat igan, Julio. Salamat igayo sa pagpaminaw.
3: Ang programa sa ito ang kuwan sa buntagong karon sa ito ang pag-celebrate sa itong pang-Ginoo, Pastor Dan. Thank you, Julio, Pastor Dan.
0: Yes. Salamat kayo, kaibigang Julius, o Pagibato, Davao City.
3: O, paano siya? Ako, nagagamit mo ko ng Bigimax sa itong dati niya. Ulang mo ko mga financial good mo ng maundang-undangan, Pastor Dan.
0: Ah, okay, no? So, paningkamot nga makatigo, makapalit ka. Diya, kapalit sa L300 multipurpose.
3: Makapalit yun ko.
0: Ah, sige, Iga na. Sige.
3: Oo na. Hindi magpanog ng bills yung mga programa, Pastor Dan.
0: Onsang naubot niyo pasabot? Onsa ibot may ipasabot? Magpan
3: ko number sa imong programa.
0: Imong number imong hatag diri sa radyo? Pasaylo ako nga di kay taghatag diri og number kay daghang magay gipaminaw niya. Wa ta kabalo kun kinsay magkadug ko sa imong numero. Sige lang kung naagi mo kuan wa taghatag og number sa kanginan. Pero anyway, salamat kay igan sa pagtawag ha. Pero kung na mga isa mong number, pwede rin ako ihatag sa ila ha. Ah, sige ha. Taga Pagibato, Davao City, Ixoon. No.

Hausbun ko, mga kaibigan, today sa Wao Kita-Kita ta. Alang sa anniversary unya, mga igan ko. Murag alas 8 sa buntag, musugod og sayo ang parade. Right after sa itong programa, mugi ka na po dahin ko. Ikaw ang akong kiya sa kalibutan. Morning pasudan ni Ami Inday Manchia sa Ubos. Ay na ako sa batangan ng programa, iga na bit.

Amen. Malipayon nga Kristuhanon sa gihapon, no? Taliwala sa lahing mahagit sa kinabuhi. Maminsay sa awit igsoon para sa tumigsoong mga hiligay nun. Maayong aga gali dira sa Asunsyon. Nalipay ka iko. Nga damo mga gali dira mga hiligay nun, mga Ilonggo. Ato po na ilang igsoon. Usas sa mga listeners diya nga akong naimamat at itong milabayng adlaw. Si Bradjojo Castroverde na diha sa Mayor's Office Asunsyon, spokesperson sa atong mayor diha sa Asunsyon. Maayong buntag maing aga kaibigang Jojo Castroverde. Lipay kumitagbo ka na ako dito sa 7-Eleven. Sunod ba ito niya pasudan dito? Kasunod sa kanon sa munisipyo dapit kay Landong dito na ipunuan sa kahoy. Salamat Bradjojo, salamat di kayo. So na ko nga balik niya, dito takita-kita sa munisipyo. Naipunuan sa kahoy dito mismo sa munisipyo para Landong dito, kay init kay dia 7-Eleven. Salamat sa mitagbukan ako nga taga Concepcion. O sa kanila si Nanay Nidi Flores dia sa Prokdos na Pungga sa Asunsyon. Ato ning muragda, muning kabaligya sa atong Vegemax. Salamat Nanay Nidi Flores. Baya diha sa Prokdos na Pungga sa Asunsyon, dealers ng Vegemax o Aroma. O dito sa mitagbo ka nato igsoon si kaibigang si Prina Calibuso diha sa Talis, taga Talisay Asunsyon. Salamat din kayo, New Talisay. Ya si Prina Calibuso. O may buntag si Ang Kapikas, kaibigang Edelberto Acabuso. Og diya sa ilan ni kaibigang Dante Marcos sa Talomo sa Tutumas, ato ning dealer sa Vegemax Aroma. Nagpalit og dagang Vegemax og dagang Aroma. Diya sa Talomo sa Tutumas, may buntag kanimo igan Dante Marcos uban sa imong kapikas sa kinabuhi. Salamat yun, no? Atong dealer sa produkto ng Vegemax Aroma. Naipawanig soon nga atong i-acknowledge nga mitagbo ka na to. Ugma na siguro, no? Kay Kapsang Tag-Oras. By the way, sa tanang mga mutambong karon, ang atong t-shirt, uniform sa kaibigan, available diya sa waong na kang kaibigan Ruspe. Musayo to siya kagtog plaza para magkapalit mo. Nindo to tanawon na ka-uniform mo og puti. At mga kaibigan nga magtambong sa itong anniversary, natay t-shirt diya kang Ruspe. Akong ihada igsoon. Nadia sa plaza, mag-display siya mga t-shirt na itong uniform diya. Apil na itong Aroma o Vegemax.

Mga igan, manamili tatawad ikong oras sa albuk ang bersa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko, ako kinay si Pastor Nanagalio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyong tanan, tugada. Be the glory.

0: So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to pastor, kay wala na pagpugba to na praktikal sa doktor.
0: Okay, pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ka kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duhang apanimalay ang pinatiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Alam ko, magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
12: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
13: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
12: Sip-on dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mo! Mo! 98.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tugmandag na sa Radyo Kaibigan 98.5 Mauni ato ni alas 6:25 sa buntag.
7: Good morning!
6: Ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog o demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana mo'y makahatag o kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Magandang, magandang, magandang umaga po!
7: Good morning!
6: Welcome.
7: Good morning!
6: Welcome na usab sa tuang Friday edition sa atong programang Baroganan Kaibigan, mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, mga puriagabang, mga paglungon. Dili na to kalimtan. Og ang mga miyembro ng PDA.
8: Darna!
6: Philippine Darna Association.
8: Darna!
6: Kana nga kinatawan, wala na, hapit na, gamay na lay kulang ka na, mana, gasyabu. Wala na, delikado na nang kinatawan. Once again, magandang umaga po. Hallelujah! Magaluya. What happened? Naunsan man itaw na. Sige lang. Kana magandang atong kinabuhi na medyo kisabay ni Ingon karon nga hiyahay. Wala eh. Pastilan ginoo ko. Ahahahay, hallelujah, Ginoo tabang. Oh, tara, oy! Yehey! Magandang umaga po!
9: Kaya,

0: santa be ang konstitusyon para tuloy ang korupsyon. Pagkanindot sa mong mga naminaw, kumusta naman ang inyong sweldo? Sakto pa ba? Dili na.
1: Wala, wala, wala.
0: Ah, wala, wala.

0: Taas na rin ang mga bilihin.
1: Sakto.
0: Ko kahapon.
1: Dumako lang sa palad ko.

O bakit kay tagal naman na ang Ingris? Pagilom dia, Ingris. Gleso, dugalik, Zwildo. Why halen, why halen?

0: Daghan ka na to. 1D18 ang uban, 1DY8 na gyud sa kalisod.
1: Wala na bang ganap sa dagdag sa hood ko?
0: Wala, wala, wala.
1: Sinisipagan ko naman ang aking trabaho.
0: Oh, di ba? Wala bisag unsao nimo, wala gyud. Ganahan ang sweldo, inigagi sa palad. Igo ra gina mo agi, paingon na punas mga utang.
2: Kung hana. I-describe ko ang sahod ko, siguro sibuyas. Mm. Kasi naluluha ako kapag hinati-hati ko.
0: Correct! Sakto. Magpinamingaw sa tagamay.

di ba? Increase our little salary. Kisa pa'y magka-afford as wildo o niya pagkahuman ang palaliton. Wala, wala, wala, wala, wala. As

0: Wana kuy kwarta nya. Ang ingon ang Octa Research sa second quarter. Daghan ato makaigsunan. Galisod na pagkaon. Tinuod na nakaagi nakaranas ng kagutom or hunger. Daghan sa ato makaigsunan 5.5 million ka mga Pilipino nakaranas ng kagutom. 10.5 million ka mga Pilipino niingon nga sila pobre. Sakto, di ka mapobre. Ang mga palaliton mahal, sweldo pure gaba. Eh sus, Ginoo ko. Unya magsige pa mog mga impeachment, magbagagnaw ni mga panuwaing dagko. Hallelujah ninyo, gaba ninyo ay. Eh. Sa naman in town mo ay. Eh? Paghuna-huna, saan mo na mo mga trabahante? Paghuna-huna, saan mo sa bagang duot sa katawahan? Nagsige lang mo pa-research. O research, o niya, kumusta naman? Naaman in town, o sumay na ah. Baha. Baha. Baha. Baha. Kwarta. Wala. Wala. Wala. Baha. Naa. Naa. Naa. Aleluya.
1: Ginoo. Wala. Wala. Wala.
0: Jesus ko Ginoo ko Lord. Pasahilu at. Hay. Ginoo ko Lord. Sagdi na lang kay. Kuha na lang sa adres at asusilingan ng mga Marites. Kay. Mingaw giyod ba ang barangay sa tinood lang o walay Marites? Di ganahan si Kapitan eh. Di giyod ganahan si Kapitan o walay Marites. Ganun man, maura magun po na yung makapabibos barangay. Na yung mga Marites, ng mga hilab tunon. Na po yung mga batasan na ito, ng mga magpakaruning nun. Ang tawag, ana, dili taperwera, plastik ra kayo. Di ba?

0: plastika.
1: Ay plastika. Ay plastika. Diba? Magsigig simba pagka humanis sa pasailuan. Ika.

plastika. Ay plastika. Rebanin dot kayo buntag pa nga mga tawa sa tagay. Seryoso ra kay tay. Sumuna kayo. Sumuna kayo. Oy, holiday karon ha. Mabito akong gisugdan ganina. You know, Filipinos is worth dying for. That's the statement of Ninoy Aquino. Filipinos is worth dying for. Pero kumusta naman? Kumusta na kitang mga Pilipino? We are dying of hunger already. Daghan na tumakay. Sunan is dying of hunger. Kagutom. Dili pa ni mao. Why? Nagsugod na baya ang El Nino. Timan-in ninyo ni. By October, kapila na ginako nang ibalik-balik sa itong programa, pananom na mo. It is because by October, karon grabe ng kainit. Dili pa ginimao. September, but on the second week of October, diha na gyud maglagat ng inyong matas kainit. Taman pa na, sunod tuig because of El Nino. El Nino ng panahon, El Nino pa ang ato ang bulsa, Ginoo ko Lord. Unta tatuglan ninyo.

0: Nawawasak. Wasak ka ni Plan Control.
1: Ilan ay patuloy sa kapangyarihan.
0: Ang ordinaryong mamamayan na iwan sa kahirapan. Sakto!
1: Pakinggan mo ang sigaw ng
0: Mindanao.
1: Habang ang ilan ay tila bulag
0: sa katotohanan.

Again, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Abad ang lungsod nga nagpakabana mo'y makahatag og kalig-on sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Kaninyo tanan, ato namang iyong naandan ng atong programang Baruganan. Dili mahimo nga dili na to sugdan sa pagampo. Kamong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets o nagtanaw sa Facebook Live. Hala, labi na katunga kapang biyahe, katunga pang lakaw na, kapang umatanan. Duko sa utang kita, duko sa atang tanan. Duyog kamo kanako, uban kamo kanako, alang sa atong bulaw. Ano pagampo?

alang sa tumo kay igsoonang mga lumad. Amoy noy no deo to langit ag para kalanoy kangara no no maryo ug koy niya danoy gumagano gatuman kapag sugo no kay tuso ini no kalibutan timo no allow bugay koy to konon noy nog ko ilango noy puigo akoy ka mga otaw no makasasalo susungo og puigo noy kautaw agad hunto no nakasalo ganami buligi koy oyogo no goy ug ko alap to agad no koy no maruot no batasan

0: alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim. Malik yaumidin. Iyaka nabudu wa ika nastakim. Idinazara dalmustakim. Siyata lazina nam tahalayhim. Gairil magdubilahim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa barugkanan kay Biga.

0: Kaya napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sa ato bang egzo ng mga matigzalog, mayada masulo, mga manubo, madayaw no kasuman. Bagay lokan na, wow! Naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat apo. Good morning. Mga Bicolano, Marhay, Naga. Mga Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, Itiki amin. Mga Pampangan, Maya, Babagi, Kayungan. Ay, nanong buri mo. Mga Kauturan, Kudara, nga mga Kailungguhan. Ay, abaw, mayo, gid nga aga sa inyo, Tanan Blahaw. Good morning! Mga Bulanan, Mazembe, Tagdoy. Mga Waray, Maupay, nga agay, nga Tanan. Dabaw inyo, Madiyaw na Buntag. Surigaw nun, Marajaw na Buntag. Marajaw, Karajaw. Good morning! Mga Botswanon, Madiyaw, Henaat. Mga taga Benguet Mountain Province, Gawis, ay agsapa. Mga taga Ipugaw, Maphud, an algo tao namin. Mga Tausug, Marayaw na mahinaat. Chabacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga Blaan, Apio Plapos, mga Tiruray, Apio Hepe, wenog mga tagbanwa, madigar silam, kaniko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang umaga po. Good morning! Atong ibalik to kagahapon ang atong isyo, may kalabtanan sa pamahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Naputol naman kita kay nag-brounce out dito sa bukid. Anad naman may first bukid nun. First brown out, first bukid nun, electric cooperative. First brown out ka karun. Takara. First bukid nun, electric cooperative. Gaya lang, magsilag brown out. Normal naman na. Aguanta halaga. Antos-antos lang. Dawat-dawat naman na siya. Ni ang pamahayag ni Claire Castro.
1: Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
0: O, diba? Sakit kayong pamahayag. Nagtuturo ng wala ko na yung maayong pamatasan. Walang modo. Daghan nag-react yun, Dani. Isa na ko sa nag-react nini ng mga pamahayag ni Claire Castro. Ma'am, klaruhan lang ta, ma'am. Inani ni siya. Nga no mang intahon nga ato mang basulon ang mga magtutudlo. Remember nga ang eskwilahan, ang mga magtutudlo is the second parents. Asa mangyod dapat or asa mangyod gasugod ang disiplina? Dili man sa eskwilahan, kundili sa panimalay. Kung ang mga ginikanan gakuwang og tudlo sa maayong pamatasan, ginatolerate, buti pasabot, ginapasagdan ang sayop ng mga batasan sa mga bata, madagyo na paingon sa eskwilahan. Daghan ka na to. Sa mga naminaw, pwede mong mo-react 0916-409-9707. Inanin ni siya. Kanato, naandan na nato ng mga Pilipino, kita, tanan, muamin. Isar yun na sa kostumbre nato, nga maugi na gitudlo, gikan sa mga katigulangan, gikan sa mga apuan, hangtod sa mga ginikanan, ang pag-amin. Ang pag-amin bagod pangayo o katahuran. Di ba, og doon ay mga idaran, mga amahan, iaan nga mga but sa balay. Oh, moingon banday na bisan ang bata, di ba? Ginikanan, bata pa, moingon na gani nang ang inahan. Oh, bless lolo, bless lola, bless. Oh, 2 years old. Muamin na gani na. Di ba? Ang problema karon, usahay ang dili kay usahay, daghan sa tuwa ginikanan nagkuwang na niya na og tudlo. Kanang pagpangayog katahuran. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi, doon ay bisita. Wala lang. Lagyan sa mga mga bata, wala lang. 2 hours Facebook, 2 hours ka TikTok. Di ba? Kanoon yung TikTok, katok. Sa tinood lang, 2 hours na tanan sa gadget, nakalimot na ugtudlo ang mga ginikanan sa insakto nga pamatasan. Kay kita mga Pilipino, naanda na gyud nato na ang pag-amin, pagpangayong kapangatahuran. Di ba? Bisan gani musud ka, musud tagbalay, mayon, mayo, may buntag, sidat. Mayong hapon or mayong gabi. Di ba, manuktok, knock and it shall be open. But open without knocking and you shall be knocked out. Hindi tinuod man. Apri ko na repertahan, ikaw manuktok, pagan ka. Sino ni kayo? Kibatasan ha? Mauna, nganong ang teacher may basulon? Because ang disiplina gasugod sa panimalay. Anhi na pudda sa mga kiniang magtutudlo. Ingon ani magdisa. Again balikon ko man ang atong mga teacher karong mga panahuna mura na in town balikon ko man galakaw sa ibabaw sa samin nga hadlok delikado nga mabuak. Kay kung usipyat sila glakang sa maong samin mawad-an sila trabaho kay do na po'y maginikanan nga konsentidor. Og ang kasab-an sa teacher dayong reklamo sa inahan ang himuon sa inahan sugod mga kapatid. Ganong giyon sumanin mo na ako anak. Ganong mo nagisingagan. Wala magkikatungod. Tiaw mo. Wala na dili na giyon kadisiplina ang ato mga teachers nowadays. Why? Daghan kayo mga balaod ang gaprotektar sa atong mga kabatanunan. Wala na natong una nga ibulad kas plug pool. Wala na na karo mga panahon na nga labayon kag chok. Wala na na karo mga panahon na. Wala na na karo panahon na nga ipa-squat ka din na sa gawa sa eskulahan ug malate ka. Wala na na karo mga panahon na. Kaya kung imo ng button, child abuse ka. Kinsa may sipyat niya na. Ang atong mga magbabalaod o kining atong mga balaod nga gimugna which has now become the gene sumbanan sa mga batan-on. Gamayng reklamo, gamayng sipyat sa magtutudlo. Reklamo wad ag trabaho mga magtutudlo. Di ba? Dili kabadlong ang mga teacher kada mga gini mga senior high nga maglabing-labing na anang dias kilid sa classroom sa gawa sa hallway. Dili mga di na po hindi ingon sa teacher. Hoy, so mo diha gagalabing-labing mo ngangilad get around. Bawal na. Oh, why? Because of Anti-Safe Spaces Act. Republic Act 11313. Di ba? Daghan kayo mga balaod noon nga murag giabusaran sa mga kabatanunan. Otro po ni mga konsentidor nga mga ginikanan. Muna ang mga magtutudlo karon dili na halos makadisiplina sa mga tinun-an o mga estudyante. Kay gakahadlok nga musipyat ang ato mga magtutudlo, gawas nga makasuhan, mawad-an pa sila in town og trabaho. Unya to think ang ato mga magtutudlo, pila resuldo. Sa tinuodang, pila resuldo. Tanan amutan, unsay kakuwangon sa mga tinun-an ang magtutudlo in town, amutapal. Wa na nakita. Oh, naichok, palit teacher. Guba eraser, palit teacher. Doon ay mga amutan, mutabang ang teacher. Doon ay mga estudyante nga, wain tao'y balon, kikigutom, pagkaon sa teacher, mangutan na teacher, nga naman kang mga nagkaon. Kuy balon, ma'am, kay wapaman may palit bugas. Lala, diri. Kaon. Dali, dugang na lang ta, Palit at pagkaon, dugang. That's the role of the teacher. But, gitagaan ba nag-importansya? Ging na hinoon nga mga magtudlo ng walang mudo. Ma'am Claire Castro, I think there is something wrong sa imong mga statement. Di ba? Attorney Claire Castro, there is something wrong. Why blame the teacher when ang pagtudlo sa pamatasan magsugod sa ginikanan, magsugod sa panimalay? Ikaduhara ang mga teacher. Second parents. But ang mga parents yun, minsan, hindi minsan, kadaghanan, kulang po do pagtudlo pamatasan kay otro man sang ginikanan o sa why mga batasan. Sak na inani makit-an magud sa mga bata. Ara, kamo paminaw mo mga ginikanan nga naminaw karoan. Paminaw kukusgin na inyong radyo. Mag-away, magbinanghagay, magbinalikasay, atubangan sa mga anak. Pwede magud mo mag-istorya lang, dili magkinahanglan magsininghagay. Ya magbinalikasay. Oy po, ay di ba? Ay li, ah di ba? Oh, di ba? Mga aleluya. Di ba? May mag-muingon ko, karong masuko ka, muingon ka, hoy! Ikaw karong banaha ka. Praise the Lord kay kada ko. Aleluya kay ka. Wala, maingon na.
2: Ay,
0: masuko sa amahan, maingon. Ang amahan, ang inahan, maingon. Hoy! Ikaw ba? Basta balikas tanan. Kisa may masuko nga inahan sa bana o kinay masuko nga asawa mo ingos banag. Hoy! Ikaw karon ha? Praise the Lord kika. Aleluya kanda ko. Nga lugar. Daray.
2: Wala, wala, wala.
0: Sakto. Nabag karong panahon na ginikanan masuko o nabay asawa o bana mga suko nga to sa matagusa. Nga mo ingon nga. Ikaw karong asawa ha ka? Gasigira ka diag. Sugal? Diba? Ikaw, grabe, amahan mo ingon sa iyang bana, nabay, bana mo ingon sa iyang asawa ka. Ikaw karon, sige na kang sugal. Praise the Lord kika. Aleluya ka na ko. Loy! Balikas! Mao na'y madungog sa mga bata. O di ang mga anak, otro po nga kusog na mamalikas kay mamay gidunggan. No, may naandan sa mga anak nga madunggan permanente sa ilang dalunggan. Alis nga ka ng ilong ninyo. Diba? Sakto. Then why blame the teachers? Why? I don't know why. Agpanuway. Ha? Naputol. Brown out sinasad? Ah, mao na lagi na. Sige ni lang, padayon ta. Oy, ang dili. Sige ni lang. Gina, wala, wala pa. Hala sige. Mag-commercialization lang sa amin kay nagputulization na sad. Hallelujah. Makaluya.
3: Sub-Saharan
0: Mindanao.
3: Assalamu alaikum.
4: Mga igsoon, gempi agendao.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
10: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
9: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
10: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
9: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
10: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
9: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
10: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
9: para tura pre kay tag-iya ani Romix Plus. May pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego Blend Chili Paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Chili Paste!
4: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Kinsa ka?
6: Ayaw nagpagunta na pa.
1: Oh, Godzilla!
6: Ayaw pagpalag. Hold up ni.
1: Tama! Tulisan!
6: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
7: Hala.
6: Luuyas ba? Luuyas ba tayo?
4: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Minor de edad. Gilugos. O niya gipatay pa. Kipodyo to. Labing siguro addict.
3: Addict.
4: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba mang limbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
6: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
8: Pahalang gutom mi pa, kaysa busog o abunda tuod mi. Habang ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
9: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapil, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum, hatod ka na to sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan, sa Balansa o sa Public Information and Assistance Division.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayong mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
4: Rexido Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uman kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawon kini mao nga testimony.
8: Vigimax wala ang sakit yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
7: Okay.
8: Kanya pag yan pastor kana akong papasauna nagsakit. Di siya kaginhawa. Nagpalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax. Lima ka buok. Akong gipainom isa kasi mana, naulian gyud akong papapaso po. Na mahay gyud ko paso kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud i-stock apil ni nang liti.
7: Oh.
8: Wala i-stock ba niya kanang. Pero karon paso na maligya na gyud ko paso kay nga akong papato na pug gyud ako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
7: okay.
8: Kay.
7: Ah sige igan na. Salamat kay igan og salamat kay gaya.
8: Matabang gyud ang Vigimax pastor.
7: Okay.
9: Everybody line up. Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkaimo. Mahal nino.
10: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
9: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
6: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Diyan ang busa sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Masamayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
10: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
11: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
10: Okay, sa nipalihog?
11: Tagatago ko, pastor.
10: Tagatago? Yes, ano nagkaya testimony?
11: Testimony ko, pastor, sa kuan. Kanang bijimak, pastor. Maayugid kayo, pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, pastor, wala git siya kwarta.
10: Oo.
11: Aloy ko sa iya, pastor, bakay. O malibang siya, pastor. Kanang magatulog git yung luwa tungkol sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, pastor. Ako siya hindi palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, pastor, o kinsika. Kinsika, capsule, pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, pastor, kay niangay man siya, pastor. Pagkasunod, pastor, ang iyahang almoranas, pastor, ni ok-ok na, wala na naglabaw.
10: So, kamusta karun? Okay na yung paglibang?
11: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
10: Okay, salamat, salamat.
12: Nadi

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kinsa di palihog?
5: Si Igan Lara Dennis Pastor diri sa Marina Unisilan ko sa Bato. Ako na testimony del Pastor na kada kayo ang kuhaan ng video ka Pastor kay na ulian jud akong sakit sa triyan ay nakatawin yung ligag bulan among gito ultrasound sa kong mama o ate.
4: Oo.
5: Ngayon sa yung sa doktor, kanan daw, kailahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo, pagpanganak na ko sa unang bata pa sa ba, nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, kailahanan niya daw ko, kaya para makuan daw, makakaw ba dito sa sulod, pero ang ina sa mama, titingan daw sa angkuan, ang bigirap, nakarang pastor, kaya arang-arang ba kung pamino ay, hindi na kayo sa kit pastor.
4: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North at Cotabato.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
11: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
11: Sip-on dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozerk C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
16: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka kong amukunhon ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
15: Maugib na itinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
16: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pugo pre.
15: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
16: Ha, mao ba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
15: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagayday ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili mas sayang kay diha sa yuta induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta mao ning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
16: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni.
15: Para to na pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
18: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
19: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, eh?
20: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
19: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
20: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
19: GRD Printing Services?
20: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
19: Kanindot, no?
20: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
21: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
22: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
24: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: plas po kag aroma na eh.
1: Oh, okay, dua ka
0: aroma, okay.
1: Dia pran aku nindus liu ka iwi na gunung mantung na ngul-ngul.
0: Oh.
1: Salamat diw sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka
0: okay. Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindus na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapod kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.